0: abantu ti kino kifanana bwe kiti kino kino halal kino halali kino haram Allah yantu mabategeze nti yateke doksinzo ekyo nabbi akikola nga si yalungamya mitima ne bannabbi abasigadde bonna Nuh alayhi salatu wassalam eri abamukkiriza n'abaagaana balina obusobozi ku bulungamu obw'okkoola abantu n'okubanyonyola obubaka obasiddwako naye tebalina busobozi bwakuŋŋaanya emitima gy'abantu Nabbi Isa abantu bwe boogerako singa yali alina obusobozi obulungamya emitima gy'abantu abantu tebaali mwekobedde kugamba kati tubigaanye ka tutena mutte tugenda kumukobendera ku musalaba Allah naatasa mutaase nga Qur'an bwegamba tebandi yeekobye era bonna be yawulira tebakkiriza abaagaana bangi nnyo okusinga
1: abakkiriza Allahu akbar
0: Ntegera kisa bulungi ekyo nakyo kiteekeddwa okubeera nga kimanyibwa nga kigattibwa ku kino n'obulungamu bwa biteeka ebiri obulungamu obw'okulungamya emitima n'obulungamu obw'okukoola n'okunyonyola amazima
1: hatuwulize oli ku mukutu ogw'ensonga Africa Radio ekkula ly'omuntu wa bulijjo njala kwebaza tuli mu surat Takwir tugifundikira tugimaliriza era owulira tuli mu ayati abiri mu mukaaga abiri mu musanvu abiri mu munaana paka abiri mu mwenda
0: kati sheikha agamba nga amaliriza okuleeta ebyo byonna ayina ekkubo lyatera okukozesa era nga lyetaagisa nnyonnyonnyonnyo eri bamasheikhe n'abasomesa mu kiraasi sheikhe taleeta bintu n'abirekaawo tayinza kusiŋŋaana aya yonna mu Qur'ani nga si nneeyolefu eri entegeera y'abantu naaleka nga tannyonnyodde byetaagisa kunnyonnyola mathalan aya ezigamba nti inna fi bwoba obadde onnyonnyola abantu ng'obasomesa bategeeze tezitegeeza nti aboogera mu Qur'ani
1: bangi
0: wabula eyo njogera mu lulimi oluwarabu eraga ekitiibwa n'obuyinza Allah gye yali akozesa eyabangi tetegeeza nti aboogera bangi nga bwezize nkinnyonnyola byona sheikha abikola kati yagamba sheikha aya egambe nti wama tashauna temuyinza kwagala illa an yasha Allah rabbul alamin okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala omulezi w'ebitonde byonna ayagadde kati neyo rabbil alamin naye yetegeeza ebitonde byonna so si bantu na majini ifanagana ngule bya fata omulezi w'ebitonde byonna na itegeeza ebitonde byonna so si bantu
1: bokana majini Al-Fatiha
0: na omulezi w'ebitonde byonna nene esembayo illa yasha Allah rabbul alamin omulezi w'ebitonde byonna bimaana omutonzi waabyo era omugabirizi waabyo era omuteesiteesi w'empangala yaabyo era omufuzi waabyo ofunye kyabagamba sheikha walakin naye idha qala qa'ilun singa wabaya agamba hal mashi'atul insani bikhtiyari abafu okwagala kw'omuntu kusinziira ku kusalawo kwe
1: tinga ye yasazeewo
0: nga bwe tulabye aya wa
1: liman sha'a
0: minkum an yastaqim naqulu nam tugamba mashi'atul insani okwagala kw'omuntu okusalawo kw'omuntu
1: kusinziira mu kwagala kwe
0: bikhtiyarihi kusinziira ku kusalawo
1: kwe
0: fallahu azza wa jalla ja'ala lil insani ikhtiyaran wa iradatan Allah yahuwa omuntu okusalawo okulondawo insha'a fa'ala insha'a lam yaf'al baba yagadde akolaagere takola لانه لو لم يكن كذلك سينغت شعر وجد لم تقم الحجه على الخلق الذين ارسلت اليهم الرسل بارسال

Basirun Alim. Sadaqallahu Aliyyul Azim. Tumwebaza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumwebaza mganda wa Sheikh Kalungi. Olwa programu ene ya zakaje mwaleta House of Zakah. Wallahi muyambi abantu tusaba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abongere maso abantu bategere ensonga eno. Badu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ezzaka kitegeeza kuwaayo ate ekigambo kuwaayo kitegeeza kutukuza maaliyo zaka kitegeeza kutukuza maaliyo kutukuza mbeerazo Allah Subhanahu wa Ta'ala kyovola bandi ekigambo ky'okuwaayo mulimu munene okukwata ku ssente gy'oyina n'owaayo kigambo kinene kiraga obukkiriza bw'omuntu ne Allah Subhanahu wa Ta'ala yagamba mu aya gitusomye Mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah yagamba Allah anti ekifana nkyo muntu awayo mukubolya Allah Subhanahu wa Ta'ala kamathali habba afana ganango muntu asige ensigo ambata tisabi'a sanabila ekimera ekyo kyosimbye ensigo emera nejereta ebirimba musanvu wallahu yudha'ifu liman yasha ati Allah kubisizamu okuva kubirimba omusanvu nakubisiza mkankuwe ekyokulabira ke kyangwe nnyo nze nalima kubijanjaalo nensimba ebijanjaalo kilo tano nenfuna kira tano enkalu ebikube ate nga nebibisimbiridde naye nina ekijanjaalo kyennakwata nga kiriko ebijanjaalo eminyololwa asatu mwesatu Ni ngambo mwana gwe nali na ntisoko nkube ekifaananyi malo okutendereza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lwaki ekikiribwa ekityo nti okuwaayo kuba kusiga. Buli lw'okwata n'owaayo oba osiga, osiga kitono ate ofuna kinene. Kati Allah Subhanahu wa Ta'ala gamba nti ekifaananyi ky'omuntu awaayo mu kkubo lya Katonda. Kamathali habba ofaanagana ng'omuntu asize ensigo. Ensigo eyo bw'ogisiga. Nekula nereta ebirimba musanvu nga buli kirimba kuliko empeke kikumi times 7 ekyo kitegeeza nti omuntu bw'awaayo siringi lukumi Allah Mungu akuwa omutwalo gwe sente Mungu akuwa ennyongeza ate naga nti wallahu yudhaifu liman yasha Mungu akubisizaamu okusinga kwekyo kitegeeza ki kankuwe ekyokulabirako omutima gwo gukakase kubanga okukkiriza kikulu ani amanyi mawogo ye musajja ava wano n'agenda mu nnimiro ku basajja abalimi abali eyo kuba sheikha ayogedde ku balimi ba kasooli na ki naye omusajja n'akwata ekiti ky'amawogo n'asima ettaka n'amala n'ateekamu ekiti ky'amawogo ekyo enkuba n'etonnya ne kimera ne wayitawo ebbanga lya myezi nga mukaaga abaana waka ne bamugamba nti ata tetulina mmere okukkiriza kwe ne kumulaga nti gye nateeka ekiti nina kujjayo mmere Na bwekityo kyusa endowooza eyo okakase nti okuwaayo kw'owaayo wa Katonda n'okwata n'owaayo n'osaddaaka n'oyamba abali mu bizibu n'oyamba abali mu nnaku n'oyamba abatalina kyakulya nga weeyambisa ekyo Katonda kyakuwadde kubanga ne kyakuwadde Allah Subhanahu wa Ta'ala agamba wa anfiqu mimma razaqnakum muweeyo kw'ebyo bye mbawadde Allah kyakuwadde akimanyi kyovola banti buba bukodo oba oganidde ng'anidde nebo batoziganidde ng'omuntu Allah gw'asaasidde n'awuliriza programu eno n'ategeera kye bayita okusaddaaka nti kusiga oba osize nti buli lw'osiga osiga kitono naye ate ofuna kinene ofuna kingi Katonda akukubisizaamu kyeyava agamba Allah Subhanahu wa Ta'ala man jaa bilhasanati falahu ashru amthaliha yagamba Allah nti omuntu akola ekirungi kimu Allah amuwe birungi kumi. Omuntu akola ekirungi kimu. Allah amuwe birungi kumi. Wetegereze. Baagala akawunga. Baagala omuchere. Baagala ebijanjaalo. N'okwata kilo z'ebijanjaalo bbiri. N'okwata kilo z'akawunga ssatu. N'ozireeta. N'oziwaayo. N'osindika oba n'ozisindika mu ssente. Kuba kye kiyinza okwanguyira. Olyawo kufutaali onogamba nti aa kankwate nkumi zino ttaano nzisindike kwa House of Zakah kankwate mutwalo guno ngusindike kwa House of Zakah ekyokubiri Zakah alabika yatuuse naye ekiseera kano kankabao tegeeze nako nti waliwo omuntu alina okuwa Zakah naye nga alina kuwa ku nkomerero katugambe nti mu mwezi gwa kutaano nga wasuubira nti walina okuwera naye nga ssente aziina obusiraamu bukukkiriza okwanguyiriza okuwaayo Zakah ebbanga ly'omala ng'ogiyina yadde ekiseera kiba tekinnatuuka kiri ky'ogiweeramu lwaki ye muntu eyatunze ekizimbe leero n'otunda ekizimbe obukadde 1500
Nengo laba kuliko mtemwa kwa zaka. Kulike sente entone nyo. Echo obisira mbukukirizo kwa atazaka nojiwayo. Ngatona naba kutuka dama. Noku gamati. Ngatena bana kuhita kwa mwaka. Luachi okwagalo kuwayo kwa nguiriza. Luachi otukuze mario. Allah subhana wa taala. Jaba ya kuwade. Baganda banga batuoliriza. Kenja galo bate geza chechichi. Nti omuntu buli lwakwata na wayo. Abera asiga. Okusiga kuosiga. Nti kwe kusiga. Ekilo za kasori tano. Nofuna ensawo chikumi. Echu chitegeza achi. Nti wakwate nkumi tano. Nokwate ebiri. Allah subhanu wa ta'ala. Tasobola kulia zamanya. Yagambachi Allah subhanu wa ta'ala. Inna Allah la yadhilimu mithqala dharra. Allah yagambachi tagenda kulia zamanya. Muntu wakaneka banka kenka nankane mpeke yakaru. Subhanallah. Tagenda Allah kulia zamanya. Akatu nebe kabiranga kenka nankane mpeke yakaru. Chufura banabi Muhammad s.a.w. yagamba. Nti wala taakiranna minal ma'rufi shay'a. Togezako no nyoma kantunga katono naenga karunji. Allah na gamba atia. Faman ya'mal mithqala dharratin khayra yara. Omuntu yenali kola akalimunga karunji. Nga kenka nankane mpeke yakaru. Mungu agenda kamua. Kati nkukakasa. Chino chokanga wachikoze. Omuntu nakwata silingi lukumi. Njagala kino ekigambo tukigezeeko. Oyinako silingi lukumi. Kale rusindike. Rusindike kati. Abantu akakadde kalamba. Obe mitwala tano. Ne basindika esilingi lukumi. Bubeera obukadde bitaano. Subhanallah. Naye nga mukozesezza ekitono. Ate ne mufuna kiki kinene. N'olwekyo kitegeeza nti omuntu okuwaayo si buba bugagga. Omuntu okuwaayo tewuba bugagga. Wabula omugagga gw'omutima. Obugagga bw'omutima. Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba nti faman ya'mal mithqala dharratin khayra yara. Omuntu yenna alikola akalimu akatononga kalungi. Allah agenda kamulaga. Allah ayeri gye tugambye nti Allah agamba nti inna allaha la yadhilimu mithqala dharra. Allah tagenda kulyaza amanya muntu akalimu nike yakola newe kalibanga kaliba katono. Nga kenka nankane mpeke yakalu. Naye wewuunye. Omuntu okwala kilo ya sukari. Elimu empeke meka. Empeke ya sukari. Kilo ya sukari elimu empeke meka. Ebijanjaro bobo wadeyo kilo tano. Mulimu empeke meka. Na yetu nuli danti buli mpeke. Omuntu jagendo kwa tajifumbe. Abantu abo balieba kute. Allah. Bagamenti alhamdulillahi ladhi ya tuamani. Tuwebaza Allah tulisi zanga gweri ya wadeyo Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwadede mpe razo. Nengo waddeyo kitono kyosuubira kitono nenga masuka Allah kinene muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo kubiriza mukwano gwange mwannyinaze muganda wange kwate simu yo ng'otegedde ne woofunira onyige namba zino osindikeko kyowulira nti kyosobola Allah subhanahu wa ta'ala bwabanga yakuwadde omutwalo sindika bwaba yakuwadde etaano sindika house of Zakobo obusoboze bulina ebbanga limumalanga mujesize n'okwata ennamba zino n'onyiga 07 06 551 919 07 06 551 919 tonyoma kyolina. Tonyoma chorina, nebwezi bana 12 zisindike. Abantu bana sindika 12 abantu batano kuja kuba mutwaru. Ogenda kuba olisizo muntu kilo tane za kaunga. Allah subhanahu wa ta'ala akusasire. Allah subhanahu wa ta'ala yaganti wa in taku hasanata yudhaifuha. Yaganti ataka limbekabe ira karunji Mungu akakubisizamu. Akubisizamu wa yu'ti min ladunhu ajran azima atina nkuwe mpere nene kuna kuluwe nkomeriro banange kino tukifuna mu munsi wano ebya wano munsi Allah abituwa okwata silingi 15 noziwayo nosaba Allah subhanahu wa ta'ala akuwe akudizamu sente meka nga tukirabye nti okufanagananga kusiga omuntu kyasiga kyakungula kizibu omuntu okufumba ebijanjaro atina jule nyama. Nolwekyo mumbere fanagana bwetyo abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala tubasaba mubere n'omutima ogulumirirwa mubere n'omutima omusaasizi aina zaka abaddu ba Allah

0: n'omuulira nga
1: gwongereza
0: nga akaluba n'osamba kevibadi nga gospel n'omuulira
2: yes
0: n'omuulira nga tusobola mukuba so eyo gap egenze evaawo kitegeeza nti puulu abazini kati baleka tuli ku level yemu wakyaliwo biri nti africa nad africa tuba performance bulungi kiriza bati twatuse ku semifinal nga twakola world cup eyaggwe yali ekata naye performance team zonoola baddala nti tebadde wansi tetubadde nnyo wansi waliwo n'essuubi nti oba oliawo mumaaso naye ensi za bulaaya dala Spain n'eggwanga eryabu Faransa bwolesezza omutindo omulungi mu World Cup ni game mazima ttiimu ezebbiri zolesezza omutindo omulungi Spain ne France eri abanyuga omupiira bazinyumiddwa nga zisamba of course waliwo ttiimu ezibadde ezazze nga ziri zibala omuzanyo nga Bungereza ne Argentina naye balina kibalaze bena kibaze nakyo ne bakulaga nti otuula mu boardroom n'obayitiramu okwo osobola n'okubaako kyokola bakikoze bulungi nedda gwange regenti bakikoze bulungi nnyo empeya gibadde ngaegibaddenga bano bazannya bano ba ali babaddenga abanyiganyiga amapeesa awo ngaomupeera bagwangula muddakiika zezimu ngaomupeera bamanyi bagenda okuguwangula era nga batasobola kukimanyira abawagizi ba Argentina nabe nalaba nga basaba Spain ku fayiro nga balowooza tugenda okuba nibaga ekizibu kyemwafunye ekyekibumba balibadde basobola okukutuusa nyamani bakuzannya naye nga kiba kitegeeza nti bali tactical oba technique beat n'omusomesa waabwe simanyi bagenda mumusigaza abasomesa tebakyali bangi nnyo ennaku zino ne abamu bafiddwa emirimu abasomesa naye
2: ndowoozaabasomesa 17
0: Brazil ekyetaaga Kalancheroti
2: ye yalemeddeyo
0: abakyamwetaaga mu kutereeza ttiimu eyo ne World Cup bejja kwetaaga omusomesa w'ewaka tebalina kuta musomesa mu biseera bino nalabyeko Bufalansa of course baagala kweta Zidane agende abakwate muuko ne Bufalansa ndowooza ttiimu nteeketeeke tekiri ku musomesa aliwo balina abazannyi abalungi bambi so olowoozaamu bakyagenda mu maaso n'okubaako bye bawandika mupiira gw'ensi yonna emyaka nga 8 gijamba nga tetunnagenda n'abapya bajja bano abaliwo nga ebaliwo bano bakyakuwayo emyaka mirala 8 ku 6 nga bagenda mass ne performing nga Spain of course ina ekyalo kyekola kyanjawulo naye babadde bubawo nga World Cup ebiseera tebadda tebatera kubanga badda
2: abamu bakkota
0: naye nga kyebawanguddemu ko olabira ddala nti bawadde ttiimu zebaggana z'emikisa kati olaba mupiira gubasamba ne Cape Verde nti olaba mupiira bakusobola ogukiringoofu mangu ne basigala kati buno ogwa Argentina ogunyina ogwa fayino nga ki ekikweta kiseddakiika ekikumimwabiri ddala nga Spain
2: kusamba bwonna olina shots 18 tolinamu shot on target
0: naye omulenzi oyo kyakola ku kisaawa ate nudda nyinza okuddira mu FIFA omulenzi oyo ttiimu agiyamba ddi okusaza layini oyo omulenzi oyo yamaala
1: yali busy kukanga bantu bina
2: ttiimu agiyamba ina mupiira
0: okusaza layini Spain kyegibaire kizibu nnyo bannange
2: binayo nebikozi si yakoze assist nyingi ntoba ayambye ttiimu mu assist si yatebye goals nyingi
1: abadde bize mu kukanga bantu
0: baino nonyawo mutebe
1: kuteekawo ntise
0: baino nonyawo mutebe n'oba oyina ono omulenzi oyo wa katiimu kano kekani asambiramu oyo omulenzi oyo abadde agwane goal
2: ate nno si mwenda Ayazabala nyuma nga ali mukono.
0: Kati batuse kubanga babesi.
2: Bazze mu World Cup.
1: Bazze ne World Cup era je batwale era tibabesingira. Eya 210 yaseme tibabefingira nyo na dala kuba.
0: Ne bayina makati nga marungi.
2: Yes. Makati gali marungi.
1: Ne bayina okubatira
2: Biden. Bayina David Villa.
1: Yeye ti yalina performance ya.
0: Nenga marungi.
2: Nenga tisabira.
0: Yabirawo. Nga sokai aina utakuwa mu World Cup nenga tumba mtu
1: bitona. Ne gole na je bafuna. Midfield era ya jukola Fabregas ajukola nyesa na akuba era mu extra time. Wewe wachi kozewa.
0: Ni Portugal ne golden generation yeno. Kati bwe Ronaldo ye mukuru. Ni wabadi na abazanya abalungi.
2: Yes.
0: Ene fana nye ko Portugal yaba Figo ndozi yang 2.
1: Banulo Costa.
0: Yes. Yali nu yali na abazanya nga abalu. Portugal badde na abazanya abalu. Nani ndoza kufana ngoje ko ufaraza Portugal nga yidda ko mu squad depth.
2: Almost Portugal bi tournament jeja. Jana abasambi abalungi.
1: Ndoza Portugal nabagamba ko nonga tani kasozi na watu ne gadunya ati omusomesa.
0: Ekikulu
1: bayina omusomesa
0: omusomesa kikulu nyo
1: atai squad yeyo nga imusuka ko obunene
2: ekirungi yavuddewo katulabe jogejo Jesus byanako
1: siniya omupiira
0: akwata Uganda Queen n'ojiwa Sekabuza
1: aha
0: imukomusa mulungi naye nga ttiimu ki
1: timu nene musinga ko kuzichesha abantu kupotego
2: asashora
1: masaza coach tasako
0: usagira anti timu ngaiwe kusuka panono musomesa nepotego namba za nyibeina baitaga ngaibaina ngaibata basukuradi baitaga kupangisa kubasomesa abasubulo chikola
1: nepotego twebuze yali samba dhichiche ya samba chiriwe chiche chiwe tuwa Spain kwa katuwa mebu Falansa kwa katuwa Argentina ne yakubye chiche choku zibirati chiche chabwe
0: uza nukula katipotigo ye kwa sani
1: alikubadi kujinti chino chabwe chachipotigo
2: national team zino zitira nyoku bona abona na daranga abasambi bazo tebaina basambi ngaba na ngabali mutimu emu ndatisi bagenda kuleta freya neche chintu chabasobolo kora chiche
0: yungu Falansa ineba na baluwa abasambila mutimu mbabari
2: this yabo Faransa is just gifted
0: kaneno
1: nipotigo
0: inabazi nyabarunji
1: nipotigo
0: yabadela
1: okay ndo samu konti mtendesi yabakubye njo nzo mtendesi samu kiliriza
0: nzeko kwa ndinato viga nga mulaba ali mu makati ga bag ndani kwa kwa alikirira muko simu za nyinti mubi nini ndo za
1: yabo ya soka chikumwe nyisa yakubisa Thomas Araujo ne viega ngabe bakubye mu kisenge
0: selection nzi ndi samu selection
1: Thomas Araujo yakuwa ne viego
2: kwata ice nga ora mu wabungereza we yali amanyi nti akukirinze off natandika okuleta babaka
0: oguru wago no kwaba
1: Argentina
2: Argentina naleta babaka musaku kutisa
0: yakutia
2: kati na baba tendes tuke kisera notes nga script
1: je yapo ze amanga kano gaino kwete
2: naraba tega chimo
1: sa ino kwete kireza
0: ni nimu nyu tournament
2: eh
0: nimu nyu tournament
2: mzanyo owand Messi ko miaka 3 mu mwenda
0: to ndo ko cha miaka
1: yake meka
0: amaka amali guya ni tournament
1: zenja genda ne Rodrigo
0: Rodrigo owang tournament
2: eh
0: owang tournament zenja genda ne line Rodrigo
2: okay
0: yakukuba nyo yakuba nyi chintu echo ari akalenzika nimbo mpira kamoro koko na linge na kenalanga breakthrough yange ne simanyo bakasuru gukuba
1: kalwa kalu site ke yagala kusayira
0: yako kaka breakthrough nsubo sura mulika uri nyaje yansa pazinga no chine chifalanza chine cha Roma
1: Manu
0: aliyo cha chine chika wangu la makati ne chine aliyo chine chimpa
1: au nanyo dijam sobuta data mwana ku mpira gwa gundi gwa moja mo gwa sipei
0: Ninga mbadi mwa disappointing nze. Mwa wanyo disappointing zao nga tiba kukubye. Neto nza gamba Ronaldo ndi disappointing nze.
2: Kwa nga mbadi wa shubina.
1: Atakubye gozi nya. Wandika po.
0: Ronaldo ni miaka je ya performance.
1: Manyika di Ronaldo. Bila mkuwa sambi ya bajia kumutuna metingo chimanyi. Kwa kwa kwa keto nya ino kuperformi. Nga ruampaka.
0: Na miaka sibo jigenze.
2: Bwana sozi, ne bwana ali. Mwina yoko kutransfer zona.
0: Kwa sifadu zi ya wadu ya bei ya wadu ya Morgan Rogers. Wana bachesi wa Davosa. Ba msaenzi ni babadiba mwitaga cheshi buzo.
1: Adiba mwitaga. Chesa wadabu na muko bafuadi players. Kuongela muko kufawa pae. Nadala kumulido mugundi mu choto cha abwesho. Then nature anti. Wetake kubasambi.
0: Kwa mzine ngejizugula maali. Asa na inabi yegula, bakula gaba kumisatu nyoze kumakati. Hali tuwa vatuwa nga gema runji.
1: Amakati gaba gaba muko mukago yo akaluwe nyo.
0: Kubanga. Baba, mukaga akaluwe nyo.
2: Baba, ina oba mukaga malidia.
1: Nanti ma mukaga wa roba disoft. Kwa titunuri da, ono mukaga wa kubare ito, musipano.
0: Nila wangu di.
1: Ya, secha kwa mga chile ina.
0: Wangu di, kaka comfortably.
1: Sozi, timu yonayo nange wangu de
2: chikopo. Baina noga, teba mua.
1: Ogena kujanga defending champion. Ngo wangu de chikopo. Aso nunga ye, kuchuru biru wa chayo na dara campaign yeno. Kuma huku mange kukoringa kusinga kusizo nyewedewe ba dechi koze. Kusizo nyewedewe ba roza kukubikopo bina katiba roza nti. Wala sodo kubanga ba wangu lechikopo chimu. Kumundi kubaiso kukubanga ino kubanga ba leta abasambi. Ba roza nti baso kubanga ba damo kuleta performance. Ino kubanga leta muko. Kwa midifudia wa tujirabi. Nti mukaga kuyareta Martin Zubimendi tumulabi. Nga nemi pile jimo jisebe jariji. Takubanga wetaka muko mukago yo wa mani. Ataina freyo ya kugabao kumpi. Elanzo ndoza mkonti. Simani mukaga chigwe bagenda kubanga bade ita. Because ubo watu ya mukatale. Abari kubuno kwe mara za timu ya Newcastle. Oloza mkonti asuro kuja na haba kodeda.
0: Oloza mkonti. Ni ya siya akaruba na hii.
1: Akaruba mu. Akaruba. Nsamba hii.
0: Nsamba hii.
1: Nsamba hii. kuchowetaga ya suburi chukula kubanga ya akarubu kusinga kubariwo akarubu kusinga kubwa isi onyuzibi mendi
0: ndekana akasajia kata kusajia kwa uro mungu kufaransa
2: kone
0: kwa wakara akarubu
1: asolo bako nende isi subiranti masuburi kubanga bajamumuwa
2: cherise inabaka kwa ya saini nzo kumuja mkristo paris
0: mfaransa Maxense Maxense
1: Nana ya kantu ku social media yoko.
0: Mchini sinayi
1: gula. Uwa niwa badamu sana sana wimagamba na muwata anu chakola. Milioni
0: ya hata. Chini sinayi gula. Mchini wakubwa kuyo kuyabu Faransa. Nero wakubwa kuhundi Parisi manyoku ugruminga babaka.
2: Yes.
0: Manyoku ugruminga babaka. Na wazanyi wababa mparisi. Baile mbegele zimaya kajise unga etano. Bibe tulabako. Bibe na wababu nyabu nyensi. Ibeba ezi.
2: Mahulise.
0: Ya, mahulise.
2: Mama gui.
0: Bainu abazanyi ababirao. Bimanyo teka abazanyi. Batika abazanyi. Chesa ya kanoe ya kutuchukua li. Nenga kanafu katugeno kwa mpali seno. Tubeko wetu joninga ndo za baka ya wibande chizivu.
2: Yes.
0: Ilaze ya lusu wabagi zimasu nusaninga baka.
2: Mbade mungula moyo.
0: Tiba nakura po naiba. Guza wabuza amanya bagulo mlenzo mula choyo ya hatu.
2: Yes.
0: Tabakulimbi ya badisappointi nze. Banaba Faransa bali kazo for funny. Ni nono mungereza Colwell. Babu zabu zati wetu mandi babela serious mpira bakolabanga bagumanyi kungabazinga bakukubi unakulu
2: atafa fana alwala match in match out
0: bizimuzi baita ganyo back beta bakunyiza back
2: ya atagana goalkeeper
0: kati ne wavudo yo mulenzo yo yobiviri
1: tikokolera
0: simanyu bagenda kuzao
2: balese
1: number 3
2: balese
1: pedestrian
2: yeah pedestrian bamuje wa esroma
1: moyi tare
2: yes
1: makopestrian asozi ne gadunya chaje uche chiri kuyandia monde Ono musajyo ma Ivoria.
0: Agumanyi.
2: Yes.
1: Muka, mwani chukumi, limuziki yezi yezi
0: zeti.
1: Limuziki yezi, mba chukumi madudi ba mugobe ze chukumi.
0: Amanyomo pira.
2: Amanyomo pira.
0: Chigumanyi, kwa kubo ziba, baina muta kati.
2: Hmm.
0: Kwa fili kubamanyi, basa ala.
2: Ajabe rangono wayo.
0: Umufili kata kuma mutindo.
2: Waduo.
0: Awocha
2: ya simbalema.
0: Umufili kubocha.
2: Mateka yuko na chukumi neva chigani.
0: Umufili kubocha yao, mkapira ngakamanyi ngati ya kutuwa mkazi.
2: Ata yangu.
0: Gwanga liyavamu. Yesubige gwanga liyavamu.
2: Antu bebaba sambe wa morini yu.
0: Na inga tayamba.
2: Tajabba yamba.
0: Tayamba. Kaza nyikirizi.
1: Your pressure is yoku Madridi nti. Kupa Madridi asonga kudia monde. Ne orise.
0: Mpozi morini yu hawa.
1: Karawe tulaba speciation.
0: Agachi droguba.
2: Ate morini yu. Morini yu. Simulaba kwa agara orise kunja. Takenda musambira ye chaya.
1: Aba
2: ngoma
1: agunyo.
0: Aja muta.
2: Tusibule.
0: Tusibule.
1: Ngabiri mwena tukenda kulu ndakaluru kwa kwa sentele. Ekanyo musura hao.
2: Okay.
1: Ilani vanakanyo musura hao na Edward Musika vuye jari ya ngambi enti. Kwa riba idha watu uliza. Tugambi enti yeo jari. Ekanyo musura hao. Mkwano kwange alia wabakuri hao. Tumbu. Dae ukesa.
2: Okay.
1: Bwana. Bwana inyo di mfude mutu wawo, nenga kwa hali ya badekonga atulira. Mbete bulonji.
2: Banabi ya mpira, na darabo, abavira dala musaza aliechakwe, tuba gamba, edatube gairira, nti mwana mulenzi ono sento ngo Hasani Mpichi, ona yaliko musambi wa mbili, abidi mwe na abidi, abidi mwe tanu. Yafuna injale, na eno injale, sebo bamweta za obokade kumi, kukumi na kamu. Chonacho osoboro mua, oli wadembe okumutu ukirira, bwana Hasani ono, obirengo umiamba mudua alono, umiambi, abirenga na ye Adamu na kuba akapira obulungi mbagaliza bya munja galiza ola Musa wemba takiria bagwere mwene babaire ku olunakolwa ati amasimu tetusowa iroga kwata olowire maida no tukwata bana udaka mwene ambatumire ku enaku zo mwezinga abiru munana twabe tulonde aba chairman abebyalo bya Yesu jetu basalaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bibi wa TV misenyo. Full time sports. Bibi misenyo. Bibi senge jutu bruje.
4: Looking for James. He's got it. The NBA's all-time scoring record now belongs to LeBron James.
3: Umuri basketball. Umu pira. Umu toka zambaka.
4: Lewis Hamilton wins the Turkish Grand Prix.
3: Ibi kunde.
5: and the new.
6: Joshua Cheptegei with arguably the best performance of his career. The Ethiopians tried everything, but they couldn't stop him. The pride of Africa. He's roared like a lion.
3: Tennis, volleyball, netball, nebirira bingenyo. Buruno kuru sande, ukufa kusawa mkaga, waka kusawa manane zini sana. Full time sports. Ibyo mizenye bimarayo, katibi uli disenga, katubi kutiridi kumeza, tubi subwa.

0: Tubanjulire amazzi agokunywa agali ku mutindo. Halal drinking water, mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNGS. Nga gano galudde nga gapakingwa mu bicupa ebinene biite jumbo bottles, nga ganywebwa makampani, amasomero, offices, mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo. Era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono. Basanga ku Odi Kampala. Okumanya ebisingawo bakubire ku simu namba 0200 95 6 91 oba 0703 95 6 9. Halal drinking water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited. Era nga bano bebakola ne halal juice ngali mbike ebyenjawulo nga mango, apple n'ebika ebirala bingi.
1: Muttecheka, muttecheka, amukumiya setugoka. Tukwetu rose nsiona. Muri kumacha. Nitukususulira mawulire. Ingabagabante. Kosemu singa wabulaya.
2: Buri ali Middle East nga manyo Uganda uliriza.
3: All civilians must leave the following countries. IRGC.
2: Webagambi.
3: United Arab Emirates.
2: Muveu,
3: basiviria nizimwe na mwena tuvala bude, temutuwe kwa sakata, Bahraini,
2: Saudi,
3: Kuwait, Jordan, abagezi muveu.
2: Kakati uliriza malaika yokufa, ojimanyi.
1: Mukukule kensonga sema songa, wakati mbwaniro.
3: Omusajja we gwanga eri Amerika agambe ekijjale kakijje. Tugenda kukuba. Egwanga eri Iran. N'abaafu ebali bajja kunyeenya omutwe enti bambi mukuba.
1: Hey, yongera okumanya. Buli kumakya okuva ku 12 kitundu paka ku 1 okumakya mukanyomero weyongera okumanya.
4: Hello, ye program Alialimu Nur okumanya kitangaala mukumuliso omukkiriza n'okwongera okutegeera eddiini ye. Alialimu Nur okumanya kitangaala nga twongera okuba tochi mu ddiini yaffe, twongera okugikenkuka olwotukola ebyo tukola nga tusinziira ku kumanya. Wano ku 17:9 Pearl FM okumanya kitangaala.

0: ojukira omusajja yajja mu maaso ga nabbi n'amutwalira salaamu sallallahu alaihi wasallam nabinamugamba irji fa salli fa innaka lam tusalli
1: mujukira bulungi
0: yamuzaye emirundi gyali emeka
1: gyali esatu
0: lwaki swala y'omusajja oyo nabbi yagikansoninga emirundi esatu
1: kubanga yali tezimbiddwa kukumanya
0: naye omusajja oyo teyali muwahidu
1: yali yawula Allah
0: teyali mukhulisu
1: yali mukhulisu
0: ekiraga nti yali akola kulwa Allah bwe bugonvu bwe yayolesa buli bamugamba ddayo sale naddayo n'asala ddayo sale naddayo n'asala yali musajja mukhulisu jidda yali musajja akola kulwa Allah nga talina mukabanda be naye swala bagikansolinga emirundi esatu kati kugwokuna bamugamba ddayo sale fa innaka lam tusalli omanyi yagamba wallazi ba'athaka bilhaqqi nabiyan ma ahsinu ghayrahu fa'allimni nkola yiriro yakutuma n'amazima sibusabusa mu bannabbi bunkaka soli nabbi na Yesu sobora kusunga kukulongoza kusinga kakao nkusaba onjigirize osaba kuyigiriza ngato badosala osaba kuyigiriza ngato badosala wale bakantu ako
1: naam
0: kati tugamba nti nogwo okola ibada wadde mu Qur'an ibada yo mweri ne mu hadithi mweri ne banga lomalanga toji kola kubuyi kumutaba kita mutaba wale kaifia oyino kubanga ibada jokola eino mutaba anin nabbi eina kaifia nini nabbi kibiki kibaita
1: ngojikola ngojikola nga nabbi we yakola
0: aywa era ngojikola nga nabbi we yajigiriza kati buru okola ibada nga tojikola nga nabbi we yajigiriza fa anta ghayru faqih
1: gutoli mubamanyi
0: toli mubayivu betuita tiba faqih faqih haqa al faqih imam ali ibn abi talib radhiyallahu an atugambi takola ibada itali yuko buyivu na
1: okay barakallahu fiku jazakallahu khair oli kuchikumi msawa katunyeze mwenda pale FM ekula lio mtu wa bulijo mwenda abaka chui gatako program wende itiwa ala ili monoro okumanya chitangala abaka lisudiki yoyogwa ulira yogira avira mune shekhe Bashiri Sentamu era nga yagenda tuitira muko mchitabo chino chitambula nacho echitiwa kitabu ala ilmu tuli kwa athari ya chikumi ana musatu abaina kitabo kino bikula peji atano mumsavu na omwalimu yongera na gamba wala khaira fi ilmin la fiqhu fi
0: e sifa ya kumeka
1: ya kutano
0: omwalimu saba walimu omwalimu omutufu eno sifa na yayi nokubanga ajegendereza obye kitendo akimanya bulungi ntino la khaira fi ilmin la fiqha fihi la khaira fi ilmin la fiqhu fihi tewali yo kalungi mu yirimu yonna gya kunganyiza ebbanga lamalanga yirimu eyo tajina mu kufikyo
1: tajina mu kugu
0: bumanyirivu akunganyiza imu riwayati akunganyiza ilmu al-Qur'an akunganyiza ilmu tajwid akunganyiza ilmu masail fiqhiyya ni ahkam al-fiqhiyya akunganyiza ilmu al-hadith akunganyiza ilmu al-balagha wal-nahw lughawiyyat akunganyiza ilmu ya da'wa tawhid wal-aqida akunganyiza ilmu chi nyume ya tafsiri ya kunganyiza mwaya yirimu jakunganyiza la khaira fihi temuli karuji kaigena jifunamu ibanga na imalanga la fiqha fihi nga take kusemu dini take kusemu yirimu yu chita geza achie chigambecho inti echinyusu cha yirimu siku kunganya
1: ntoweze
0: bal lubu shayi walubbu al-ilm atafakkuhu fi al-ilm ekyunyi si kya yirimu kutegeera na kukenku kachosomye okiteeke mu kifo ekituufu okitegeere mu ntegeere entuufu okikolireko mu nkolere entuufu abantu abamu munansonyi wa basharia abasoma kulya ki
1: sharia
0: bannange gano ge masoma tukogere abantu abamu bamanyi nti nno fakihi yo yasome sharia bananga sikitufu wabula omuntu asobola okusoma ilmu albalaga wanaha wa sarf nabira fakihi ebbanga lyamalanga kyasomya kikuguseemu nakitegeera nga luga gwasomi amukozesa mu makuba amatufu amuyamba kutegeera nususu alquraniya amuyamba kutegeera engeri Allah gyera tege balaga ne Quran emwe balaga amuyamba kutegeera hadith oyaba fakihi omusa ko asme kulliyatu da'wa akyasobola kubeera fakihi ebbanga lyamalanga takhasusu ye byasome mu ilmu mukulia lya da'wa abitegedde era n'abikola mu nkola entuufu nkolageyo kubimu kubigwa mukulia tu da'wa nti ntowa da'wa naye asobola kuba fakihi lumu nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama yali asaza salatu ljamaa fadakhala sahabiyu ljalili Abu Bakarata radhiyallahu
1: anhu naingira muzikiti
0: naingira muzikiti faraka'a duna safi fakabbara wa raka'a duna safi
1: ya ingira swala
0: aha
1: na nagenda kumavivi
0: aha
1: ngatalese takbiratul ihram
0: ngali ajirese ninga tanagenda kuyumula yini
1: naam
0: famasha hatta dakhala fi safi
1: na atambula nga atambulia kumavivi mpaka uyayingira mu line
0: aha barewe chikole cho nabi uyamali swala
1: seka yakuba takbira
0: nga yakayingira
1: muziki ngali muziki ali kumulyange muziki nga asanze nabi ali kumavivi
0: aha
1: na atambula kwacho
0: nga ngenda kumavivi yena ngenda kumavivi
1: Abubakari
0: Abubakari Abu anaita
1: Abubakarata
0: Abubakari yuli mulala ona Abubakarata
1: naam
0: na
1: tambula bwatu ngali ku mavivi
0: ngali kuruko
1: kuruko
0: mpaka
1: yatuka mulayini
0: mulayini nabi uyamale swala yakole ibintu byali bisatu mbaraga nti no wadda wasoro kuba ne fakii singa dawa yajitegera mu butufu kugitera ngawe yajisoma nabi uyamale swala yagamba aina alladhi dakhala duna saf aniyo yayingidde nga taman ayingidde swala ngatanaba kutuka mulayini na binga mumani nga mtegede na linda ya yugere kuna mugamba ana ya rasula lantini yenze umaina viki ya gamba ya mugamba zadaka Allahu hirsan Allah kuongiro kululunga nilo kwe vironji ne wala taonde tuchidangam wala vintebe visatu
1: ya soka namu
0: namu wana namu suta
1: na ya tenzo ya liya kuzi na jimugani
0: jia sembi ya yu na biti ya tandi kila kunsobi ya tandi kila kuchirungi cha mmanyi kwa cha kuzi na suka na mterezo moyo na mterezo mtima ono na terela
1: na le tenzovi
0: na le tenzovi ngo na mazo terela burungi mchi mulaini na mugamba wala taode to chidangam
1: aba mutandi kila kunsobi teyandi gumikirize na chirungi chiri
0: aba tubanji tuba gubye mizikiti wa kutandi kila kunsobi za bakona Olokuba tetuila fakihi, tetuila fikihi mudawa.
1: Seka, kuredi yenu pal, waluo mwalimu. Bali basumisa ku hulu. Ndoza miaka mijiseo. Allah msonyi webia mso wako, shekhe Chigundu. Muhammad Chigundu.
0: Yes,
1: mu program ya Mimbari Special. Na hei agama ti, okutandikira ku nsobi yali ta example nti okutandikira ku nsobi abantu gye bayina oluusi esobola okugisa kuno omukisa gwewandifunye oluvannyuma notereza abantu nagamba nti bafuna ku darus nga ewagibwa ekibiina kye Uganda jamaiyatu dawa tusarafiya naye nga eri muzikiti gwe Nairobi omunene nga olaba supreme niyo mwalimu yasokera yo ddala yatandikira ku bidia omuziki ogulimu gwa bidia bayimu embeera zaabwe naye eki yatandikirako ne bamugobayo ne darusu naye ne bagitemako okutandikira ku nsobi yennyini era shekhe yagamba nti kale senga yatandikira ku swala abantu nagendanga abazimba ne batandika omwagala ogenda okukona ku nsobi yaabwe
0: ngaabantu amazobagula emitima
1: ngaabantu amazobagula emitima
0: Katishenko gambi, fikihu, techeta kisa kusuma kulia sharia yonka,
1: no.
0: Wabula guli kulia ufena wa suma kulia zenja ulo, tuetaga fikihi mwebe bion nabi tusuma.
1: Sheikh,
0: no.
1: Sao kilize tu kunonye kumusi mbiza waka mawafi, bithi nilaita paraka utana.
2: Uyagalo kuchusu ulu na kuruwa abuli joo mfulu ulu kulu. Fumba amazi. Osemo fortune tambi spaghetti. Ebisi gadebi yekolebi yoka. Sanyu liyoka. Liyemubera mwole kedeo kugabula spaghetti wa tambi. Muwomu ebita gambika. Mulunji nyo. Ate akusa. Abana. Basama kubuongeza. Aba kulu. Babu gana sanyu. Fortune tambi spaghetti. Akoli waba Bidco Uganda Limited. Era wefu nilo uo. Okuvao. Kudukeri kulira.
3: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangibwa ettege ya bombo ku kyalo Kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni. Ssomero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tulina dde ne boarding. Era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako kuba mulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero. Tulina staffu bbiri eya secular n'ey'eddimbu. Era nga center number zombi weeziri. Ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde. Endabirira y'abaana nnungi ddala. Tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo Kibajje. Okumanya ebisingawo tukubire ku note 7 note note 8882 oba ku note 7 8 note emo 6 5 9 3.
4: Ochali wakati mu program Al-Ilmu Nur okumanya kitangaala nga tuongera kuba tochi mu dini ya fe tuongera kujikenkuka olutukole byetukola nga tusinziira kukumanya wano ku 10 katonyeze mwenda Pal FM okumanya kitangaala
5: Al-Ilmu Nur
1: Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd tuongera kwebaza okuyekumira ku 10 katonyeze mwenda Pal FM ekula ndio mtu wa bulijjo program Al-Ilmu Nur okumanya kitangala kitangaza omuddu omukiriza butya bwatambuza obusirambwe ate naddala ku mwalimu program yene kwatako nnyo otukola bulungi nnyo gwawuliza okubira ku mwalimu akasimu n'omugamba nti ha seka teka ku program ya abawalimu yine etuse obeera otukoze obulungi obutagambika tunoonya kulongoosa tetunoonya mbeera ndala wabula kulongoosa dawa yaffe mu mbeera ey'obuwalimu. Kiguno Bakari Siddiq yenza abeera mu studios ne Sheikh Bashiri Sentamu omu ku ba mutawaf ba al-miqat hijja and umra services bakola bayambako ku baddu abagenda okukola emikolo gya umra ne hijja nga bayitira ddala mu kitongole ekyo ekya al-miqat hijja and umra services. Sheikh Bashiri sawo kirize komewo joli
6: yeso
1: eh tugende de mukuhumula ko kunonya ku nsimbiza bakama bafi nga tulaba ti obuzibu bwo tusinkanye nnyo mu umma ya feni y'obusilamu okutabika maswali hul mursala ne bidya obuli yao bantu bangi tebabyawula sawo kirize tubirenga tutambulira
0: obukenko fumu din nabi atulaga anti kintu kikulu nnyo era nabi natugamba sallallahu alayhi wa sallam anti may yuridillahu bihi khayran yufakihuhu fi din Allah gwaba yagaliza ebirungi enkuyanja Allah mukenkula namu obukenko fumu din ayo hadithi egenda kuyirimu yonna gye tusoma nti yirimu yonna yeetaagisa mufike maswalihul mursala ebintu ebyo byaliwo ku mulembe gwa nabi sallallahu alaihi wasallama nakati weebiri kubanga buli mulembe n'abawalimu baago olunaku olwaleero woleeta abamanyi ababadde mu kyasa ekiyise radio zino tezaaliwo ama TV tegaaliwo n'ebirala tebyaliwo n'olunaku olwaliwo we bagolokoka ne bakomawo ne balaba ebiriwo beewuunya naye ng'ate abawalimu abaliwo sawozo bakugamba bikkirizibwa okuba nga tubyeyambisa mu kutuusa eddiini n'okukuuma eddiini n'okusomesa eddiini kati buli kintu kyonna kye tukola mu ddiini nga tukikoledde mu nniya ndi kiki kino kituyambako okutuusa eddiini kigwa mu maswalihul mursala. Maswalihul mursala kigambo kya lulimi luwarabu era kigambo kya shariya naddala mu usulu fiqhi ne mu kawaidi fiqhiya bakikozesa okugamba nti maswalihu al mursala byebintu ebituyambako okuba nti eddiini ekusigala etambula n'omutindo n'omulamwa ne sencyali kweri ekyasa. Kati ekyasa kino yirimu yawo ya kuteeka kumpa kugundi ku sidi, kuteeka ku flashi, kuteeka ku mitimbagano, naye ate abawalimu bedda yirimu yali ya kuwandika ku mpapula ng'akwata ekyoya ky'enkoko oba ekyekinyonyi n'akoza mu inkpot n'awandika nnyukuta ku nnyukuta. Olunaku olwaleero tulina computer, we print and we type and print, tuwandika ate ne tuprintinga. Kati waliwo ekirala ekize okurikodinga video n'okurikodinga amaloboozi gayirimu ekitaaliwo. Ebyo byonna byonna bigwa mu maswalihul mursala n'ebirala bingi. Kati ate yo bidia kye kintu ky'okola mu ddiini ng'okakasa kikumi kuti nakyo nti eno ibada era omuntu waagikola waati afuna empeera, waaba tagikoze akosebwa era afiirwa empeera weziti ne weziti. Kati bulooleeta ekintu kyonna n'okkiririza mu nzikiriza eyo nti kirina empeera ey'enjawulo kiina, eyo gye bayita bida. Era tutera nnyo okuwulira abantu abamu nga bagamba n'okulinnyonyonyi bida, n'okwambala esaati bida, n'okulinnya simanya baasi bida. Bannange ezo si bida, wabula okusoma kwe kuba okutono. Naye nga insha allahu taala olwawo bulungi bwa Paulo nti Paulo weeri abantu bangi bagenda kwongera okutegeera eddiini. Njagala okusigirayo ekifaananyi kya maswalihul mursala nga kyali wakati w'abamasheekha ababiri.

0: bange mwa basoma Qur'ani. Qur'ani musazeho gisoma busomi kugimara ko bomaze inti juzonye mungi kubyo wari juzu biringe kubyo wari juzu katima jukume wari. Ngatemu fumi intiza afala yatadabbaruna al-Qur'an. Rwaje wa musoma Qur'ani temuyimirira ku makuru gayo kigambo ku kigambo aya ku aya sura ku sura. Rwaje temuyimirira ku Qur'ani mu gifumi intiza. Am ala qulubin aqfaluha. Obe mitima jamu mje jiri ko imvumbo.
1: Allahu akbar.
0: Kati fakihi yenna Sheikh.
1: Naam.
0: Fakihi yenna yo yasoma Qur'ani nga atasoma kumalako asoma kujja mu byakuyiga asoma kujja mu byakwebulirira asoma kujja mu byakora ki
1: byakwebulirira
0: naye tuli ku mulembe nga Qur'ani tufuba kumalako tufuba kumalako tetuyimirira ku aya wadde okwebulirira nazo
1: Faru inaulira ko ti nabia somanga ayemu kirunaji mara ku kiro kirambe
0: eh cyariwo ngajijya mu ebyigibwa amatenga wakaba ngawakaba
1: Faru alero muddu asolo soma aya ngekwatagana ndala ku zambiri byenyine lyakola ni Natajifumintiriza ku ndambalo soma Qur'ani ku machana agenda nakole echonono.
0: Olaba bakadde bafewa ne Uganda. Kankuletira taraguya yabwe. Taraguya bakadde bafewa ne Uganda. Basaranga laka asatu abiri musatu. Basaranga laka mika
1: abiri musatu.
0: Ne ngoma nche basoma. Basomanga juzu amma mutaraguya yonna. Ngate si juzu amma yonna. Bavanga ku duha paka ku nansi. Bazanga kuduha pa kunansi. Lakabi umeka?
1: Musatu.
0: Lake soga suma duha, lake yoku wina suma ikhlasu. Izo lakabili zikozo zitia.
1: Vigenzi.
0: Lake yoku, na wimka ni wadona lake mela, inda na mega meka.
1: Bili. Bili.
0: Lake soga na suma sura tu shere. Na yoku wina suma suatu ikhlasu.
1: Ikhlasu.
0: Na diwa yoku mulake mukaga. Lake yoku ta nasuma sura tu tini. Lakini yomu kaka nasuma sura chi? Ikhlas.
1: Ikhlas.
0: Paka weba hama langa yu laki kumine meka.
1: Abili mwesa.
0: Amina abili mwemeka. Nenya koro tunulie fikihi bakade bafigo baina. Nafa abasale juzolo alero. Bani abasingu kubane fikihi.
1: Nye basa langa wimanyi.
0: Bafumi intize esu sura. Bazi dingananga. Bazi dingananga. Owe chilaba. Nefe tusuma Qur'ani, tuulula buuruzi. Nenga tetufu mintiliza. Kati, Imamu Ali radhiyallahu anhu, agama la khaira fi kiraa. La khaira fi kiraatin, la tadaburu maaha. Tewali yoru suma wa Qur'ani, rogena funa muka runji. Ebanga loma langu osomyo uulula buuruzi, nga tofu mintiliza. Kati, ito na yosifa yachi, ya fakihi. Sifa ya fakihi wa basuma Qur'an asoma yataani bitaabur amin bitadabur watamahul wataani asoma mwe yege ndereza mkwata mpola negonje vwa enyuku tazijeyo aso yensongola chante abawalimu be Saudi Arabia we basuma Qur'an baso uro kukaba kumuswalezi mu
1: niyatifi
0: Oh. Na yefe omwaka kugwa kono kwa tomo la langa toina aye kukabiza. Kubanga ba imamba fe batu somera te batu kiza na kufumi intiliza ba urula buuruzi.
1: Oba na fe ba somera te tuwimanyi. Emitima jaka lube.
0: Seka Abu Bakari. Minu muajizati wa Qur'an. Kubimu kubiyama gero vya Qur'an. Ino batu manyi makuru gayo e kukabia. Minu muajizati wa Qur'an. Kuhin kubia magorubi ya Qur'an. Nova tojimanyi. Ekukabia. O Qur'an ujifu mintiliza kono okaba. Techikuweta kisa kubangu manyama kuruga ayo. Chikuweta kisa kubia nga Qur'an yetude kumutima gono yenyewe lako. Osumuru kukano okaba. ama jini amekaga kuata abantu nigaba wamba seka asomerira waruku ya najia na asomerira ruku ya majini negakaba bagambi gaba gaya manyukulani tekagamba nange tufudako tusilamu setugenze Qur'ani kukwa atakondwa anta taathara bikiraati l-Qur'ani wa maani l-Qur'ani gukubango ufuna okukwa atibwa ku Qur'ani ngojisomi techukwe takisa kumanyama kurugayo techukwe takisa kumanyama kurugayo
1: Allahumma sta'an ولا خير في قراءة لا تدبر معها. تفنى بلونج ومونت ويان دفن ينغا سمي قلان إبانا اليوم مالانا تدفن من تلزاكو
0: كاري ايجو چدي يري بنا أبا غالو فوكا فاكيه وابا يغالو فوكا فاكيه بينو بيبي تندو مكاغا ابينو كبانغا بيكوه تولو لدكو لا تقرأ القرآن بمجلد الختم
1: tusoma Qur'an jesti kujimala kugumazi ntinjagala kumala kukulani
0: wala tatulubu ilma li ajili tajammu ilm biduni fiqh
1: toku nganya ilimu ntio yagala kunganya obiringa bakuita mumanyi ngatomanyi toina fiqhi toli faqih
0: wala ta'bud Allah bi ibadatin ghayra ma fi wala ta'bud Allah bi ghayri ilmin
1: tusinza Allah nga engeje omusinza mutumanyi soko yige buta wona sinza Allah
0: wala tastadillu bi ayi shay'in illa Qur'an wa hadith
1: toba ko che wesembisa omuwalimu ampuliriza okujja ko nga wesembisa bujulizi bwa Qur'an na hadith ebigambo ebyabamanyi ti wonali ejindi ebyo soko bilike bivire ko dala
0: ولا يرخص للمرء في معاصي الله
1: توجزاكو نويامبا كومونتو نوغونديزومونتو مكوجيميرا الله سبحانه وتعالى
0: واذا كان يعلم الناس لا يقنطهم من رحمه الله
1: نوبانغو سوميسا بانتو ابانغي توجزاكو نومجامو سوبي نوممالامو سوبي okuveri Allah no mujjamu okusasira kwa Allah tumumala musubi wobose mesa
0: eyo minzani Imam Ali ji atulekera kati buli muwali mu ali ku Palo of Africa Radio yete ka ku minzani ebintu ebyo omukaga abiri
1: Allahu akbar
0: obata biri
1: Allahu akbar wali ku kumusaba katunyeza mu ndapa ali fema kula dio mtu wa bulijo bo budi bututemai Nee simanyo basoro ulizako kubadi wabweru eyo niwe funa yo omubwati na chikirira abalala ku noti musambu 5 muenda 10 nsambu muenda noti oba noti musambu 82 asatu nkaga eyo ne line ku WhatsApp basoro isa ko bubaka ku WhatsApp bidin laita bara ku taala etumanya kubaddu ababaddeko olwa kaseera akatono nyeke tuina bwekati Noti musambu 82 asatu nkaga ya WhatsApp. Iro solo yitako nokuba. Bidhi nila itabara kwa taala. Okay. Hello.
2: Naamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Banange shayi webali mutu itira.
1: Amina.
2: Yeba itu ikiriza ya rabbi.
1: Naam.
2: Ono mutia ba idiasu bana kutambara yenzaji.
0: Allah tugase nabyo bireme kubera nga tukomye kubisoma busomi na kubiwuliriza obona saba Allah abifuro obulamu bwaffe tusobola okutuwa kudala Allah lyasinga okwagala eri abafuqaha amin ya rabbana
1: okay tuyanze ki Sheikh Bashir Sentamu olubaka butukubiriza nabo sawachi wallahu subhanahu wa ta'ala kusime akongera obulungi Allah tumsaba eduoje watandise na yongo sabira aba uliriza na aba guberida eshitangala sawachi wallahu subhanahu wa ta'ala na wabiringa chipua
0: amin
1: Allah tumsawachi tuwe ni familia za fine mikwano jafi Allah tumsawe jana ajituwe ni familia za fine mikwano jafi
0: amin
1: sawu mukize mbiringa ambasibulida wanu tata wangi anzala haji Musa Luyinda kutumideko nyo ni mama wangi mama nabagara Rashida kutumideko ni familia ya Sudiki Sudiki family mwena batumideko nabaganda wangi subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik imamu wangi Sheikh Bashir Nkalu Sheikh Badir Nkalu mbasi mtumide ayinzo kungoka muzikiti na ye na hawe okusimbia yo kawadeka kodio assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: Tendekero ya saba sajia kabaka, Buganda Royal Institute of Business and Technical Education kakeka mengo, liye tendekero elizi mbi omukulogu tasimoka, mubienji gilize vichusobula mbuwa muntu, okuita masomaga tukira dala kubieta agerio murembe guno, nevisere vyo mumaso. Hava hizi batendekiba masomaga nja ulonga mechanical engineering, electrical engineering, civil engineering, plumbing, fashion and design, journalism, cosmetology, catering, tourism, na masomaga malala manji kudali ya certificate, atene diploma. Okuandisa abayizi abamaliriza P7 senior 4 senior 6 kugenda maso esimu note musanvu note mukaga abiri mu 2 asatu mu 2 abiri mu 3 ne note musanvu mukaga mukaga asatu mukaga abiri mwemu nsanvu mwemu tusubwo mukisa guno okusomera ko mutendekero ya saba sajja kabaka
4: mushete Kwanjulira Broadway High School, Kawempe, esomero livuddeyo okubangulira omwana wo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusa n'ebyensi.
5: Essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kibondyetaze library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo. Tuyina UNEB center number zombi, olevo ne elevo era nga performance yaffe. Yesinga.
4: Chukira ante Broadway High School Kawempe Somenu ya chisiramu Nyinga na habi nsikirisendara Bani nizibwa
5: Kutumbule bitone abalala tuwabaleka Tuli Kawempe kutano Eranga owetera ku benzina petrol station
4: Okumanye bisinga wong Kupa kunote musamvu noti sato Chenda mu musamvu Atano munya kumina mukaga Ne noti sato muenda bidi Noti noti kumina musamvu Nsamvu munya Broadway High School Ama gizibu gaga
6: Waliona mbunde kufamu za YPA oboba doba ulida buulizi anti mebali kumimonja haba na Uganda nsanji zino omukisa guze kusande nga abidi mukago uwa musamfu bidi abidi mukaga mujetu lambule oli memba obatoli YPA kuwado omukisa okujo kulaba kwebi abantu meba gamba mbuchevi soboka tusimula sawa kumina bidi ya soku macha kufisi za YPA kurubaga road wewandi senemi tuwala kumikati edo kumanyevi singa ukuma kunoti musamfu noti satu noti noti noti noti satu munya tosubuwa kulambule kwa YPA okujudo kulaba okuiga okusanyu Okulia na okunywa tusisinkane yo kusande ngabiri mukaga ogwa musanvu
4: Iriza makago kuluba fumbo bulunje irubu yegaza ubunyuma ubuchute sanyo ngatu kubaganye biru gozo
7: Gomkazi ngo yaka lukumanya baru Tomu manya biru vya gula mbele Uwala ufunoru utawo
8: Tumanya biru ya kusuitiza
7: Umwezo busuka uwande useseme Umutunuli lebuwa tunula uve
4: Kuno kukuwe nsumi sese nja ulo, mudini, kunsonga sobu fumbo, ama kama runja gubu islamu. Bizibu chibi uitamu.
9: Manange wa sheki mnyambe, omsajia nkuba.
4: Tukumbula, sakuno kukuwe kumagese, uwe ni kuzotia, chani ba digital.
7: Ume Allah, ana wa ta'ala, taina mutuko ya steka musinga, taina mukamawi. Ni mubana huzadeo wabao mukamawi. Mungu alizo kule tuwe mukazi ngei mukamawi. Tabu huziwa, tawe wa magezi, avuma, ajerega, ateno mungu ya soka na kube balai. Numuza ya mua vana basatu, mchategi ilaka. Uwe kukuli ya vana wama kemo.
8: Chengela.
4: Buriru nukuru sande, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, obufumbo, kura makago isirama marunje.
10: Wane wafe, singa omururu, ogulete oburi yake, wawuri ingiri. Tebikole kwa hako na amanyi, ensi ya fetajia genda maso na katonu. Wane wafe, abantu wafe wama nyinyo.
11: Samu sejaka, wetukuze, kale nsanyu senyo kwe mbasanze wano,
8: neno ono banuba abazi kuruwe chiko yo Steven mnyuanyi wange kakati wakubawa na jide mtu mubala dala na yenga sanyo senyo kubala bawano mumwezi ogwo mukaga guno gwakagwa nali ngenze yo butabika kulaba mtabani wange bamita Paulo Musoke mukwano nnyo gwala Timono ne Juliana era Paulo yali ngambye tumujja kubeerawo ne ngamba injja kusanyuka okumulaba Latima naye nga simanyi ndi Latima alime mwanyi nakimanya kuolwo kati bwe yambuulira mu mukunyumya twatulwa ne ku mmeeza yemu n'ambuulira bye bakola eno ne mukyala we era twali tuteekateeka okujja bulemeezi mu nteekateeka eno ey'okusitula omutindo tulambule n'abalimi b'emmwanyi kakati nemugamba nti aa tujja kujja wuwo ku faamu abalala katubaleke kubanga omuntu gw'omanyi bw'aba ayina omulimu gw'akola gw'oliko ngaffe bwe tuli mu kaweefube we mwanyi teriimba kiina amaanyi ngeri gye kikwongeramu amaanyi ate nanga ekitiibwa kakomo bw'agambye erinnya Latim Kagimu Mukasa Latima Kagimu Mukasa litambulira wamu neyinsuwa mu mbeera eza bulijjo omuntu yenna amumanyi ekyakimanyi kati ate bw'akuba talina ekkubo kiba kitegeeza nti kaweefube ono agenda kulanda bulungi ate bulijjo abantu betulambula mu kaweefube ono batera kuba batonotono yika ttaano yika kkumi tetera nnyo kulambula bagaziko nga mmwe bwe muli naye nga ate nammwe mulina essomo ddene nnyo lye muwa abantu abalala n'olwekyo nze ndi musanyufu nnyo okutuuka wano era mbeebaza omulimu gwe mukoze Minister agenze n'abagamba nti baba aloya oyo Philip Karugaba muto wange naye Kisubi ne Paulo oyo nga ba Philip baana bato ngera babeera mu ddirisa batwewuunya engeri gye twogera Olungereza kakati ayogedde ku abo era abasomye bangi abali mu maofiisi ndaba nnyo ebintu bibateekateeka eyo mitimbagano nti okulima tekuliimu ssente oli agamba nalima obubuga bwange ne bubeeraawo ne buvunda nalima babyogera tewali kintu ky'oyinza kufunamu okujjako ng'okyemaliddemu n'oyiga obukodyo bwakyo era bw'otwala obutunda mu katale nga teweetegereza nga totegedde bwe babugula bukudibirira mukulu wange yabutwala e Masaka yali mu butunda bwe buwerako n'abuteeka ku kaloole n'azunga mu kibuga Masaka buli wantu watuuka nga bamugamba nti tebakyetaaga butunda so bali abasuubula tebaagala gwe yabulimu weetuukire ekyo teyakimanya era bwe yasemba baamugamba ntiate tojja tulekera wano obutunda bujja kufuka kasasiro ddayo nabwo wammwe gy'ova mukulu wange n'asasula ow'emmotoka n'amutolokako ng'omubbi kubanga okubuvuga okubuzaayo zandibadde ssente endala abasomye ekibalemesa okufuna mu bulimi kubanga tebalambula nnimiro tobe tuba twogera mu balimi b'emmwanyi tubaga genda onyumye n'emmwanyi yo olina okunyumya n'emmwanyi oba okunyumya n'ekitooke olina okuba n'emboozi n'emiti gye gy'emmwanyi ekyo kitegeeza nti olina okumanya ekifa mu buli kanyomero k'ennimiro yo naye ekyo tekisoboka okujjako ng'owaddeyo obudde abasomye bakola bwe bati okuva ku bbalaza okutuuka ku lwokutaano bali mu ttaayi olwokutaano bwe lutuuka ng'ettaayi bazijjamu nga bagenda mu bbaala mu bbaala bavayo saawa mukaaga anti lwakutaano nja si lwakkola saawa mukaaga oba musanvu bwagoloka kumacha sawa nya awakao mchala wenga mwaka tugu esawa taziri mutano ngateka mwe mpale nyimpi ajeyo nechikufira ngachi nechalatima nga agenda munnimiro akasana kamwoche sawa eji nga akubira makwano tukalili derudawa kaluda tuli ntinda tuli rudawa tuli kansa nedda akena akenu kekawo memakindi sawa mwenda yaze mukaga kumwenda avuga ate weekend ye jalo zatajja kusaga bamuteleke dobu kadde busatu munnimiro obubuzi bonna babutunda da bagamba enti emisota jajja ni jibulia gobo bera oto jiraba bobo vao jivaluda omuganda agama nanyini mubu atakwata mu kisibo embuzi zifa naganga bajajja fe bali bageze echenka ni da kati gwe wanosulawo mutabani oli kazi yani mutabani yani abera wano Brian abera wano Brian yo namwagadde nnyo omwana oyo mwana oyo mwana muyigirize bano bebayita planned kids mwo manya naku zino omwana najja na abera wano era walibe tubadde mu nju mugambye nti ye aina foresight alengerera wala naye nachino nachigambye latima ne Juliana nti omwana mwamuteeka teeka bulungi sitwagala mutegekere bana wano Brian tebakutegekera gwe Brian ne bano banyuku bano tebabategekera babategeka okubategeka babategeka okuva obuto omwana naategeera obuvunaanyizibwa n'alaba omugaso gw'okubeera eno mukyalo omwana ayogera oluzungu ayagala okubeera eno ekamira abaana ekamira kabunyata omwana mwamutegeka bulungi era bantu bano kambasabe babakubire mu ngalo n'abawala waliwo omuwala omulala akola ne mba maama be wali mu nina interiors naye naye abala wano ebitabo mwe abayigirize temubikola mukola emirimu gyammwe ne mukola emirimu gyammwe ku lw'omukaaga naawe omala esaawa bbiri ate bw'oba ofa ng'oteekamu mu kiraamo kaakati omanyi eddundiro lyange eryebushyenyi eryo Pawulo nno yona yawandiika sine gwe mutabani wange eddundiro eryo tolitundanga lirina okubeera omwana nga tiyalina kintu kyonna kye yamanya nga gw'oli mulamu anaabibeeramu atya era agera nnaku bbiri ovunze nga afuna owessente nga amuwamu ssente n'olwekyo okutegeka abaana kintu kikulu temubategekera era mwe abayigirize temukola baana kyejo temukola baana kyejo mumulowooza nti mubaagala nnyo kubanga bajja kukaaba nga bakuze nga naawe bw'okaaba kubanga baana bato ate ng'okyabayonsa era obulimi si kutwaliriza budde coffee farming isn't a pastime mulimu gwennyini ayagala okubufunamu alina okuguwa obudde obulimi obulunzi byonna bifuna kasita obiwa obudde bwe tubadde ekalasa mbuulidde ababaddewo nti akawungezi ka jjo nabaddeko ekyengera waliyo Dr. Deogratius Lujja yasannyalala oludda lumu musajja wa Kabaka n'abengenze mmulabako n'aŋŋamba nti ayagala buli muntu abe n'ente ya Kabaka ente ya Kabaka kale mwe abali wano abalemeezi kino kiragiro buli yenna ayina emmwanyi buli yenna ayina olusuku ayina okubeera n'ente ya Kabaka temugenda kukigondera anti mukubinga luzivuge ente ya Kabaka ekuwa amata abaana ne baganywa ne baba bulungi naye nga minisita bw'abagambye ettaka likaddiye kaakati wano omugombola yekamira bw'otaliisa tolina ky'oyinza kufuna kubanga n'omusana gwakayo nnyo bw'obeera n'ente ya Kabaka obusa ng'oteeka ku bitooke ng'oteeka ku mwanyi obanga olunze embuzi oba embizzi oba enkoko naye wano nkyenzikaatiriza ye ente ya Kabaka olwo musobole okufuna mu byemulima okulima bwato okufunye muto inza kukwagala era bino kutama naye bwo ofuna mu oyongera kubyagala kati wanu waliwe embuzi waliwe ente waliwe embizi omchala kajimu mukasa yaziwa amanya simanya ruanshama simanya rugaju simanya ente jono damu okufuna yakabako ino juwe linye ganda atenga lyangeye echo nawe nkuwadde kiragiro wane ebintu byonna bye tulabye biri ku mutindo kye kyamazima emwanyi zisimbiddwa mu mateeka gaazo tomala gasimba amabanga gooziwa omulimi soyo abimanyi amabanga gooziwa okuzifukirira ne bwoba toyina yika kikumi ng'eziri wano ngoyina yika ttaano oba mukaaga leeta bano bajjuwa kaali bakusimira oluzzi kasitaba lusima awali amazzi wansi eyo ofukirire emwanyi bazikoola mbadde mmaga maganda be omuddo na tewali bazisalira mwebale nnyo tebazaanika mu ttaka embuzi tezizannyira mu mwanyi oba enkoko omuwula gw'emwanyi gusika empewo era batugamba newe muziterese bw'oba oyambadde akawoowo si kirungi ogende mu sitowa ng'olina akawoowo omuwula gusika akawoowo ne kayingira munda zituuka eyo mu butale eyo nayona n'ebulaaya ne bakawulira kati embuzi bwe zitambuliramu oba enkoko ne zisulamu kalimbwe zisika ekisu ky'embuzi oba ekyakalimbwe kyengezaako okubagamba abalemeezi temulima mmwanyi kutuusa mukolo mufeeyo ku mutindo gw'emmwanyi ze mulima abaami ba Kabaka muli wano muli banja abantu mubakubirize bafeeyo ku mutindo gw'emmwanyi kubanga omutindo bwe guba omulungi emmwanyi zibala empeke zibeera nnene ne ssente nfuna eziwera manyi nti mwami Kajimu n'emukyala we babagulako emmwanyi naye bwe munaaleeta emmwanyi nga za mutindo mubi era ssente mujja kufuna ntono abalina emmwanyi nyina ennimiro z'empiseko nga si nkoole lwaki tokoola emmwanyi ziwasimba gwe wennyini kiringa bw'ozaala omwana n'otamuwa mmere oba n'alwala n'otamujjanjaba emmwanyi wazisimba ate tozikoola lwaki tozikoola lwaki tozisalira lwaki teweebuuza ku mulimisa oyo bw'oba tomanyi gy'ali yogera n'omwami wa Kabaka ali wano ajja mukutuusaako musitula omutindo temukkiriza nkoko kutambulira mu mmwanyi zammwe temuzaanika ku ttaka mugule amatundubaali oba mukole obunnyo oba ebirago ebirago babimanya ab'ebulemeezi ebirago babikola mu bitoogo ebirago oba ebiwempe naye temuzaanika mu ttaka mujja kufunamu kitono nga omutindo si mulungi okusitula omutindo nsonga nkulu ye kaweefube gwe tuliko mu mbeera nnyingi era minisita agwedde ku maka kati wali we tubadde ekalasa ennyumba tebadde maridaadi nnyo ng'eno naye ebadde ennyonjo wabaddeyo ennyumba ze bayita cyuyi kimu muzimanyi eziyiwa oludda olumu bazita cyuyi kimu ne bw'oba osula mu kiyu kimu twagala nga wayonjo lwaki obusa bubeera awo mu lujja lwaki kale okusitula omutindo gw'amaka kyesigamye nnyo okusookera ddala ku buyonjo bw'oba osobola okuzimba ennyumba ng'eno natugaa katonda yeebale bw'oba togisobola yonna gy'ozimbye giyonje bw'otunda emmwanyi siba obujjo mu lujja saagala kulaba nfuufu wafunye obukadde asatu tosobola kujjako obukadde mukaaga n'otereza olujja abaana ne beeyagala abaana bakula ebirowoozo byabwe byanjawulo nnyo bwe bakulira mu mbeera eyo kale bwe muwulira tubagamba nti musitule omutindo si byakwejalabya tubimanyi bikyusiza ddala obulamu bw'abantu era mu ggombolola y'e Kamire eno nyina lipooti ezingamba tiabazade banji tebamba za bana angato nga bagenda kusomero mbulemeza abantu abasinga abana baba ambaza kati yengato na emu kamila bacha alimwa batambuza evi gele na mwembamanyi kamila abavu jebali na chonchi manyi na ebo naba soboro kugule engato ezitwala abana kusomero omwana jakuli nyaku chichupa oba kumusumali alwale tetanus bakujeke mitwala asatu okumujjanjaba ate dwaliro kabaka yali batereri kalasa bomunatukira yo mwana nga atawa ne bodo kutu sayo sente mpitirivu abana basomere mu ngatto abana bakabaka abami bakabaka mudde munti bwewe wao abana basomere mu ngatto bavu na chonchi manyi na baina sente walimu maduke kamira akawungeza omuntu okusasanya emitwale esatu akatulirano yazisasanyiza kabia kona wekali waliwo na akimanya ekiri mu maduuka ge kamira mulabye engeri gyasesemu osanga bebanywa bubiya bwe mu maduuka bubiya emichomo naye baga nti omwana ayambale engatto tetulina sente wefise omwenge gwa nnaku bbiri satu omwana afune engatto abeere mulamu aleme kukaluubiriza nga gw'omuzadde we ha abakitegedde bakubye engalo namu abali kufamu kubengalo olaba mwe baba wa ovuleyo ebyo byonna nsonga nkulu bobeera ku mirimu gino bobeera nga tuli mu ovulo tosobola kuyola mwanyi lwaki baba ovulo ndoza munfunye bulungi njala nnyo okwebaza omwami n'omukyala kajimu mukasa okututegekera obugenyi buno mwebale nnyo mwebalidde sanyuse nnyo era mbebaza okuza ekitundu kati abe gombola ye kamira abalemezi nkakasa bangi abayize nga babijja ku wano kufaamu eno ne kangaawo nannyinisaza muwulidde abadde ajja ng'alinga azze okukola ebyakatikkiro naye nga naye bw'awandiika bw'awandiika tugamba nti okutambula kulaba okudda kukola bino ebyogga nti okudda kunyumya byadiba tebikyaliwo okutambula kulaba okudda kukola gwe kyolabye wano oba kulunda mbizi oba kuluma mwanyi genda okikole kubanga bye tukola tulabira ku bannaffe na bano bennyini atendereza omwami oli erinnya nno ate ndiyera biti mwami guweddeko kata ate nono naye ayigira ku mwami guweddeko okiraba era mwami guweddeko webale kusomesa muto wange ono ebintu bino ebyemmwanyi ate osanga naawe olina gye wabijja era nkakasa abakulu bano abantu nga bazze okubaako kye bayiga tebayinza basibira bweru bye twagala kubanga obuganda okudda ku ntikko buli omu ng'alina kyayigira ku munne
11: kaakati kabaka n'amuwa obwami naye era ne we yali omukulu w'essomero yali akiika mu lukiiko lwa buganda okutuwabula ku nsonga z'ebyenjigiriza kati n'amuwa obwami okubeera minisita w'ebyenjigiriza n'ow'ebyobulamu ng'azigasse wamu enkulaakulana y'abantu social services mu Lungereza ate n'ofiisi ya Nnaabagereka yeddira Njovu era olw'ekyo mukyala w'ekitiibwa Kakomo kuba w'ekitiibwa Kakomo awasaba Njovu ate w'ekitiibwa Kakomo mulimi wa mwanyi era nga bwe mulabye minisita ono Nakate bw'anyiridde oli bba ye yamugulidde kadde mu mwanyi abagenyi bonna babanjudde baminisita kangaawo Profesa Joloba, si ye Joloba, ye Joloba. Ndimanyi kuba mukodomi wange wa Mbogo, mwanyina ya Fumbe wange. Ne mukyala we w'ekitiibwa Dr. Nakuwe Fumbe. Waliwo omugenyi azze nga abalala bamaze okubanjula, ye Canon Ebiru Lubwama, Sabadinkoni wa Ssemuto. Tusanyuse nnyo okubalaba mwenna abali wano olwaleero. Nayitako wano nga kyenje nkwasibwe eddamula kangaawo ayinza okukijjukira naye olwo si yali kangaawo ne nzijja okulambula eddwaliro lino nga kikyali kisosonkole kati embeera ekyuse nnyo era essanyu limbugaanye neebaza nnyo obulwadde Medical Research Institute ekulirwa Professor Moses Joloba olw'omulimu gw'obujjanjabi ogutandikiddwa wano na bonna baakola nabo. Twakola omukago n'ekitongole ekyo Buladde Research Institute. Kubanga balina obukugu mu by'ekisawo mu by'obujjanjabi. Ne tubasaba baddukanye eddwaliro lino n'eddwaliro lya Kabaka eddala eriyitibwa Muteesa II eriri ensangi mu Busiro. Batandise bulungi era tuli basanyufu. Obuyonjo obulaba. Omanyize bw'oba oyagala mbeere mukwano gwo osooka kuba muyonjo. Bw'oba tosobola bya buyonjo mbeera walako. Wanja kuyisa bubi. Kakati wano olaba nga wayonjo. Ebyokukola bikyaliwo naye wayonjo. Ekyo kye twagala. Mu mwaka 2022 Ssaabasajja Kabaka yatutuma okutandika omulimo gw'okuzimba amalwaliro mu Bwakabaka. Twatandika okuzimba amalwaliro asatu. E Busimbi, Musingo, e Mukungwe, e Buddu, ne Nyenga mu Kyaggwe. Eryessingo lyaggwa, era Ssaabasajja yatuma n'alinnya Sara Kagere. Naligulawo nga tujaguza bwe gyali giweze emyaka 32 nga Kabaka Mutebi II atudde ku Nnamulondo. Nga tutandise okuzimba amalwaliro ago, nagenda ewa Beene ne mmusaba amalwaliro gano tugabulemu erinnya erya Ssekabaka Edward Muteesa II. Ensonga yiino, Ssekabaka Muteesa II emyaka 3 gye yamalanga president wa Uganda, omusaala gwe gwonna yaguwa abakaramojja okuzimba eddwaliro n'okukola ku byobulamu. Ssekabaka Edward Muteesa ye president wa Uganda omubereberye era oba president yagugendako mu 2023 ng'afuna omusaala ogw'oba president. Teyatwalako wadde ewaafu zonna yaziwa abakaramojja ku byobulamu. Ate bwe twali twefuga mu 1962 mukyala w'omulangira Edward owe Kent, omulangira Edward owe Kent akyaliyo alina emyaka oba kati 9 ne mukyala we bakyaliwo. Omukyala oyo yaggulawo eddwaliro ekkulu ery'e Mulago. Ensimbi ezazimba Mulago oyo omupya zaali zivudde mu mwanyi ne pamba. Twabawo abalimba nti Abangereza baatuwa eddwaliro eryo ng'ekirabo ky'ameefuga. Terobbiwulira abantu nga babyogera, si kituufu n'akatono. Kyava ku nsimbi ze twali mu kawaliggo, our reserves mu Lungereza. Sente zaali zivudde mu mwanyi ne pamba. Wetwefugira mu 2022 ng'ebyenfuna bya Uganda biyimiridde ku Bwakabaka bwa Buganda, bino mbawa bwino siyiya biyiye. Era tuyinza okugamba nti sente ezazimba Mulago zava mu Buganda. Sente ezaali zitambuza Uganda zaavanga mu Buganda ne mu Buvanjuba, kubanga mu Busoga baalimanga pamba ne Bugisunga baalimayo emmwanyi za Arabika. Ne pamba omutonotono mu mambuka. Ene Buvanjuba baavangayo busente bubiri bw'abalambuzi, tewaali kantu kali awo. Bwe bityo bwe byali. Ate kakati we twogerera ebitundu 70% ebyenfuna bya Uganda era biri mu Buganda. Omanyi bw'obanga totegedde bwino, bakutomeza kino ne bakutomeza na kiri. Bw'otegeera bwino, otegeera w'oyimiridde. Ndowooza mu nkenga. Wetwatandikira okuzimba amalwaliro Obwakabaka gali asatu gemba gambi Essingo, Buddu ne Nyenga. Obwakabaka bwali buzimbye eddwaliro lino n'eryensangi mu Mukago ne Red Crescent esibuka Abu Dhabi mu United Arab Emirates. Bali bayita mu Sheikh bamuyita Kintu Kasimu Kintu. Kakati amalwali yo gata andiko kuzimbibwa ekitibwa John Baptist walusimbi nga ye katikkiro. Twasalawo amalwali la asatu gemba gambi gali getuwe tandikide na gana avili getuwa ne Red Crescent gona gatumiwe gabule mu Ssekabaka Muteesa owokubiri olwe nsonga zemba wadde era Kabaka ya chisima jamvamula banga nechigambo Muteesa chicho bachiwandise bulungi nsanyuse nnyo olwaleero kubanga obubaka obw'okusitula omutindo kirabika mu bulemeezi bunyikidde. Nkitegeeredde mu baana bano abato aba All Saints n'abana abaana ababadde bano abaana abasembyeyo baabo ab'ebulamba ne bannyonnyola bulungi kaweefube w'asitula omutindo ky'ategeeza. Kaweefube oyo namutongoza e Buvuma ennaku z'omwezi kkumi omwezi ogwokubiri omwaka guno alimu emiramwa mukaaga ebyobulimi leero ebyo nayogera ki baŋŋambye nti eno emmwanyi mulima n'amatooke n'okulunda nno nsuubira nti mulunda. Olunaku lwajjo nagenze okulaba musajja wa Kabaka Dr. Deogratius Lujja Profesa Joroba ayinza okumumanya yasanyala oludda lumu musajja wa Kabaka abeera awo Kyengera akawungeezi n'anyumya ebintu bingi n'angamba ntwagala buli muntu abe n'ente ya Kabaka mu bingi bye yayogedde akati nsinzidde wano okulangirira nti okuva n'olwaleero ng'ennaku z'omwezi 2026 buli muntu alunda ente mu nteekateeka yasitula omutindo eyitibwa ente ya Kabaka. Era kanga awo njagala buli mulyannaka alina olusuku alina nnimiro y'emmwanyi ateekeko ente ne bwenaba yakusiba mugwa eyo nte ya Kabaka engalo tezinoze. Ekisooka twagala abaana banywa amata obwana mubulabye bwe bunyirira obubadde wano buteekuba bunywa ku mata obwana oyo twagala abaana banywa amata naye ate obusa twagala buliikiriza ettaka okuli emmwanyi n'ebitooke. Omulamu ogw'okubiri musitula omutindo gwe busuubuzi n'amakolero. Omulamu ogw'okusatu bya bulamu bye tuliko olwaleero wano olwaleero. Omulamu ogw'okuna byanjigiriza ogw'okutaano gwa kubeera n'amaka amayonjo ne bw'oba osula mu nnyumba ya cyuyi kimu ng'eri ennyumba eri gye mulaba naye mwebale era waakiri mwagisizeko kalangi ebyo byenjagala osobola okubeera mu cyuyi kimu naye nga wayonjo lwaki okkiriza ebiveeraveera okubeerawo kubanga osula mu cyuyi kimu lwaki okkiriza obusa okubeerawo obusa enswera kwe ziva ne zijja zigwa ku paapaali ekiva mu enswera ogwa ku paapaali kiddukano abasawo bali wano ebyobulamu n'embeera z'amaka ate n'ebitone okutumbula ebitone z'ennyingo mukaaga eziri mu kaweefube w'asitula omutindo. Kale bannabulemeezi mbakubiriza okusitula omutindo mu byonna bye mukola nga mutandikira ku bulamu bwammwe mujja wano babakebere endwadde. Mbadde ku rediyo kumakya nga nzija wano ne mpulira Abuka Wenja ng'agamba nti omwana yazibye amaaso kubanga nnyina bwe yalabye nga gazimbye oba ani yamugamba nti baganaaza ate musulo gw'omwana oyo bwe gataawonye ye nennyini nnyina n'amunaaza omusulo ogugwe kati amwana amaaso ne gaziba. Bano abasawo balwa nnyo nnyo mu kutendekebwa bano omuntu atendekeddwa abawanjawulu lwaki tutwala omwana alwadde mu basawo abatendeke gwate ne weefuula omusawo mugiba bakebera endwadde leka kulowooza nti embuzi zo zaalidde amalagala ga muliraano yakuloze jangu bakukebere nga tonaagenda mu byaddogo ate bwoba weeraliikira nnyo ebyeddogo genda ewa faaza ono akolera luddawa kanyana Gende wa father kanyanda, gende wa father ulio mami wakabaka, gende wa saba dinkoni. Bakusabile, stani ainzo butati ya dogo stani. Stani ainzo butati ya katonda. Nunso vero rusi. Mucheba bakeveri nduwa de, mleme kwera guza la guza. Tetuwa gala biya kwera guza mlembo mtevi. Mwewale mukene nya, ulio mwali wana amanyi mukene nya buwako ata. Mwewale mukene nya. Mukene nya, uwe mwumulia naka akukwata atia. Ngeriso kwa nuduli ngegege. Sirimu akukwata atia. Mwulia burunji, abana mubalise burunji. Temulia mele nyingi, tanga au gamba abalemezi. Abalemezi. Tebalia kamkuru. Kamukuru wa abulabe. Kubange mele jota lide ingira mubiri, nekola masavu, nekola vichi. Nofu nubuluwa dobu entu nusi, pressure vichi, sukari, bionemi, tima. Abasawo baba nubajababu ulira. Gwatali musitu zuwabi, zitonga gulula. Chechi kulisa kamukuru. Banabasambu mpira, angaba na wawangu dechikopo chensio. Na mele jebalia, gwe, olio msambi mpira wenzo jiri ila sabiti. Kubanga amanya ageta aga. Mulie burunji. Munyo nyama zi. Simuenge. Ama zi. Ate. Musanyukeko. Temubera onga mweka pie. Temweka paka pa musanyukeko. Mwe umuzeko. Uli ayamba de urugoyo lwaba Mother's Union. Bwomaru okusabanga musanyuka kao mukanisa anga musanyuka. Saba dinko na jakusanyuka na ye. Ebebyo nabi emba gamba, yenze profesa wa mwewe chisawo katikiro wa Buganda. Ngatuja guze miaka asa tumwesa tungakabaka mtepe huku vila alikuna mruondo. Tuze wanu, okugumize nsonga yobulamu. Noku gulawe duwa lidoli nombutongole, oluo, omutindo mbule mezi gusituke. Kamalirize. Nansaba abasawo okwata obulungi abalwadde byetuulidde wano biraga nti abasawo abalwadde babakwata bulungi omusawo okukwata obulungi eddagala erisooka era bw'ogenda w'omusawo nakwata bulungi owuliranga awonye oba namwe kibatuukako bw'oba n'omusujja n'ogenda w'omusawo ngakwata bulungi owuliranga okuwonye abasawo nsonga nkulu ey'okukwata obulungi abalwadde era temukyusa kuchino cha mutandi senacho. Ensonga yeta kandi uri de, nienda kutuma ababu Buganda Land Board, bajiba pime ensalo zino, mubu wangu dala. Tujia kubatu uliziganyane kanga au, unsonge yo, tutegereda le ensalo jezita, kubanga betuma nye ensalo za fechi tubiamba ni nteka teka, ezo kula akula nye chifochino. Njaga lafe natu kubile nyo kanga au, mungaro. Eye ya mie nga munakala saneba ne okuzimbira abasawo enyumba mwebasula ezitegerekeka omanyika ngao abadde asomo zanze bwe twali ku mukolo gwenga atikiddwa degree eyokusatu eyowa PhD onukatwa mita doctor singa bana ababye tuma tuma naye ono yabisomera ddala doctor PhD nayogera ku kalasa. Nga nto olabo msajja ave kalasa labo eno jali kati ndo za nane tegekera nti gwe najjo no ndaba tumwongere engalo mwe bali bannaye nyanirize yesanyu tewali kirungi nga bugenda awantu ne bakwaniriza nga bantu basanyufu odda mwenda sanyu senyu era nsanyukidde nnyo abaana bano abatuyimbidde mu obuyimbo bwana bonna bwa mutindo obwana bonna bulina engatto Uwana wunabu njirira, evyo vyetu wagala, mbulemezi sagala mwana agenda kusoma anga talina angato. Abantu abavu mbulemezi mwebali, na yungu wafu tipukugana kugulida mwana angato, ngosolo gena mchidula. Singatu waise wano abayimbi wano, ngabasa vemi tuwale evili esatu, timujisasula, neze mbuli evi komando, ne mkoku, ogendo kufa mchidula nge mituwalo mukaga wajitade wali. Ne atezo zisende zewetago kugulido mwana angato. Kakati wotagulile mwana angatubwa, echiuma bichina mfumita. Narwala tetanus, ojako simtuale jitaka wansi wa asatu wana. Bane, njogera Luganda wa Lupanta Boni. Abana mbagulide ingatu, ngaba na abana vindavi, ngaba li abana bakupa bandi. Sila vio mwana atambuza vigere. Tetuwa agala mtu atambuza vigere kumrembo mtevi. Na yobu hafu jebuli, yee. Na bo jebuli tugumanyi. Eda abana vansa nyudenyo. Na haba goma bano, engumasifu kaburu unji. Ate na haba wana haba wala abazi na bato. Echo chiru unji nyona cho. E, gakati, haba tume bata agayige. Bana agayiga ba miaka ansamfu. Waluwa mchala wano edila ngonge. Wabali wa ampade ne chilabu jamuke kaburu unji nyona. Enemi ya kachinana muetanu uyo. Mumulavi, kakati ya mchala uyo. Mwagala ya abazi na mazina ago. Tuagala abazi na mazina mulietila bana bato. Wibaba zina, namu wabaku bengu matuwa gala bato. Muna agendo kweza miaka jama mulinga, muliba na chingute mwogera hako mulinga nanduja. Mwibaku bide ingala bato wako. Naba, naba imbie mwongere ingalo. Naba, naba fuye mirele mwibaku bide ingalo. Mukubirene kanga au mumuyoze yozo kufuna digiri ya songo kubayi owa gulu. Umanyize ndi muna vya afayo. Naba deno nyelezo wa mbuganda wali wa deyo mwami wa wesaza. Alina PhD ya ambuzo chila mikono ya sose mbu waka baka wa mbuganda. Aono aveka rasa temuliva tene.
8: Okuliensi chitegeza kujino onyamu birunji bituyambe. Yasoka kutonda Adamu, weyamala Adamu na atonda Eva, orusi mwemuita kawa, echo chiva kumtaputa ya nimi, ebigambo jeviva. Kino kitegeeza nti omusajja n'omukazi, bombi, bateekwa okukola, okusobola okulya ensi eno, ng'omutonzi bwe yatwagaliza. Na eche tulaba, nga senkuru wa CBS wa yogede. Emirundi minji fe abasajja, abachala tetuba wa muaga anya kubako byabwe bibakola. Era bwe tubeera mu mwanyi nkubiriza abasajja, omuchala muwe ennimire yiye, salako. Obo ina yika tanu, yike mumu gani teviyo. Atajja kuongera okulabirira bulungi mwanyi zo, gwe omusajja. Oyongero kuzifunamu. Era mu byalo eyo gye mbeera mumanyi mbeera nnyo mu byalo. Bw'olaba amaka agali yadde yaddeko, omukyala tabeera bubeeza okulinda kadde ya ssekukkulu oba ya Idi. Omukyala abaako byakola. Abakyala abalimi tubalabye, abasuubuzi tubalabye, abalunzi tubalabye. N'abakola mu ofiisi nga bano ba Ruth, Aisha nabo tubalaba. Abakyala ab'engeri ng'ey'abakozi bakuza nnyo amaka gaabwe. Fe wano mu Buganda tulina omukisa. Kubanga umwezi kunonga kugwako nga asatu mulu mutugenda kuja kuze emyaka asatu mwe esatu guchaka waka mtebi okubira atula kunna mulondo mu bbanga eryo omutanda yatandika CBS n'ajituma okukula akulanya abantu be nga n'abakyala tebasigadde mabega era nga bwe muwulidde nga bali mu buufu obwo aba CBS baleeta enkola eya peosa nange nnonze omu ku abo era bwe muba mwagala munneebaze. Michael Kawoya Mwebe yagenda nafuna ebirowoozo ebyo n'akola atya najja n'abingamba n'enjagala obimugobya. Ne mugamba ffe tuli radio. Omulimu gwaffe kukola bya radio. Tetulimu ebyo bya kusitula bantu ne tukwa abakyala biti n'alemerako. Naye twagenda okulaba nga birimu empeke. Bwe byajja mu board nze nasinga okubiwagira. Era singa saabiwagira tebyandiyise era naye akimanyi. Awo nno abakyala abali kakati banaaba grow. PS. PSFU bakola okunoonyereza ne balabanga ebibiina bino ebyekittavu ebya peosa ng'olukongo luli ku kyaddondo CBS peosa nti bakola bulungi eri bammemba baabwe mu ngeri y'okubawola ssente n'okubakolamu omulimu ne bawangula mu abakyaddondo mwe mwawangula kyebaava basalawo ensimbi zino gavumenti ze yafuna okuva mu banka y'ensi yonna baziyise mu okusitula omukyala mu Buganda ago mawulire malungi kyekyo ekitibwa kakomo kyabagambye nti omukisa gujjira yeetegese era buli lunaku mbeera mbategeeza sheikh atuwadde essaala wano nga tutandika weebale nnyo
12: na ye amasiramu bagambe ne banasula muzikiti kumala esabbiiti nga tebakola Allah tajja kubawa sente oli agambye nti haramu haramai tosobola tosobola kusula musinzizo n'ogamba nti ojja kuwona obwavu naye bw'okola ate n'osaba Katonda kwatirwa ekizibu

0: Energy. Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Iriza makago, kuluba fumbo bulu unje, hirubu ya gaza, ubunyuma, ubuchute senyo, ngatu kumakanyi biru gozo.
3: Gumbukazi ngo ya karo kupanja baru, tomo manya biru vya gulambiri, uwala, ufunoru utawu, umwezo busuka, uwande, useseme, umutunuli lebo atunula uveye.
2: Kuno kukuwe nsumi sese nja ulo, mudini, kusonga sobu fumbo, ama kama uronja gubu islamu. Bizibu chibiyo itamu.
4: Manange wa sheki mnyambe, omsajia mkuba.
2: Pukumbula, sakuno kukuwe kumagese, uwe niko zotia, chani ba digita.
3: Umayi Allah, ana wa ta'ala, taina mutuko ya steka musinga, taina mukamawi. Ni mubana kuzadeo wabawu mukamawi. Mungu alizo kule tuwe mukazi ngei mukamawi. Tabu huziwa, tawe wa magezi, avuma, ajerega, ateno mungu ya soka na kube balai. Numu za amu habana basatu, mungu chate gira. Uwe kukuli habana wa mwake mungu.
5: Chenge na.
2: Buriru nukuru Sunday, ukufo kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, ubufumbo, kule makago isirama marunje. Uri wakati program. Shit sunny day. Mwote kiriri nsongi zinja ulo. Izu kwa tekena kumikoro. Mwote mbaka kwa njura graduation. Chitofo, obasi chitofo, chani ba digita, kumikoro jafe, tuvitanya, kumikuwa mutochi, tuvisunsora, ngatulu umu naba manye, baka furo, ila baka kensa, mkuru ngamia mikoro, wanakupu. Buli kwa Sunday, ukufu kusawa kumi, baka kusawa kumi ni mweza haka ungezi, chat sunny day, tojisuwa.
6: Kukuli sae mkwano mkumula mkoko wewali nye wali redala banange buli gwa muli ya tulanze walukupale FM abamuntu wafe abamunyuanyi wafe muberenga mumweyo nila muberenga mugenda yo mugule abaguze mutese mugereze ganye ate buli rona agenda kumuntu gogenzu gula kono omugama nti mpuli de kupal FM ngakala nkukaita nange nizi janga nziruka nkaka sabaji yako bagenda kuba bakusalirako mwina discount siza mweyo bulijo gona agenda muduka lino baganti banange mpulide kupalo nenzija oja kufuna yo discount insha Allahu tabaraka wa taala batuliza akadeke katugoba na enje kala mwamise wa gudono aumbe umbe nsonge eno yajivemu nange njivemu tujirekere mwabebu eru mdachike ziddako insha Allah ta'ala tubule edachika nga ziri edachika kumi na mukaga okubanga tuva kumpeo
7: Sheikh alhamdulillah wepale kumpa yo mkisogo
6: ngwade edachika mukaga
7: edachika mukaga
6: nzikuwade
7: kakati kiriza njogere utandikire kweze mpaji
6: esewa
7: Empaji kutulino kwesigama nga tulongosa amaka gaffe. Empaji esokera ddala
6: na
7: empaji y'abazadde. Abazadde bombiriri omuli taata ne mama. Mwe mulino okubaga ekisokera ddala amakubo ge mulino okuyitamu okulaba nga mugumya amaka, okulaba nga amaka ganywera. Amaka gano galinga bw'olaba emmere. Emmere gye weetaaga oba gy'okyasinze okwegomba. Weetegereza oba ogirya kitono nnyo. Mwichi. Nebo wogenda maso ngogendo jidiringana. Nojiria lero nencha. Ngekote sa mfumba ye ono gendo kumaliriza ngemere yefuse chachi. Chavuli jo. Ngade chia woma lulinga bu yalie kulachi. Bu yalie woma. Na makagano getulimu bwegatu wagatambula. Bulibangu erigena nga litambula. Bangu erigena nga ligendelela. Tukirize tugane binji bigenda bikulachi. Bichoka. Eche wuzibwa. Chiche tuino kulo. Kulaba ngu bufumbo wafe. Ukulaba nga makaga fe. Tugaza ohuja. Kakati mpaji kutuimirira. Tutandikira dala kuchi. Kubazade. abazadde mumu inokutema amakuba ago atera bumanyeti kyetaagisa okutereza amaka ekirala tutunulira abaana betulira abaana bano beyisa batya abaana bano tubatezeteze tutya tubagunjudde tutya abaana bano bakwatagana batya n'abantu abalala abali ab'omugaso eri famire yaffe ensonga eyo tugitunuulire bwe tumaliriza abaana tutunulira abakozi betulina amaka agaffe ennaku zino sheeke embeera nga bw'ogimanyi egenze ekyuka bangi bakolera waka emirimu girika ababeera n'abakozi we bali abaana bano bakwatagana batya niki n'abakozi wona abalala batuyambako mirimu egya bulijjo abaana bano bakwatagana batya nabo naawe omuzadde okwatagana otya n'abo abakozi bangi abamu tubalengeza tubavuma abaana bawulira buli kimu n'omwana n'akitwala nti omuntu yenna gw'osingako olina kumuvuma olina kumulengeza tolina kumuwa kitiibwa mwana n'amaliriza nga gy'agenze betu engeri gy'agenda okutambulamu tukyegendereze kakati omusijja omulala obw'empagi tunulira ab'enganda tukwegamba tukwatagana tutya n'ab'enganda.

0: abantu bano banji tukwatagana nabo batuwa okuwabula okwenjawulo naye okusalawo kubira wakati w'abazadde bombiriri wava kube emikwano genda kumuliraano tata oba mama mwesa mtana ab'omuliraano mulika bwanango ate ekisinga okusesa ku baana bano bwabazadde muyinza okuba mulika bwanango naye ng'ate abaana ababo basiibawa kumuliraano
1: gyemuli akabwanango
0: gwegyogamba tusobola kulya kyakulya
1: obasanga ne musiwaani y'abato bannaabwe nga balya
0: nga balya bo tujja banyumiza tebabitegeera ebyo tebamanyi kikikolaki tugenda mumaaso kakati n'ekyo tubanga twagala okutereeza amaka gaffe n'omuliraano tukukole ki tugutegeeza ebiseera ebisinga bebamanyi ekifaananyi ekituufu ekya famire zaffe abajja okunoonyereza abalina kyebatwagalako bajja tuukira ku muliraano babategeeza abo tebasoboka abo si bangu abo batemu abo bali bwe batere bwe bati babbi mukifuna kakati omuliraano guno tukutereeze naddala mu ngeri kyasinze okubeera ennungi ketuwulirakonna nga kafa ku muliraano nga kabi tukawa obudde tugezeeko kekenenya ate era tufuba okulaba nga tukyusa nga tukola ebyo ebigenda okutuweesa ekikutuweesa ki ekifaananyi ekirungi nga nfundikira nga nfundikira bassebo ne bannyabo nga tulongoosa famire zaffe nga tulongoosa amaka gaffe twebuuza nnyo ku bannaddiini munfuna bulungi naye ate okusalawo okubeera okwaffe tutegeere omuntu gw'obeera naye ate bano gye tutera okwebuuzaako olumu batera okuva ku layini yennyini ey'eddiini n'atandika okwadivayizinga ng'omuntu sheikh kaketo nfuna obuzibu n'enzija gy'oli n'osooka n'ompa adivayizi nga ya ddiini n'omaliriza n'owadivayizinga ng'ekyaki eky'obuntu kati oli bw'atuuka ku paati ey'obuntu onfuna bulungi agenze okwebuuza fuba okulaba nti naawe oteekamukko ku ki ku bwongo obubwo ku kulowooza okukolwa ki oli ajja kugamba nti anze omukyala gwankula bw'ati ne bw'ati mugoberawo oba nkuba mukube nga naawe oddeeka ng'okka ku mukyala ng'okola ki okka ku mukyala ng'okuba kakati ffe bannange ng'ovudde ne ku bannaddiini ne bana abantu be tuyita bamodo baffe abantu be twegomba bw'aba alinako kyakugambye naddala nga kikwatagana n'amaka kiweemukko ku budde yongera okyetegereze olabe engeri gy'ogenda okireetamu ng'okitese ng'okisengejja okisengeza bulungi nnyo kireke kwonoona ki kireke kwonoona maka neyanziza nnyo neyanzeege
1: tweyanza nnyo mwami alawi sewagudde tweyanza nnyo tweyanzeege mpozi nange kesiyinza kulekayo okusinzira mu paati eno yennyini gye tuli mu topiki eno tulongoseza tutya amaka gaffe okimanyi bulungi nnyo nti abaana abawala abakuzeekuzeemu ewaka
0: nkuwulira
1: n'abaana abalenzi abakuzeekuzeemu era ewaka
0: nkutegeera mbalaba
1: okimanyi bulungi nnyo nti abantu abo bombiriri batunuulira nnyo abalenzi batunuulira nnyo taata eneeyisa ye batunuulira nnyo eneeyisa ya taata ng'ali ne maama ate ne batunuulira nnyo eneeyisa ya taata mu baganda be mu family members abafamiry ne bawuliriza nnyo taata abafamiry bajja okukyala ewaka babageya nga bavuddewo babogerako brother oba sister bwakubira brother wakasimu ng'alina kyamugamba brother ono ng'akasimu kawedde amala n'ayomba n'abogoka nga ne mukyala we awulira kale ono muganda wange sewagudde naye anfuukidde ensonga alowooza nze namuwanga buli kimu kakati kusaale nava kuba simu essimu aŋŋamba bumuwee emitwalo etaano sente ze ziri mu nze naye bannanga abantu abo batumaze nange nina abaana bemperera nange nina bino kati abaana bano ne bakoppa
0: nkufuna
1: era maama naye akasimu obusimu obumukubirwa nga buva ewaabwe ebigambo byaddamu ng'abaana bawulira bano abawala n'abalenzi nga maama ebigambo byaddamu kubanga akasimu kano kabeera kakyama
0: funa
1: maama aba asobola okumanya maama we kyamugambye oba brother we oba sister we ekyo n'alaba amagezi gakyogeramu nebba ne bakitereeza nga n'abantu
0: tebakitegeddenaye
1: emirundi egisinga ebigambo byetuddamu nga tufunye bafamire members nga balina ebigambo babaze okukyala bwe bamala okukyaluka tugamba kaliira agenze bannanga agenze bw'ajja okukyala ne tubatuuma amannya
0: sekakakuzesemu naddala ekyaniikinneemu abazadde babeerawo bombiriri gina gwe mmanyi nga bambi waliwo muganda w'omwami baali bamukazaako erinnya lya mukiga onfuna bulungi kakati gayeniikinneemu

0: Uwaye na yoba mugambe neka nevemu mugambe ngamba gu tukule nsobyo kuchusa kalimiko nukajia kuchikumi musambu katonyeze muenda Pearl FM.
1: Ima agamba nti imam tata wafe yakuza omwana w'obuwala kakati omwana nga mama afeera yamulabirira kati omwana omuwala akuze atuuse okufumbirwa ate tata wafe ayagala muwasa abuuza obusiraamu bulamu lwabutya kubanga lazima tufiirawo mwana ngono tayinza ate kwerijja ku mama wafe nti abeere mujja we so uli ebiri mu dunia
2: njewulira
1: njewuyo rahma muddem
2: kakati mubikolaga nensa ni mu dalilu akiliya mu bujulizi wa magezi aga bulijjo tishiitawo neyo sharia tishinako buzivu sharia tishinako buzivu si tali related ku family wabali si mwana we sitaina tebenda luganda lwa musayi lulemesa
3: Monday to Friday, sawa kumina mchitundu isemisana. Na kusande, sawa kumina mbili, kisa kaungese. Program Buza Imamu na abamanyi, bumasheka benja uro, abakuko. Iriba kakensa, mudini wa Islamu, tojisubwa.
4: Mudecheka, mudecheka, ama kumia setu goka. Tukwetu roze nsiona. Buri kumacha. Nitukususulira mu ulide. Ingaba gabante. Kosemu singa wabulaya.
5: Buri ali Middle East nga manyolu Uganda ulidiza.
6: All civilians must leave the following countries.
7: Ayara Gisi.
5: Webagambi.
7: United Arab Emirates.
5: Muveo.
7: Basivilians mwena mwena tuvalabude. Temutuwe kwa sakata. Bahrain.
5: Saudi.
7: Kuwait. Jordan, abagezi muvee uo.
5: Kakati uliriza malaika yokufa, ojimanyi.
4: Mukukule kensonga sema songa, wakati mduaniro.
7: Omusajja we gwanga eri Amerika agambe chijari kachije. Tugenda kukuba. E gwanga, eri Iran. Na haba hafo ebali badja kunye nyomu 20 bambi mukuba.
4: Hey, yongera kumanya. Uri kumacha okuvuka saa 12 kitondo. Kusa umwezo kumacha. Mukanyomero, yongera kumanya. Usiramu deni yeta gukutegirebwa ukujikinenya wamuno kujikubirira gobuza imamu katitigiri deni yo wiyongiru kujitigira tigiri biyota sobura kumanya ibu biwadikire mubuchamu wamuno kufune na mulua mu program buza imamu buliru nako ukufa kusawa kumine mene chukungu izaka ungezi paka kusawemu esawe guro ukukusene kusande sawa kumina biri paka kusawemu zore guro program buza imamu ikuletedua aba SH family hardware aba singibu wakiso kukubiri kende kuhidu quarters the district opposite ne masjid nol
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه يبالو FM جكم مصاب قدوني زمو إندا أكرا اليوم ونتو وابلي جوت وويزا تسيزيرين وقول ودي كامفالا ولا جديدا نوانا واتو كمانجا جافتين ايجي بيابو بويا قدو كجو كتبو زاقو نوبلي تيبي بوزو بيو تبين دمو وانو تولي أوبوز ني ودي كامفالا primary school أتنجي رودين وفينايو هاوسو بزاكا أبو باليروانا بافي بندانج تويبازا abaje ne mutuchalirako ne muereza nebibuzo program boza imam Abdul Hamid Kizito Msenza da Gegange ndi mukadi wa Sheikh Hamza Badru Kaira musomesa eri Kusmaya Girls Secondary School gwetuli naye mu program boza imam era sagala kumulwisa kasoka bala museko deno ruvanyuma tujagenda mu bibuzo byamwe nam Sheikh
8: نعم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين شهادة تنجي قائلها من عذاب الله الأليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الأخيار وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى أزواجه وأمهات المؤمنين وبعده tubala musiza mwenda mwenda abatu uliliza sawa Allah subhanahu wa ta'ala baura mwaburonji na kusigara nga muliliza radio ya feni ya pal FM ya miso mejibira kejeja ulejigiliza umuto ayye kwa ata kwenu radio mutufa ata sigara chechimu kubanga etu yigiliza ulikasera mtuwe kukwata gande dini ya feni sawa Allah wiliga tujaza khaira fena
1: Allahumma amin. Yeah. Tuyanziza nyo tuyanze ke mukadde wange era nyongera nango kubebaza abantu ba fame abatukira kasimu mwe bale kusomesa tawadde sheka ira ngagamba bwati twawulide weti nendo dafo okuganyulwa n'okukifunamu muteke mu nkola byaba basomeseza kibi nnyo okugamba nti yasomeseza ate nakusomesa kyakusomeseza n'okola kyennyume kyakyo Chiba kitegeza, ndio kutuuliriza oba tuganyuddwa. Ate katwagala fenda fenda tuganyuwe. Katandike n'omwana ono w'obuvubuka ono asanyusizza nnyo ekibuuzo ky'abuuzizza. Kubanga abavubuka nga omanyi emyaka waloli gikusika ne gikuze eno ne bakuteekerawo olutuula n'olubuuka. Kati agambye nti Sheikh, ndi muvubuka nkozesa ntya akadde kange kano ak'obuvubuka bwe ndimu.
8: Naam. Ekibuuzo kirungi nnyo ekibuuzo kyabuuziza muvubuka naye akozesa atya obuvubuka bwe n'abuganyulwamu ekisookera ddala marhalatu shabab stage y'obuvubuka ye stage esinga okuba enkulu mu stage y'obuwangaazi omuntu bw'awangaala stage ez'omuntu z'ayitamu kubanga omuntu ayita mu stage ezinnya stage esooka marhalatu tufula stage yo kubantu oli mwana mto stage yo kubiri marhalatu shabab ye stage yo uvubuka stage yo kusatu marhalatu ashaykhuha ye stage yo bukadde iyo nitandikira ku myaka ana stage semba yo bajiita arza lil umur yo batonda bajituka Allah dilikai la ya'lam ba'da ilmin shay'a omuntu atuuka nga takyalina byamanyi moyo stage gyemyaka omuntu gyatuukamu nga bamujjukiza bujjukiza buli kimu mpozi ogambye gwani tata nze ahmada newaita edda kikabiri mpozi ogambye gwani osegend kati arza lil umur emyaka eginyomora omuntu bamusiba pamba bamwanikako kati nabi sallallahu alaihi wasallam asabanga Allah libe muntu saawaawo Mudwazi ya sabanga ya gamanga wa'udhu bika an uradda ila ardi lil umur ay Allah neke ngiriza jodi olebe kumpangaza kuntu sa ku stage enyomora ndere Allah daya nukule duwae na mutira kumyaka kaga mwesatu kati wa mtu otunulilezo stage hizo nazona zirinya na stage singo kube nzibu ate singo kube yomo gaso ya stage yovoka Nere chilage cho ya hadithi ya Nabi sallallahu alayhi wa sallam Yaganti la tazulu kadama abdi yawma al-qiyama Hatta yus'ala an arba Umutake na situ wa bigiribi yawma al-qiyama Paka angabuzi dwa kumsonganya Muzo wa gena mubuza Anu umuri hii fima afna Mubuanga zibwe ya bumari ya mchi Wa mubuze choku vili wa anshababi Hii fima ablahu Umubu kawwe Chiche ya vubu kilako Otunu hivyo vibuze bibini, bilingia vifana gana. Na ye chimu chigazi kuchilala. Nti obubagina kubu za kubu wangazi wa injeno, bona bona. Na ye uruvanyuma, badie upati mubu wangazi, nila wakumewa jikubu zeko. Heyo uvubuka. Kati wana fiqhi bagamba, dhikru lkhas baada l'am, dalilu na ala ahmiyati lkhas. Singa bayogera ensonga eyawulidde oluvannyuma lw'okyogerako mu nsonga ezibuna kiraga obukulu bw'ensonga gye bawuddemu ekyokulabirako nti singa Haji Musenze otuyite wo ne tumala okulya natugaba bannanga abagenyi bange bano be baana bange oluvannyuma noga naye ono omwana osegedde kati tekitegeza nti bano abasigadde kati bafuuse biti basigadde baana bo naye olaga obukulu bw'ono gw'okoze ki
1: gosonze
8: nira basajja akuru bagamba atulazo omuki
1: omusika
8: okegedde kati abalaga emigaso egyenja olujaina mwana ono ye mwana ampulira ye mwana anfaako ye mwana akolaki okegedde kati kyekino wano tebagenda kubuuza ku buwangaazi bonna enjeno bakomewo bakubuuza epaati mubuki mu buwangaazi obwo okegedde kati kiraga nti marhalatu shabab eyo stage y'obuvubuka stage nkulu nnyo mu kuba nti omuntu ateekateeka eddunia ye ne yaumal qiyama kati omuvubuka yandigiyiseemu atya nabeera nga oluwanjiganya olwamu ekisookera ddala obuvubuka kitundutundu ku ddalo neera omuvubuka asobola okulaba nti asobola okubuuka okuva ku kalina ey'okuna ng'alaba nti asobola okugwa wansi kati ebyakola ebisinga bibeera bikolwa biringa bya muntu mulalu eyeetaaga guidance kati guidance eyo agifunya atya ekisookera ddala mulazamatu kibaru sinni omuvubuka teyandyejjeeko bantu bakulu mu myaka abamusinga mu myaka kubanga lwaki nti bano abantu abakulu balina experience y'obuwangaazi ye gyatakola ki
9: gyatalina
8: gyatalina kyolabanga eriiso ly'omukulu
9: abaddugala
8: ewalaba olwoyo olukadde lumanya ensonga zaki kakati abantu bano abakulu teri kyogenda kukola kujjawo bo bakikola wesegedde kati bakugaidinga ne bakutereeza olwo omuzungu yagamba young man can walk faster but the elder knows the road omuvubuka asobola otambula speed kubanga muvubuka naye ate gye balaga taata yakola ki
9: yamanyiye
8: musajja mukulu naye omala okulinnya olusozi najja mpolampola ng'atadde emikono emabega ng'omulinzi yagamba tudde wano kati kiga tekiwa makulu kwanguwa n'omuleka kubanga nera gyolaga yagenda okulaga aba okegedde kati so abavubuka tuba twagala tuyite mu bulungi mu buvubuka bwaffe tuwulirize ideas z'abantu abakulu tuwulirize guidance ez'abantu abakulu kubanga balina experience y'obulamu ffe gyetutakolaki gyetutalina gabyaga nti al barakatu maa akabirikum emikisa giri wamu n'abantu abakulu mumwe kiriza mba mwagala emikisa mu nsi eno n'okubeera successful mu nsi temugeza ne muleka abantu abaki abantu abakulu naw ekyokubiri omuvubuka kyayinza okukola nekimuyambako mulazamatu hilaku dhikiri ayina okubeera webasomeseza irimu webasomeseza eddiini omuvubuka talina kubula mu misomo gy'abaseeka kubanga baseeka bano basawo naye abajjanjaba emitima osegete ntoza basawo abajjanjaba
9: emitima
8: atibau lqulub jukira nti omuvubuka mu myaka gyegyo omutima aba alwana nnyo nagwo ashahawaati ashubuhaati allazaati ebyobwagazi biba bimukola ki olw'omusaayi kati seeka yagenda okujagana obwenzi buli haramu n'akuwa obujulizi tokola kino tokola kino kati omuvubuka teyandibuze mu bifo bisomesebwa mu ddiini kubanga eddiini emushepinga tukubira ddala munda eyandibadde omunyi w'enjaga baseeka babimugaana eyandibadde omunyi w'omwenge baseeka babimukola ki
9: babimugaana
8: eyandifunisiza abawala embuto ku kyalo baseeka bamulaga obubi bw'obwenzi naera abazadde abali eyo kubanga abazadde ebinaku zo tebakyabuulirira abaana naye temumenyeka nyogwa omwana mugenda naye ku muzigiti oba omugambe buli magaribe saagala okomewo wano paka ng'omaze osaala eshaayi tuula mu ddalasa olinze seeka byasomesa baseeka bano allah bayisizaako okulungama kati yeyo ensonga eyokumeka
9: eyokubiri
8: ensonga eyokusatu suhbatu l akhyar okulonda emikwano emiki
9: emirungi
8: kubanga abavubuka abasinga boononeka lwa mikwano gyebakolaki
9: gyebaba nabyo
8: gyebawangala nagyo gyebayigiriza emize emikyamu Jijiba yigiriza oku ndiba yononeka. Kati waluo msaji ya gambo manyonga weta Dawuda pai. Ya mga anti awusini bako chonamina. Ya mga anti ishab ahla taqwa. Fa innahum aisaru ahli dunya laka ma'una. Wa idha ma sahibta alqawma fashab khiyarahum. Wala tashabil arda fatarda ma'arradi. Ya mga anti kwa nanga. Funo mkwano kute katuna. Kubanga be bantu abasingo wangu kunsi kuno ngaba ufunde obuzibo ngaba kuyambako hali na biya chogya mu hadith la tusahibu illa
9: mu'min
8: wala yaakulu ta'amaka illa
9: taqi
8: na mtoko ananga kujja ko mukiriza talianga kubere kujja omuntu omutya katonda kati yamwandi ishab ahli taqwa fa innahum aisaru ahli dunya laka ma'una wa idha ma sahibta alqawm naga ndi wangu genza watu ngono nya mikwano fashab khiyara ngono nya abantu abebitibwa abantu abasinga obulungi bobofura mikwano jo wala tashabil arda tokwana ngo wawansi fatarda ma arradi nawo gena kubira wawansi ngaye nochege dendos kati abavubuka bano ez peer groups zibonona agedo kudde ngulunga akoze bikolo bilunga ina chitali abamusiba nenga munne ya musomera dilu tugende eno wewe ku boat cruise kale mikwano jino no selecting mikwano
9: mitufu
8: mikwano mitufu kwange mikwano as-sahib sahib as-sahib sahib omukwano gusika achege ndoje banga toli munyi waje ka ne mukwano guna kusika nga nawo chali na wesika ko achege degeza ko kati muguga ndigeza ko nawe no sika wo gusobo go kubira ngo kuranga nawo fuse munyi waje Mnyo wajaka. Naamu. Hebe bisatu. Naamu. Echise mbira yudana. Omufubuka. Okubira anti. Yataharraf ila Allah. Ye njini njini. Ye manjiseri Allah subhanahu wa ta'ali ya mutonda. Nagiza ako. Okubanti akura. Hebe tekwa no okubanti akure mirimu jasuna. Wacha ito sara jama. Osiba kuruo kuna nore mandi. Osoma kukurani. Ah kada nawe kenyi norwanagana no muchi norwanagana no muti mago biiznillahi ta'ala uvuka wa wangara bwa tajakuwa kuvuka mulonji naye singona ya garu wangare ngabo yagara ate ogenda kumaliriza ngabo jusiza mubukadde kubanga bisere singe sobize tukora tuti bavuka zitukosa na
9: kubaza tukuze
8: wakati gwa kwa mwaka fananye omwana mwala wa senior 2 nafuka mama seniatu. Mhm. Kwa marufuno rubuto bamugobe waka.
9: Mhm.
8: Nazara juke akali mvubuka muzadde muna ya chabira waka tasoba muna bilira.
9: Mhm.
8: Natani ko struggling nagenda kucheyo. Ku myaka ejo. Oseke ndendoza. Kati atandi ko kubona abona munzi olwenso byentono.
9: Mhm.
8: Jenga jakoze. Natendele nti mukosanga akoze. Kati abavubuka bandange ze chebagamba.
9: Mhm.
8: Nti wabu ya karo kula kuchifana nchuo bukadebo na mbembele jewe kutemu kwa limuvu buka.
9: Okay.
8: Wacha gende, niengiri jewe kutemu kwa limuvu buka, chenjini nchuo gino kubira mgo kuze. Man shabba ala shayin, shabba alayi. Umuntu wafugu kanga kore chintu, ni wakadi wa sigara chikora. Oyomze igosa anga wemura, haba ya wemura anga nyunga mfugu buka.
9: Okay.
8: Na, omze igosa anga kubaba wala kabina. Nkuru tenywa hawa yabakubanga kabina ne aji musenze ngaura yabande galubindi zo muri mabasajja bakuru wetumanye ngatura kabalaza nikura ndiende nateka ko bigalubindi bi nani koso
9: kabina
8: bulisaba nyauri kumacha
9: tukuita kutali
8: tatuyo hawa yasomanga nyokura
9: aiwa
8: jukira mtu wagenda akura afuka isolated emikwanda jisinga jibaje afa
9: ngalia waliwanya
8: mujizika ari ku retirement de ku mulimo bamu bamu muza nde waka abana byandi bandira bonna bakuze kati benonyeza kanomza gawangala yeka kati anonye chimufura bize olunaku lugweko kati ajukira nnyo byakola ga mvubu kanera wabo yali mulabi wa film agenda mukala bila ibrahim arandiko kujeyo wa film oko kwa siba wabo yali musibi wa upapula nero gira wa ali mukasiba kwanga shaba ala shei fa shaba ali wabayi musomi wa Qur'an musazi wa jama gotoma nyo muzikiri ya mwaka tebe ati abagram zuba bogendo waga ya wegosa nga bamocheze bipira ya wadabba adabba banka wegosa nga yafiride mazi baade ku bichi webito ifanana webito na
9: okay tuyanze nyo mde tuyanze ge ono agamba nti shekhe waruwe ebigambo bimutusomesa abera ko nyo agamba nti mwagamba nti okuyimba haramu agamba naye nange nze ndi muyimbi mwefuna ku sente zinyibirizaawo naga naye ndi musaze abuze swalaze zinezo muyimbi mungu azikiriza oba
8: na musoke yaddala okuyimba kuli haramu nera inna allaha idha harrama shay'an harrama thamanahu Allah wazize chintu na sente zichivamu zibira haramu kati ichuta chela mida ndi nesende zafunamu wazali saba ntube zili haramu ate ulimubili gunobu kulideko haramu fanaru awla bi katunagina soka agocha agunjimu haramu kati te ibala na kwe kulimbisi wa waku iktirar oku kwenye
9: kwezi kuhisibu
8: nde usende wafunamu achimanyenti yo wilkiyama anar Olo chika mwanyo mchia gama ati Fama lazzatun baada annar Te wali wabuwa mirepo uruwa nyuma ugena funa molido Ocha gende Na ugena kusteja wande Makusamiwe seyo nangeli nze mwe Abantu vye bagara No funa nisende Katile sanyo teriri sisa nyo uruwa nyuma anga Wagena kocho molido Ocha gende Chini ya mvubuka atoloka kusomero Nagena mundongo kati wakoma ni wamukwata nga akomao na mteka kupareli ni wamuswaza tata wenda jini wamukubemiku yena vila vila vila vila sanyusi kati famala za tumbaada nari te wali buwome ni furufa nyumanga wakena kocha umulio echoku vili echoku yimba kote chinda chukwata gani ya naswala singa batu kilizo bulombo lombo kwa swala khalasi eswala etu kama alisi etu kana yasi gazeza ambili wa kuyimba na
9: okay tuyanza nyo mkwano tulimako kusara ngo gambachi watengo rusi bambera ku stage banako kujiva abondi ogendo isali tebitira kubera byangu kale kasta ochitegede nsaba Allah kutuse mwa kuwe chironchi hati buna chino elabuza uzalo zebibuso bibate bibiri bisatu abuza ndi ejana batusomesa titeri muntu agenda kujiyingira mu rwabiri muje abuza ati kakati ati fwe abantu kafuwaza ne batusubiza n'okutwo ky'omuliro kati gova na yingira jana nga nawo emirimu gyabe tugiba yingiza jana
8: na eche kigambo abantu baleke jase bakitegera butegezi bubi nabiyandi laysa minkum yadkhulul jannata bi'amali aba ma minkum min ahadin yadkhulul jannata bi'amali Tani mtumu omu kumu agenda kui gila jana wa mirimu je. Kalu wala anta ya Rasulallah. Na mga nawe wa waka wa Allah. Kala wala ana wa mdezi. Illa an yatagamada ni Allahu birahmati minu. Puzga Allah mbutu kideko kusasila. Kati chide geza chinti emirimu je tuina tajiri wase jana Allah jagenu
9: yes. Tuwa.
8: Tashita gizanti ya mtu tangina inge jana rabili mnenda. Na itajiri wase.
9: Mayu ya beji.
8: Sela anda Allahi ghalia. Habiganti chetunzi cha Allah cha beji. Hala inna sela anda Allahi ljanna. Chetunzi cha Allah jana. Kari chila ganti ya mbili moja fi tajiri wase. Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa laqaba qawsa ahadukum fil janna khayru minad dunya wa mafiha. Mawdo esawut, akafokote kama wakati, ula wakana wakati kiwa kubise nsoro. Wakateka mujana, ichifuwa, wakatude mujana, wakweba siza. Khairu mina dunia wa mafia, akakafu, wakati wekeba si, kasi nge dunia ni wijirimu. Chitegeza, uchisebeleza haba mtuba chitegele. Ndiyo kufuna kapoloti yako, akiba kama wakati, kutunde sine wijiriko.
9: Chokanga na wano kumusito ina kuchoyiza kakula mwa Kaporoti ya toka jiangwa.
8: Kati ya poroti. Kati sila ati Allahi ghalia. Kabi ya leo kila kubachana wa mjana. Wala nasifu ala rasi ha khairu mina dunya wa mafia. Akatambara kasibi yoku mutwe. Kasengesi ni mijirimu. Shile geza uwe agarugula akatambara kwa huru laini. Otunde sine mijirimu.
9: O kafuni.
8: Ate khairu mina. Eyo tafudhi chile geza anti. No mwendo kusingapo kuwanga. Kasi ngensi nebiji mshengeza nti otunde ensi newetaga yuno nebi daro yongereko.
9: Okay. Ofuna akatambara.
8: Akatambara. Kati wawaka akatambara kayamba ndiku mutwe.
9: Asipena.
8: Kasi ngensi nebiji limo otoro orugo yiru aliyambara. Atoro akagato. Atoro sawa wa echikomo. Kati mirimu chijo ine jenjizo guroi mchala. Jasi mchala. Huyo.
9: Tijirio.
8: E, kati wabantu teba jasi watagira uwi hadise. Kaliso emirimu sababu li dukholi ljanna. Nsonga katonda jiateka uko kuingile jana. Udukholi ljanna tabima akuntum taamalu. Mwingile januru yewe mwako langa. Na hivi tuwa kuranga bitono katonda gira teka uko utesi kusasi ya paswa.
9: Kusinzira kuru joba dura fuba ni ya musinize.
8: Omutu wakilu semba uko ingile jana. Akhiru. Ahli nari khuruja minha wa akhiru ahli jannati dukhula. Yagendo seba yu kufamunido ati yagendo seba yu ingile jana. Rajulun ya khuruju minan nari kabwan. Agenda furu manga akurawuli ngango mwano mtu. Kwa sekende. Kati waliba atambula watu. Allah subhanahu wa ta'ala amuteke mu. Yedina agenda kufayonga. Ngafusi jwisiliza. Amuteke fi nari lhaya. Mumuga wa mazi gogulamu. Fayambutu na fihi kama yambutu. Agenda kumira. Nga ula wa chilibe uchimera. Nga chiseko amazi. Wacha gende. Horufa njua Allah mga gendo ingile jana. Fatu uradu lahu anna amala. Allah amula genge jane inge jude. Taina chifo. Fayakulo rabbi wajadu amala ajisanze. Allah mga udukhulu aljanna gina mujana fayukhayaru lahu anna amala Allah mula gaya tejude nenga tejude amwa ya rabbi tejude Allah mga fa inna laka mithla asharati amsali dunia mkuwa di jana yeka nisemi nundi kumi muriwaida musnad imam ahmad nabi agama kumusajju agendu sembayo agamba lawu adhafa ahli dunya singa katonda muo chansi achaze abantu bali kunziyo na yonna la ataamahum abalisa wala saqahum nabanywesa wala hafahum nabasuza nubasuza mujana yeyo fakaifa biman fil firdausi laala aliyate alwalimu firdausi agina kubelati kalemini mujafete jiri waze Neso, kachini anga ajibu senzu ya gara mtaba ni wakubako chomua. Kwa chagi, nengu ya gara achikole nene. Kwa chagi, nunga enesimu, kari enesimu ya wakandebu satu, wababu na. Nunga anunye mituwala atano njikuwe. Kati wakue mituwala atano, nunguwe simu ya wakandebu na. Haba ajibuze.
9: Tishiba wase, enesimu.
8: Kati chejo. Nte mirimu katonda ruga tukole arabe mufa waulize nabajemu kati abaulize abawenja na kusinzira kwecho osege ndenga te chiri wase ne chaba wadde osege
9: okay
8: na
9: ah barakallahu fi atutu tungidde nyo kusemberezen songeno kubanga abantu basinga bagayara nti atubwa kati yonna kyekimu katonda agenda kutuyambira eyo mubonona
8: nti agenda kuyambanga nawe yambi ali omushiri kunaye katonda agenda kutuyambira eyo ngate katonda agenda atagenda soji wa muntu mushiri we yambi ko so ko ije ko shiriki obirire tawhid osegedde ndo na we yambi ko
9: tusaba Allah rabbi ebituletera kubeera nga tuononeka n'ebitu manye ebigezo bingi nnyo ebibeera mu maka abana abakyala olusi baba kunyunya abantu okugera ne boononeka ne baba kukola ibadati sisaba Allah buli omu amuwe ebimwawiriza okubeera nga tukola ibadati ez'enjawulo ba Allah bazaagala kakati eyo nabuuza ndi sheikh singa ntoozi omuyaga ali awo ali ku death point ne mutoza shahada najiddamu oyayingira ejjana nenjagayo oyo
8: na singa toza omuyaga teka huye nne omwono nefa amafina kubanga mushiri n'abashiri kugwe tumanyi wano amafina alikaseera akasemba isookera ddala nagamba nti inna allaha yaqbalu taubata abdihi malam yugharghir allah akkiriza okwenenya kw'omuddu we ebbanga omwoyo gumala nga tegunatuuka fil gharghara gharghara ge malokoli kati allah akkiriza taubaye ekyokubiri al-islam yajubu ma kana qablahu obusiraamu bubikka byonna byokoze ebikyamu omuntu singa atoola shahada khalas abanga atakola akoze ambi nalimu
9: ku shahada last moment
8: na waliwo hadisi hadisi ya elimu bukhari sahaba aitibwa al-bara ibn azib أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم مقنع بحديده فقال يا رسول الله أسلم أم أقاتل قال أسلم ثم قاتل قاتل ومسجد جاء يسيب يوما ومشركو أمو يا رسول الله سوك إن سلامو كيبان سوك إن دينو أني كوبان غباري بغينا مروتر نبي نمغا ندى أسلم ثم قاتل soko silamu kuri okorwani kuwanga yakimanya nti warwana ngata silamu setagenda funamu fa aslama fa qatala fa qutila na silamu ka niteza natola shahada nagine omurutaro narwana ne bamutta fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amila qalilan wa ujziya kathira akoze kitono katona wade chinene Chiza tiyasara wa deniswa la neji.
9: Neji, neji. Mungu naji.
8: Kati hivi ya taufiye karuna wa kwa gati.
9: Okay.
8: Anira awantu wa batari wa sila ambandi chilooze zao. Mkasera hapo, ngari kuhulili. Natu na shahada. Biyo nabi hako zinga bifu. Karuna imu sonyo. Ateche ujisa. Adebi hako zinga birunji. Habata ya mbabantu. Sime zizi. Alisa, yunge nganda. Yara katisanyo babies home, aronda abana abato, na abakuza, wataina mwasirizi. Katwe wasira muka. Aslamtu, aslamta, ala ma aslafta min khayri. Usilamu sena ulichiruji chivari okoza.
9: Allah ilashimuwa, achumute dekele.
8: Naam. Hadithi ya Hakim ibn Hizam. Araaita umuran kuntu atahannasu biha fil jahiliya. Min silatin wa itaqatin. Ya Rasulallah, uraboti ya bintu bina kura anga mujahidi ya anga bimunji. Nga sinza na vyo katonda. Min sila okuyunguru gana wa itaqa okutabandu. Nabi ya mungati aslamta ala ma aslafta min khairu. Wasila mukanebe bimunji bimu wakura. Kati Allah yehu njisa. Ebi bibyo nabi kusonjua ate bimunji bimu nabi
9: kuwa. Nabi kuwa. Ajadda jilalu.
8: Kati dhalika fadulullah. Ya birunji bi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu dhul fadl azim. Allah ina birunji binji. Kati so omuyaga oyo goyita omuyaga. Aiza nukusoka yo gwa mtu azeza shahada. Kwa kati gomaze mu busaba emyaka 5 ina ibuzo binji ne kati ye summarizing it down.
9: Yes.
8: Ozaba dos.
9: Kakati Sheikh Bonsongeno. Obusilamu omuntu abuyingira nachi abufuluma nachi.
8: Naam, obusilamu tubuyingira na kigambo. Ni shahadatayn ashhadu an la ilaha illa allah wa zi testimony nkaka santeri asinzi ba butufu mubisinzi ba kujja katonda wa anna muhammad rasulullah ni muhammad baka wa allah khalas cheki kuingiza obusilamu kati omuntu afurumati obusilamu omuntu asoro furuma obusilamu obusilamu ne bigambo ba ne bikorwa
9: ocheke
8: na omuntu wavuma katonda wavuma nabbi chimufuru myobuchi
9: obusilamu
8: obusilamu omuntu wakola shirike ekyo kikolwa chimufuru myobuchi
9: obusilamu
8: obusilamu kati so oruwo manyawandika ekitabo nga awandika na waqidul islamu al-ashara ebintu ebyonona obusiraamu ekkumi nga oba obikoze oba omaze ova mu busiraamu na kati so busiraamu buyimbirwa na kigambo naye ate bufuluma n'ekigambo n'ebikolwa
9: kubanga hati ekimvudde nkikubuuza oyogedde ku ndamuti byono sista wange
8: yabuvaamudda yabuvaamu dda oyo
9: nali njogeddeko naye nze babiri nga tuli firambe fenna nanga nti nze ndi musiraamu era okuviira ddaladdala so no meja tiyansiraamu dde nze ndi musiraamu okuvidda n'abaana bange basiraamu naye
8: laisa limaanu bitamanni obukkiriza tebabwegomba bwegombe oba bweyita osegedde nedda obukkiriza kitegeeza mawakara fi lqalb ekyo ekituula mu mutima gwo wasaddakahu lamal emirimu negikakasa naamugambye nti oli musiraamu naye byokola biraga nti oli musiraamu
9: olowooza teyeetaagako bantu kugenda kumuyamba okumugya kukiri kasita kino ekinene kinaagaize ndi musiraamu kibiri byakola olowooza tekyetaagayo bantu kugenda kumuyambako kumukyusa kuva ku kiri
8: naera yeetaaga kubanga ekituufu kyo fengaffe abakozi ba ddaawa tulinanga basawo omusawo alwana kulaba nti omulwadde awona naera omulwadde wamufiira mungalo naddala mu nsi ez'abazungu va mu zini ezaffe ezaafirika nti osobola okufiirawo omusawo ng'akuyitako gonna weekaabye nnyo olowooza gwasoose neeyongerayo ne mubazungu tekisoboka neera yeenenya nnyo ng'alaba nti yaviiriddeko okufa
9: kwo
8: osegedde mubazungu abalina abalina tarubya y'ekizungu abavaluinga obulamu bw'abantu kati nabbi sallallahu alaihi wasallam yanakuwalanga nnyo ng'omuntu afudde takkiriza neera n'asanyukanga nnyo omuntu ng'abadde si musiraamu n'atoola shahada olw'omuvubuka yali muyahudi nga mukwano gwa nabbi osegedde nga neera ajja n'amukolerako ku mirimu naye nga si musiraamu kati we yalwala nabbi n'agenda n'amulambula yamusanga ala firashi lmauti ku kaseera akasembayo nabbi n'amukolako ddaawa namuga asilimu siramuka fanadhara ila abihi n'atunulira taata we alabe taata akola ki
9: agambaki
8: mwana muto omuvubuka atya kitaawe nga babanja bati okusiramu kolwa famiri mwebakolaki mwebava taata n'amugamba ati aba lkasim gondera taata wa kasim fa aslama famata ناتورا شهادة نافع فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار الله يبارك متع سامولير والنبي كاكاسات يفود ديك سيم سامو أمولير إيشو بيقين نافع تو كاكاسا كاتي تلي أسان يوكا ماما فينو قباتي مشيري نيران زي سيدة ويجفوني رام كاتي نجفونا موجي
9: ne ndwachite mutekateko mtu
8: nati oruli nari kugamba olwo omusomo twagusoma mu ddaawa asnafu lmaduin wa anmaatu shakhsiyati ebika by'abantu betukolako ddaawa ne personalities zaabwe osegedde si buli muntu nti omutomera akola ddaawa ku kabaka sinze akola ddaawa ku purezidenti sinze kati mama fiina naye yeetaagayo abali mu kaliba ye osegedde kati gwogambye mwannyo genda omutuuza nga
9: mwannyoakatiogende
8: wakawe akuggulira ne mutula ne munyumya kati gwasaanidde
9: era mubyeyaekayiira
8: mugambewalu
9: byeyaŋŋamba kunakimugambako naga nti ojjondetereyo omuntu omu gwe nalindagudde kubanga sirinaakompewo naga nti ojjeogu ogwe kyomuleetewa
8: nga kikyategeeza
9: naga nze siragula baasiriiko mpewo ziragula mpagababugaba eddagala kale ndowooza bambi yandibadde
8: afunayotamanye butuufu bwa busiraamu kyaika ndowooza atamanyi butuufu bwa busiraamu
9: kyetaaga omwongera omuyamba
8: kasi omulanga guuliddwa tuliko
9: abantu bannanga
8: bamuntu
9: mumutuukirire naye kino njagala kukivaako nakino nze nga nkirowoozangawanze nze singa omubaka sallallahu alaihi wasallama olowooza singa abaddewo ngeri gye yagendanga n'akyalirangakuba

0: Angie. Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: It is a macaco, Kuluba Fumbo Bunje, Hirubu Yagaza, Ubunuma, Ubu Chupisano, Ngatukwakanya Birozo.
3: Go cousin Goyagaru Pajabaru. Tomania bit of your Buramberi, Ewala, of Nobuta,
4: Tomania Sweetiza,
3: Wezo Busuka, Wandi, Useme, Omutunodi, the Bra Tuna.
5: Okay, webali nyo gowe na wenaye kumide kumkutu ugwachi kumimusamu katunizi mwenda Pal FM ekula liyo mtu wabrijo mkulu Ali njagala guwa mku ba tuze abalude mu takuwa ate ozali wa mchisenyi abakule mbeze bano isawa zino abali kukule mbeze abaka abagama nti mwanyaze kukule mbeze kwa mwa wambi
6: na
5: mwa gobyewo abena kasero mwene mwedi mwene muwamba anti baba lonje tibana bakulonda ni bagaye kati mwediza mwa wambi eti mwediza nembu mwa wambi abakulembeze bano twatu nakokwa Amiru Daula Sheikh Sulaiman Kaketo yaliko kamilu nga Sheka Mugataliwo boyajja na yedizo buyinza Sheka Mugani bamudizo buyinza nafu kamilu umma nafu namko kubyamta ataganyao Yahya Mwanji Ramadhan na kwata mbuyinza na chivuga na chitambuza banopo na benjogerako mwabateka koko kutaku wao niwabira koko abamunga bakule mbeze
7: chiri chitufu
5: atiru wachi mubesa amba msira chino
7: chitufu chiri nti utunuri ya masjid takuwa ya zimbi wa mwaka gwalu kumuru enda chinana muenda wetu wajitandikira ya takuweyo tu wajitandikira kunonongeri independent ngawa sila muwe chitundu tandika takuweyo ngera ikule mbedwa bakade bafe abenja ulo mwali abakadde besajja kumenya nnyo manya ne mwali mu Sheikh Haruna Kibirige mwali mu baseka bugolobi ni bahajima yange abenja olubesajja kumalayo
5: Sheikh Muhammad Rugolobi
7: Muhammad Rugolobi ana ibali omo kwa sajja abatandika utakuwa ni data kuweyo twalitangira mu katunga bakaita kya misana dali akawote twali miranga gamwe mmeri kwali ko omwami omuntu wali tumuita Sega Mwenge sajyo twatandika nayo muziki kyogo na yera yali musajja musilamu ngira mulungi wa kuweleza busilamu ne twatambiza takwa ku musingi kitukuru kya byonna nti yali independent ngati ina kiwayi kyegwamu
5: kyajja kitya bano okujingira
7: kati bano okujja okujingira mu twatambula nganga nabo nga abasilamu nti Qur'an nga bitugamba wahtasibu hablillahi jami'a wala tafarraqu kubera nga tutambulira wamu kutwenyeseza ku ngango kitabo kya Allah wamuni kusuna zomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam obuta awukana twasobola kubanga twaniriza buli musilamu ye nebanga lyo nalabanga akola dawa ngaze ko olabantu kubateka kubulungamu Sheikh Kaketo twakutambulanga naye mu bukulembeze bwe ngera bali mu baseka Kaketo tutambula nabo aba Sheikh ba abali mu abali market sikimpi twatambula nabo nga bamaze okugenda ku market street bawukanye ku seka Kaketo era nabo tubanirizanga era abawali mu bawo era ne tubanga tusobola n'okutambulanga n'abawali mu bonna ata n'abaali ng'abasipiidika nga basobola okuba nga bali ku mulamwa ogwa Qur'ani ne Sunna bonna twabaleetanga nga bali mubasomesanga eddiini ku muzikiti ogwo kale n'olwekyo omuzikiti ogwo tegwalina kontinu wano we kugwa Jamii ya Tudawa Salafia yaliwo n'abawo ne tablik community ya Seka Kaketo bonna twatambulanga nabo tuze tutambula ebbanga lyonna mpaka wetutuuse nga tujja tutambula nga tewaliwo ndoliito yonna naye olwokuba nti no mutuuse ekiseera nga mulimu abantu abatuuse ttakuwa webadde etuuse mu kiseera gituvuddemu nga evudde mu bizibu bingi mu mazzi tena bakufuna inkamu teina wakfu tuyita mu mwala mutuzimbidde mu mbeera y'obugubi ne wetuuse oluvannyuma lw'okubeera nga kyamaani waffe kyamaani Saadi Lukwago mwebazaako ensusso nsaba Allah mtukumira mtuwere mu bulungi omuddo oyo nsaba Allah mstuli na madala mtu wanga alizira mtukumire mtufu era atutusiza kukula lino era natuzaayo ku nnono gye twatandikirako oluvannyuma okubeera nga twali tuyingiriddwa abasajja abakulemberwa Seka Amiru Kamoga nga amaze okwagala okwezza omuzikiti ogwo mu kwebuza mu lugezigezi nga oluvannyuma okuba nga gubina ebyennyingiza ebyenjawulo naba nga ayagala gutegeera oguleetera obukulembeze nga ye
5: omuntu ono kugambako CMU mwamuyita
7: ekituufu ng'omukulembeze twamunnyonnyola twamutwalira ensonga zaffe oluvannyuma abakulembeze abaaliwo bamaze okubeera nga batuddewo nga tebazza bujja bukulembeze baali bamaze okuyingira mu myaka munaana nga tebazza bukulembeze so nga ate emabega eri ennono yali nti nno oluvannyuma lw'emyaka ebiri abakulembeze bajja kuzzangayo obukulembeze eri abasaaze abasaaze babascreeninge mu abo bakulembeze abakoze obulungi babe nga basigalamu obukulembeze ababadde abanafu mu bo bakyuseemu twamutwalira ensonga nze omu yali ku bo abawandiika ekiwandiiko okumwebuuzaako nga kyaliko ensonga 12 ng'ensonga yali pointi enkulu kuzza bukulembeze bujja nga twagala abasiraamu babaddize obuyinza beerondere bascreeninge mu bukulembeze naye baali baagaana era mwalimu n'ensonga y'okubeera nga general meeting tetufuna general meeting abasiraamu tebalina corporate ne babakulembera tebabawuliriza ne tubeera nga accountability tetufuna accountability ziri kiriya okitegeera ensaasaanya nyingiza n'ensaasaanya tetugitegeera teri kiriya ebyobugagga by'omuzikiti ogwo nga tetubitegeera bitambula bitya demarcation z'omuzikiti ezo nga tetuzitegeera in fact ensonga ezo twazimutwalira omukulu nga tumanyi nti asobola okujja tugonjoola ensonga ezo ng'abasiraamu nga tulamulira ku nnono ya kitundu nti abasiraamu balina okwerondera obukulembeze
5: omuzikiti ogwo gulina ebyobugagga
7: gulina yiika 8 zirina mayumba era ziriko abalimi bazipangisa buli mwaka season ibera ya yabera mu season 2 buli mwaka era ensimbi ezo bali zirisivinga badde bazinga bazirisivinga abadde bali mu buvunaanyizibwa bonga ensimbi ezo bali zirisivinga
5: ettaka mwali jya muzikiti
7: ettaka eryo omuzikiti ogwo ensimbi ezivanga mu kifo ezo zezagulwa ettaka erizagulwamu ettaka eri abasiraamu zibasonda n'ezibadde ziva mu maduuka ngaago zezagulwamu ettaka eryo yiika 8 n'amayumba agali ebulenga amayumba ago era nago gavaamu akasimbi akarenti abantu abagasulako era nga nago mayumba aga poloti era eriko ekyapa eribulenga ngaera nayo eriko n'enyumba ezivaamu rentals
5: so nga byonna byonna ebyo biri mu manya gatako

0: Okwaniriza mu program obufumbo.
1: Obufumbo mwe tuyegera enkuzanya abaana okugonjola ebizibu mu mwaka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo buli lwa Sande ssaawa nnya paka mukageze ekiro obufumbo
2: ngikutuusibwako
3: Tasnim Junior School ensangi mmanja ly'essomero ery'ekyasa omuzadde gy'osaanidde okusomeseza omwana wo oliva ku nasale paka P7 dene boarding lisomesa eddiini n'oluzungu tulina abasomesa abalungi ddala ne basheekha abatendeke endya y'abaana nnungi ate nga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu by'emizannyo kwosa n'okubayigiriza okuwuga ebisulo byaffe biri self-contained nga tulina ne vani ezitambuza abaana ebyokwerinda biri gguluggulu nga tulina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6 Tasnim Junior School tusange ensangi mmanja ku Masaka Road kukuba eridde buloba essimu 0200 998 939 oba ku 0702 9 93 46 oba ku website www.tasnimjunior.com.
4: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على كل حال الله كم يبزع وكبانغا أتصوز سيزا وكوكو الواليرو إتماليزا نتريتينو سوى الله سبحانه وتعالى كليزي أتوى بروني بيونابي تفنيم نتريتينو نموي أبتستي سبيتا وفاسيليتيتاز all in all تبوى بزع Kusaba ba abuwe chisimo kwenye mochi wondi. Ente katika eno atete mubara. Egeni mumaso abantu basoro kuvanga baganyulwa. Nze imsomo jo bufumbo dino. Sawa bufuna ko jo bantu uzawalwe yantu zanambuli lida. Ngendo kuwasa. Naye kati ffe tutera okufunamu emisomo bwegiti mu dalusu we tubeeramu mu masaaji naye gibeera brief but ffe tujja tusomesa butya bwe tukwata abakyala buvunaanyizibwa bwaffe eri mu maka gaffe naye ng'ate mukyala wange w'abakyala bano batera kubeera mu dalusu zezi kubanga miziki tebabeeramu ate emisomo gitegekebwa bwegiti ejyatinnafuna gyatera okutegeka ku Pearl FM era abasinga tebagibeeramu kubanga atya bibeerayo nga tamanyi bibeerayo n'emisomo tagikola ki naye alhamdulillah tufunyemu nnyo mu musomo guno bingi bye tufunyemu bisobola okumenya okuba twatandikira okusoma so naye in this literate she has opened up at least
5: nogambaobutono olw'obudde
4: barakallahu fikum wajazakumullahu khair
6: omusomo guno gubadde mukulu nnyo gyendi kuba ebintu ebibadde binyiga bibadde bingi ate zenna nentaliti y'okusirika ekyonkigane kinyiga nensirika nekino kimbeera mu mutima kimbeera omu nga si atifasina nina tulisobola okusheringako ne maama wange naye bingi ti titaliiwo so bibadde bimbeera mu mutima nensalawo okusirika naye kati gundi ino enyambyeko nnyo enyambyeko okuba nti omuntu olina okominga apo ate olina okusonyiwa otasiba kintu ku mutima kiopening apo okyogereko ne munno ate omusonyiwe there and then kati enyambye nnyo okuopening apo communication pozi nawo okutambula kunaye nga
0: okwaniriza mu pulogulaamu obufumbo
7: ensonga endala almarua omukyalo ono gwolaba kainu raqiq kitonde kinafu wa hassasin ate kitonde kirina obulamu naye watamirun ila romansiya romansiya romansin kyagala nnyo omukwano ogwo gwa romansin ogwo asinga okutegeera oluzungu kunze romansiya tahtaj kyetaaga nnyo ila romansiya obulamu obw'okuzanyira ku bwongo n'okuteekateeka fayajibu almuamala maaha birifuki wetaaga okukolagana naye kwatampola wamuraati n'okubeera nga oli mwegendereza wa mashairin n'okubeera nga ojjayo obukugu bwonna eri ekitonde ekyo arraqiki ekinafu gwe kyolaba ate wali muamala oteeka okukolagana nakyo bilini n'obukwatampola wa ref bilini n'obukakamu wa refuki n'obukwatampola yaziru mimakanihi azawuju lada zawujatihi ekyo nno kikwongera gwe omusajja ekifo ky'amaanyi nnyo wali mukyala wo
2: tobulungi omutadde mu mbeera romansiya
7: katubiwarabusine romansiya ekitonde ekyo kitadde mu mbeera efaanagana bwe kityo weeyongera makanan valyu okigyeyo bulungi kubanga nakyo valyu kirimu ki uganda kati nga wali mukyala wo
0: okwaniriza
1: Obufumbo yendagane yolubirira eri wakati w'omwami n'omukyala naye ng'ebeeramu ebisoomooza kati Pale FM wakati mu kutembeta ensonga z'obufumbo tukutuuseko program Obufumbo mwe tuyegera enkuza y'abaana okugonjoola ebizibu mu maka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo buli lwa Sande ssaawa nnya paka mukaga ez'ekiro Obufumbo wano ku 17:9 Pale FM
0: ekkula y'omuntu wa bulijjo
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على فهم كتولي أنا تيمكو أني لزنجي من برنامجنا وفومبو ونفع بتسليم جونيور سكول تبعنا بو وسنجو على إنسان جمانجا وسمي سابانا بفاقبا كنا سالتوا كمينة شوم سامبو الديني ومني بيانسي نتي Simu ya waliziro msambu 02 ana tenyele msatu ana mbili oja kubango wafuna na tema nyanzi kalunji ya haya msafa tulua kwa mtu kwa chikumi msambu katanyezi muenda ekwalio mtu wabulijo nsonge nkulu ya kubanga tufuna wakasela nituzo uja ufumbo wafe natuitia mkwejukanya monte kateka eze nja ulo Ambeo ni sekaisi fumutimba na kula sande. Tugenda maso na kuwanga tuwe jukanya. Uyi chevera mpamvu chenkani dao. Tuwagala kuyoza yuza mwena. Waila yumfunye bilo unji. Muguramu. Nitusa silabu na wafunye biso moza. Dala muguramu wenja ulo. Na kusingira dala. Oboli yao. Buna uguramu bobu fumbo. Nitusasa Allah subhanahu wa ta'ala. Weringa. Aba wafaka wababa tu wabasembeza kuchichisimu kubanga chirunji. Oboli ya wabira besima uluwali lunencha. Atina wabalijia kurufanyo uluwawe. Teka mtimba soko kuzo watuliza uichi vampambu.
8: Na.
5: Ate tutengewa nafe watulinze da. Baga loku mayangiri chiba solo kuchusa mwagulambu wabu na dalabu na ufumbu. Mkiasa chine chama kumi abi mwechimu. Wakati mkusomozibwa okwa maanyi okuli wakati
8: naam bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla faj'al umurana kullaha sahla in shi'ta sahla batuliza wa Pale FM radio abami na bachara bantu bakatonda mwenna abali ebule n'ebweya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
5: waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh
8: kyamazima tubadde tutte ekiseera nga tetuwuliziganya olwambeera ebaddewo ey'emizannyo ate nga najyo mugyetaaga kubanga obwongo tebujja kubeera ku nga tebuliiko bintu byansi
5: Bibuli ikiriza.
8: No kumanyi vige na maso.
5: Kumanyi.
8: Mwebali kuwagira. Abawa kiza siri wa mipira nyo.
5: Ya.
8: Siri nyo wa mipira.
5: Ngole kapfa wa sambi wako.
8: Kujia kumwa wa sambi wako na yate. Nasanyuka. Spain okutwala ekikopo. Nasanyuka nalize kusaidia Spain wa disagula nakusoma na inga nalize kusaidia Spain ate omusilamu ye nata inaluda ato yo avira chimbu yege
5: mbu yege
8: uteko ulita kandi zaidi onusuru muhaid sinaluda ato yo tuga omusilamu abanoluda kwa ni nabiku bafaris na baro mwanga baluana ila inako uluda nagama ti dikusaidi yaki ya Rum
5: ya Rum
8: ya jibura badida ayaka alif lam mim ghulibat ar-Rum fi adna al-ard ngano kusirama teko kubira kono oluda naeza dali kusaidi ya Spain gwansoga zange olwensonga ati Argentina nga Argentina ze sijagala Argentina yemu kunseza tabadugavu bonda
5: era mutimu yacho temtumuli mu
8: era mutimu temuli mu dugavu yenda ishi chimu Argentina naba Yudaya aba Israeli twali njabura wa Messi era chovura ba umpira gwa Misiri gwa gabarira Messi lokubera ati yali abali kuvar bonda bonda bali bayudaya ne yali aramura na yumusajja ngali mulu olugundo lu Yahudi ugendo kwa kanea uwe chiwero na yaga musajja ya Yahudi gabarira mulezi ne inga singa sicho jali mulu
5: gabadi ya mazima
8: byali bya mazima ajetina yali ya
5: yali atayoda
8: singa ya dayoda re bali bajja bali rulu lu Israeli olu and the World Cup yoka ibaddemu emivuyerete nyumye
5: no kubira onde samanu yokubunkenge kiya
8: aterina kwa ya soka nebira mu busosoze
5: yes wamanyi
8: kulembeze kwa gali America naji baramu
5: amanyi
8: na zayo baziza uli omu kwa gamba nebibira ekyo kusatu neteke kwa isi satu World Cup tiyita gansi satu World Cup yita gansi isinene nyemu
5: kare bibegeze mbiri
8: gabola bayali Katari gabola bayali South Africa desize baganti ngagga arede ziteke kasatu Mexico sima ya Canada kati bibya kwigati ya nyuma ndi mukulabo kwani
5: aba Mexico bali mbyagwe abe Canada bali mbyagwe aba America bali mbyagwe
8: aba America bali mbyagwe kati bovao ate nalina mu muzanyi wange gwe mpagira mu Spain anze kwesi na mupira neze kugoberera ku masimu ono ya mal
5: amen
8: oyo yemu kwano gwange we bintu zejagala nyo mtu azenga yebaga yeka
5: eno hey ya fayo byo noga
8: ya fayo byo ne
5: sibi ya ali au bya amanyi
8: binyumira okubira nga asome byafayo by'omuntu so na kulide mugundi leo labo muntu aba abana ababiri ne William wali omulala William asimo buviri obulira obuviri buno obugundi obulabo obuviri omuduga vira ye no muduga vukagongoro ne obalaba ati era byafuna omudaali yagutwalira maama we ne taata w'abaddugavu abarifiji kati bw'otunuulira ya gundi ono nerinnya libamutuuma eri abasajja ababiri abayamba kitaawe nga talina sente zigula mata ga mwana n'ennyumba ge mulemye okusasula owulaga omwana baanazaalibwa abasajja abo ababiri njabatuuma ki era ayina amanyana ayina erya kitaawe ayina erya nnyina n'abasajja ababiri abayamba kitaawe ekyo kimu ekyokubiri lwaki mwagala taina ka magero ka kuro kujja kunga asajjada sajjada tishukuru obo kitegere era kyayombeza nya abazungu naga kyama kikiri mu kuvuna mambisawo Morocco yavuna manga buli lwe kuzaka
5: Misiri
8: Misiri evuna ma no mwana na yavuna ma ogulira betu abo ali ba mu bulogologo kugaze sirabu rabira yejogede nga byaso bimujja kola kireze soma bisome so oyo nali kola ki nali muwagira Spain ekyo kubidwa kina wagira Spain yesi yokke yateekawo obulabe wakati wayo na Israeli era kibali bakambu yu yalagirira ati
5: era yabasaba kawo nga bino bitandika bino nega
8: Palestine gwanga Palestine gwanga kati besanga lyo njagalani kubanga ebigendirwa byange byonna byonna bali babituukiriza kati Spain nze nakisanyukira ku kufuna ki olw'ensonga zange era owezizo naye olw'ensonga zange ezo nakola ki
5: n'okuba nti nno Europe eri Latin America ne America South America beefugaafuga nnyo ebintu awo ne
8: befuula abagezi befuula abagezi naye si buli kintu ti mugezi oli mugezi America yalimu omupiira gw'ebigere ebyeteekako bwetiisa erina bino biragibe ebyo ebintu ebyekitemutemu ebyo byebanabyo naye biguna omupiira ogwa gundi ebyo tebisobola era kyovaolaba ng'omukulembeze ye tabitegeera Trump tabitegeera Kati awono bwekityo nti tubadde mu World Cup.
5: Ya, era mbadde mu bingi ebyokuyiga. Omanyi abantu tolaba bulabi n'otambula n'ogenda. Bwe mbadde bw'otunuulira sente ezibaddemu n'abaana abamu zebafunyeemu tekikulaga nti no bana abasajja bateekateeka ebintu mwe mubiyitako obuyisi bwe temutabikolera nteekateeka oba eri awo nti munaabifunamu oluvannyuma muyinza okugendera awo
8: kubakati bwetunuulira era nga twogereza ku Spain abo abaana buli kati abaana ababadde mu World Cup esente zebafunye Shell waliwo abafunye miliyoni abiri aga euro waliwo abali mu miliyoni ana aga euro waliwo abafunye ekikumi ekya euro olabanga gavumenti ziteeka esente nyingi nnyo mupiira naye awamu n'ekyo ate sente ezo zibbulukuka ne zidda
5: zibbulukuka ne zigga event yokogitegeke sente zokazi batadde mu ggwanga
8: sente ezo zibawaayo kubakati soko otunulire
5: yalibadde
8: nga fufa ye Spain ekikopo ekyagenzi yafunye miliyoni ataano aga dola naye ogayita aga euro aga pound okiyita kyakuzanya miliyoni ataano owulira ze biliyoni mmeka ezaawano pitirivu nnyo naye nga bo bateekamu oluvannyuma ne bakolaki
5: ne bajjamu
8: kakati ate omupiira wano waffe Uganda guyinza obutagenda mu maaso
5: lwaki
8: nti gwafuuka byabufuzi gwafuukamu ebyobufuzi
5: oli yagambanga nti nno kama simanye na kosa nini piga kiki
8: kati ffe ngaabakawumu kadini musajja waffe oli gwe bataagala ye yateekangamu yateekamu kinene ate nga tewaliwo kulya naye kati gwafuuka byabufuzi gwafuuka byaki kati n'olaba abantu beeya bweya ekikulu mu byonna toyinza kufuna ttiimu ya ggwanga enywedde bulungi nga amatiimu gano geexpress gavira ga KCC gaani nga togaliisiza togawadde sente tekisoboka gavumenti nga tegataddemu sente tojja kufuna ebbagundi tekisoboka siika era olaba wano emipiira gy'amasaza ate kati gy'amaanyi n'okusinga
5: lijjawo
8: lwaki nti balina kye bafunamu naye kati gwe bwetoteekamuku ntusuubira nti gundi Uganda Cranes era buli lwagati Uganda Cranes egenda kuzannya nzindaba nga bagenda tukuba era sibeera kusaidia ya buwanguzi nagijomba shekhe kati gaffe abalabaku ku ttiimu eyagenda mu 78 yagenda ku Africa Cup of
5: Nations
8: yalimu ba Jimmy Kirunda ba Philip Omondi otunuulira ttiimu eyo nga rabuka nyininyini ogaa nti enebantaanyi ttaamenvu
5: naye jja kuwangula
8: yalimu abasajja
5: era yasibira ku final
8: abasajja bakwatanga ggolu ne babuuka mu bbanga ne bakola ki yali mpitirivu nga abasajja baako bonabona tubeesiga esigaani wano
5: naye it is an investment kino kinayizeemu nti olaba nti ttiimu zonna ezimu eza Africa wadde zi oyinaza ogaa tulimukine tuli mu programu ettiimu za Africa zakwata abaana baazo oyinza okulaba ttiimu okuba ku goalkeeper okutula ku namba bonna basambira bali mu profession teri asambira waka naye nga gye bali bakola sente ng'ate era bayamba ensi yabwe okugenda okwengera okukola sente kuba omuntu okutambula okutuuka ku quarter final sente ziba mpitirivu omuntu zafuna ne ttiimu kiteeza an investment t nabadde neetegereza nti infrastructure ekyamazima gavumenti bwegisaamu sente eba egenda kufuna sente kubanga tulaba bano batwa Africa Cup of Nations omwaka ogujja naye billions zebateekayo kuga nti muzimbe ebisaawe mukolebwe muti kino kibeerebwe kiti ogenda okulaba nga weetaaga ebisaawe nakasongola omukyererezi biyitirivu
8: era si bisaawe byokka shefu
5: naye bijjirako ebintu ebirala
8: kola bisaawe oleme kukola mawooteri bantu bwe banaasula
5: na bisaawe byanyenyi
8: enguudo tezijja kubeera bwe ziti nga bwe ziri olwaleero tibagenda wa ziteekwa okubeera nga zikoleddwa bulungi owulira osobole tosobola kufuna nga toinvestinze tekyo tekisoboka shefu omala kuteekamu naawe n'okola ki naawe n'ofuna naye tewali kireese buzibu wano ngaba nkukwagala mbutu zawe sende neziriwa mundi akatulawo kulebezo wegwaga abona abona nabali ya sente za mpiji express dada mubutufu soko tunulire mubutufu basajja abamu abeetaaga kusiba oluguudo olugendo okugasa ensi ngukwata utya sente nozigira ne bwita mu ntobazi ate nga bwalina okusasula abantu abalina okukola ki okubagula baveewo muyite ku lukalu gwe nolowooza nti olutobazi olw'okubeera gavumenti tujja gisasula kyekisinga okubeera ekiki nze nakamba wano ekintu kiri kimu nga tuli ku rediyo senga nali mukulembeze wa ggwanga obaganira obuyinza nalizimbye ekkomera enakasongola nga lyababbi basente za gavumenti naye nga ngula enkumbi zigoonyezi
9: biribiri
8: abazifuula akasimo yafuluma obusajja obwo bulina embuto ezo ezigenzi obutuliddeko sente za gavumenti obwo ebuvaayo ngobuto buli ku mugongo kubanga enguzi esuseseeka owulira balwera ne bagenda ne bawolereza akusinza bukanaka naye nga eggwanga ligwa ligwa lwa nguzi lwaki bantu ba ngeri ki abatalumirirwa muntu so kwegamba ebintu ebimu tubireka naye obulumi bukola ki
9: busigalawo
8: tuwedde twafiirwa mukadde waffe Moses Ali
9: Moses Ali yatufaako
8: tutabadde saba Allah amusaasire omusajja we byamusobako kubanga muntu wasobya yasobya naye bwaba yasobya Allah akole ekyekyo ekikulu nti bw'abadde ali mu paliamenti abadde ajjayo ekiguudi kyaki
9: ekitiibwa
8: ky'obusiraamuotaddeyo
9: okufuna muntu ayambala mudoome
8: omudoomo ogwe nga weguli oba ali ludda oba ali ludda kyoka ekyokubiri abantu abataamanya ku yunivasite y'embaali IUIU yasimbirwa ekkuuli National Resistance Council mu biseera mukadde waffe Moses Kigongo we yali akola ki we yali sipiika baasimba ekkuuli baali bangi nnyo be tutajja kwogeraku kati olw'obutazza fitina nga tebaagala era ky'ova olaba ekigambo of Uganda ne in Uganda kyabatawaanya nnyo naye baali bakaaki abamungu abasaasire ba Moses Ali bakirunda kiva eddinda ne babeera ne basala olukwe lwabwe olwayisa ekiteeso ekiteekawo IUIU okiwulira ssebo kati abantu abo lwaleero abaganyuddwamu basiraamu abaganyuddwamu IUIU bangi
9: kasiiwa
8: ate nga tuli kumba ne hajja entuufu naye nkyovaolaba nti ng'oyinza okulamula omuntu lwakati ayo tabadde musiraamu nnyo naye ate awo munekyo ng'ate osoma mu IUIU naye okiwulire nga yateekawo kuba tikwali kuzannya abasajja abo tibyali byakuzannya oba oliawo teyali baddewo kubanga abasajja batutaputira of Uganda ne in Uganda of Uganda gavumenti eba erina ogitwala n'ogiteekamu byeyagala in Uganda eba teginaako nnyo buvunaanyizibwa buganti temujja kwambala bemuti owulire byafuuka ebizibu nga biri luddawa nga biri mu paliamenti naye abasinga obungi abavubuka b'ennaku zino ebyo tebabimanyi sooka weebuuze first alu tarikh ebyafaayo nze gono Moses Ali abadde muntu abadde mukwano gwange ng'omuntu era abadde ajje mulagaawo n'andabako era nituugira owulira nituugira n'olaba nga ddala kuba abadde afiirwa olusa abantu najja n'abaleeta abo abadde musajja mukwano gwange mu mbeera zange era ng'essimu yange agirina nange nga nnyina eyiye so nze ng'abadde ayogera naye ndaba nga abadde musajja muki abadde musajja munaddiini nsaba Allah subhanahu wataala abeere ng'amukola ki
9: amusaasira
8: jo twabadde mu kuyoola kasasiro
9: twabadde mu kulongoosa
8: eggwanga ekitali kibi kirungi nnyo naye ate kiwewuunyisa kati enkuba n'etonnya kati ate kiyinza okuba ekibi ennyo
9: sooka ku ludda olusa olugaa ndi kirungi
8: akirungi
9: era
8: ekirungi
9: enkola nnungi
8: naye buli kintu kyonna abaganda baganda ensibambi ensibambi okimanyi
9: edibya
8: mutere senga twaddidde ebisaaniiko biro bye twayodde nga waliwo emmotoka ezijja zitambula ne tubiteekako ne bigenda gye byali genzi ekintu kino kyalikoza amakulu
10: Leta mchibuga kachona kati ulabili sadi kubi ya nabili kungundo. Kati nkuba sengetu nye sawi ni nkuba ya Uganda tiri kukundi.
9: Anti tuliza evadetu wanyi angajibili ya.
10: Anti evadetu ya yara kachituwa tukule teweriri vidayo.
9: Ne yon yugongu kwa tandisi.
10: Kwa kukuli li. Nse naliwa kumulembe kwa Nasru Abdallah. Nga tuyo nje chivuga. Nali mwana mto. Nga tuyo nje chivuga. Zidi musajia wami chivuga mno. Uchimanyi mbubu. Mwiso mende. Ne kuolo metuwa yo nje chivuga. Zikila wana kuwa kutana. Kukulira. Teri yo pick up. Itai mirizi kwa kutuwa la bisani kwa wakariga. Teri yolo ule ya itaunga tise bisani.
9: Bakamina.
10: Alo, chukua hii gasi ya huku wakaliga.
9: Ega, tipa zonazo zonazo zonazo zonazo zonazo sino truaka zaima dezi kwa mwini mgumu.
10: Kakati ya okugira kuno, government ya aliwa kwa atakana nabana haba sino truaka. Niba government, tuba wada mafuta, mkolechi, kuli wosange misani kumugine nga mkolechi. Edaba aliwa deba wa mafuta. Niba gaiti, niba genda, niba tuwale misani. Kukumabia tukunganya. Uchuhuli la sebo. Sino traka nyingi ya wawasaja wabawa mafuta agagende no ebu yala. Sibaba itayu ebu yala. Kutuwa la ebu sadiki. Inaba alipigize. Mungeri ya kutese ganya. Mwuri ya bandage tugeenda kuyonja chibuga. Na ye tuwande tuagarawa inalore. Tugeenenga tuteka kwebi ebichi. Ebi guundi. Chegati ensibambi edibi ya mutere. Kati uluwa alero kusawe. Nusengati wali kakutia kuna. Kwa gorete stekazo teina motoka zimbala. Gulangi li dekatibisani kubilangi li dobiti ya yu viteke mwewa.
9: Kole itandisi?
10: Kole kutandika situ ganye kaifa. Chilinga kutandika suwala. Gatuhi na uzu.
9: Anti.
10: Kakani kwa kati alhamdulillah tanso kusara.
9: Ente
10: uzu talina.
9: Ente katekazo na zikura bukuzi.
10: Anti zikura bukuzi.
9: Na yu kutandika kukutandika.
10: Tetuwa agendele demu kutukuza chivuga. Nange na kunganyi zebisani.
9: Fila tuwa kwa zina tuwa
10: kunganyi. Habulunji buwansi. Ne ye. Uweviraga uwebuzivu.
9: Echu shigena kusaji wa magezi.
10: Iye. Kakati ambuza bidebi urede vikunganyisi.
9: Andi kati waluo okuraga. Ntibanda yo unobuzivu webuli. Katika meri bene planning angabe chafude mkabinet. Eja kubange ireta evitese virete motoka ne yuna. Ne tunatuki osanga
10: Karunji njagaro yogerenga muna Uganda.
9: Era njogerenga muna Uganda.
10: Kato yogeranga omuntu asimi ikirizo usimi.
9: Sala kusimi ikiriza. Ente katekeye
10: uza. Wachiganye.
9: Ente katekeye na kwesatu. Tuyi za kubea as perfect as people say.
10: Ya uliriza. Teri yavu mirida teka teka. Esiyo na yunda njabu. Nisiringa Uganda. Na walala. Burungi wansi fekotukulide. Okuvedda wetuzalidwa
9: wuli kakati kitegeza chintu chikadde chibaba bazizamu amanyi chitandike
10: e chitandikidwa chitya
9: chitandise chikomye chikomye
10: ati chitandise da ye ebisani ko biraze watu byoje bocha
9: moche gutunatukira ku kokubiri ngira walwe kicyushe
10: ko katulindire fatara paso faini
9: ba mali mutara nze shina chisanyo kide kubanga nabade
10: nabade kitu tewali wata chisanyo
9: nabade kuchara
10: sagalo nkotinge bubi
9: era nenda ba participation ngo yabade was 100%
10: nabade kana baya nkudene bakola chi echi chibula mu chiri chimu gasi ya kunganyizidwa twali bwawa
9: we wali bagula ku government ya gulawo
10: we babera mu campaign bagulira boda boda mafuta nizigeda kati na wale wali kulide moto kabali yega hili deba nanyiri moto kalore na yugana bawa nusiba
9: kati wawa deo budobo kati wujia kasa amagezi kame waga tute amagezi kame waga tute
10: kati yacho chue de
9: na ye ngatulize monsonga tumalize nsonge yo chama zima ente kateka nunji ere chaine bijisomo ze bifana ngevyo seka bayo gerako. Umanyo Uganda tukulamu ko dictatorship. Nze Omuganda, baguita Muganda. Gwansanga ke Rwanda. Unakuluwa mkaga nga ulakulongosa. Na ye ne mwote istuwava mu until esawe ezo Muganda. Omuganda kigamba Rwanda bagita baguita lunaku lwo Muganda simenye kitegeza bana fana tubulira naye sibu teri compromise yo na wali mukozi wa government wa wachi everybody must participate Omuganda. Kaka sawa ni president taba mu gwanga kunaku ululu Omuganda.
10: Kalungi. Koti nga bulungi banna Uganda. Banna Uganda tebannagaana kulongosa. Ebyo byonna bi teri yuya kutemba okubakola ki? Ebyo byonna bi baleese byabadde bituufu. Fe kizibu kyaffe kiri wamu. Nti twagala emmotoka ziveewo.
9: Yes.
10: Obulira nga bw'olaba eRwanda. Emmotoka ziveewo. Obulira nga bw'olaba mu nsi za Bulaaya. Mu nsi za Bulaaya bagenda ne bakuŋŋaanya. Kubanga wano bo bennyini aba gavumenti be baayonoona abantu. Baagala okuteekawo amateeka. Amateeka gatya? Omuntu okuteekawo amateeka aga nze mu bintu ebinyinza era nkikugamba bulijjo. Kwe kulaba omusajja ng'ayogera nnyo Oluzungu. Naye nga bw'amala okulya ekikuta ky'ameeva asuula mu kkubo. Oyanuma era bwe mba n'obuyinza njagala okuyimiriza emmotoka eyo y'omusajja yeetaaga ggalamiza kkuba bukubi biggo. Ekyo kyo ekigambo ky'okwonoona ensi nkimanyi kubanga nkulidde mu nsi ezimu ensi engujjufu nga n'akantu ka soda kennyini kano kojjako. Ukakwata mungalo n'otuuka w'okola ki?
9: Paka utuka w'okagenda.
10: Paka w'okagenda. Omuchafu.
9: Omaga waga w'otuula
10: kino kati. Omuchafu government za fizi nzola bazizi kuleta. First wevote wali mateeka. Owulira. Secondly, ekibuga Kampala bw'okitunuulira. N'osanga nga abantu bali mu nguudo. Basimbye. Mwaka zisimbye. Waboda boda najja naita kupeva waguru. Natomera omuntu na mvuma na mvuma. Waluwa mateka. Omulala olaba waliye wafe kuruwe mulago. Waluwa umudu gubasimba. Uli abatembei ya kugundi mwaka angaziri mjama. Agubagu kola chibagu kaza. Te wali mateka. Ebe mwebe mugambe Rwanda wali ya mateka. Erate bagambu wako. Katichogane Rwanda teni boda boda.
9: Yes, it
10: is. Mateka gawano, agawano, agafuga boda boda, agafuga Rwanda.
9: Aha, ile boda tutula boda boda,
10: atuina elementi. Uyiza, wano atuina elementi, biri.
9: Eto wakupa zivetu biri.
10: Nabu, ne wano, wane wafe wu, amateka gu gafuga kugamba, itafakna alla natafika. Tuegata kumateka. Saika, ensiyo na, wibena chogambe chwa dictator ensi ngono ojirongosa kyetaga bwa dictator ensi okulongosa etia ntite mbamba abavu bogo yagala ensero ngukete mbaira muki bikubera ati kusimba oyagala traffic irongoke wa traffic mwo buyinza bwe nekati wanwa traffic ayino buyinza abachi ali kuguli ayimiriza gwe V8 ne very ngeliko no bugumbe ne season na ne nyine atakula ne bitala ne bavichakula natandika kuisa mukono ebitala nabijja ko gwabyo kubanga waluba above abatagambo ako matekate gaba kwata ko we buzo mulamuzi bamuleta mu bugombe lwakite wakidde lwakite wakidde
9: tambula kusawaze
10: at otambula kusawazo ate no nyigiriza abantu omula nomulanga avuka waluwe kubanga bwa akeri lwaki wakereye
9: ngudo zefunda
10: zese ngudo zefuda wakereye kaka bewa fe wanu wazibu sheikh babu eno dawla tu musharibin kache bde kugamba ene nkola nungi ne kagamo gendo jiteke Rwanda mateka gwe nyiri nyiri bakuga kusomera wo
9: bakusomera wo
10: okitupa hapa kitu uja kuchira
9: era busumba kitu bobofu mabakugama don't
10: mateka
9: Tofu totu sura.
10: Atebo malukola mateka. Nolu gudolo ukole raka mateka. Nolu ukole. Leka titunuli ya chitante. Wadokulongo sawe. Kuli chitante rodi mtunuli na yekaika. Nzentokere wafeje mbeira. Ogulira. Abasajja nosangaka abasajja wakola contract. Basajja babiri. Tunuli ya wanundi Kampala. Miaka jigena mwebili wakola gundi. Simanyo wate tusasula msasula. Eyo katufundeyo.
9: Ewa iti chike msafu katanyizu medapanga
10: femu. Kwa kumali nisabi ya Enja kuro kubili kuronda. LC1.
9: Yes.
10: Kampeni za LC1. Mchanga apanga la mbuanga zibuangebu. Zira banga kozino. Ziri mosente mpiti liku. Matu wasibi ya matayi. Matu wibbe abantu. Barua na bagala kutingana putinganyi. Wafo budo dibo nabu nabu fuka mufuzi. Kampeni zaabachi.
9: Zaabari
10: kati echo na chichi ingi debi ya fayo.
9: Nze mungundi zange. LC1. Nalinja ala chusigale mkola ankade.
10: Yachi.
9: Ya movement. anti zina fuge kwa movement ani edat mwenyezi wewe biaguni ndio no wagundi no wagundi na simba kula ininga ne banunda kuvuka kumuko erisi wombo wavuka emachindi nenda ba amanyi gabantu twalondira ngao kugombolala wakulwa
10: amanyi gabantu gachusa mu Luganda bagaita manya mutuzungu bagaita ani
9: anti gaba manyi
10: gabantu sagalomise
9: Gaba power.
10: Ate abantu.
9: Gaba people.
10: Kati chigati.
9: Kagati. Na ye, eshi nima mchili shimu. Ntiwe, tuwe la kubialu vino. Edda. Tuwe la kubialu. Eru siza fuziozi manye zikandanda. Nga eru si wano abira wa manye. Simu nibia kupa kampeni. Abira wa manye. Chairman, Secretary, Defense.
10: Atera abantu mbalabula. Abantu wabibi ya mbalabula. Eno yunayona wakuru tubireke. Na ewa Allahi, bemunalo ndaba erosi. Ngababa guliri debu gulirizi. Temujanga tukasomere duwange takari ya mweritu wali duwa. Oliaba guliri wa erosi. Mumulonde, awatari kusovozi. Awulira. Awalari kusobozi na kwee simbu. Rokuwa kutesilingi si omutuwaro kumwe mituwaro hivili ya satu na ajikuwa. Manyatoyo mkulu nyo. Yes. Kili yomutu mkulu nga LC1. Nebo wanga kuchibayi nipa kuwa desedo kena kulonda LC1. Nga taina kusobozi. Kweke njini kwege nukusoku kweka avira. Londa LC ngo mwesiga. Mufe kubigambo vya sendi. O mwesiga ayogere bintu vya okorachi. Biolaba, aina biakozeo, banababa deka akozechi. Kwa uluo LC, nga jamani nabo mtu walide barua. Eyo mwana, nga tuina sente, nga
9: takutera kustama. Agenu kusoma kwa university. Agenu
10: kusoma, nga takutera kustama. Na uli, olinga nabo mtu walida gunde pe barua kukua pasporti, nga takutera sente. Kwa na hebe muna alonda abantu, nga mbuba alonda uluwa sente. Okukaba kwa njini njini, mufa kubine vya waguruba, meba pali ya metisi, maya vikozibitia, vikozibitia. Na yabu bakulu nyo, kwa meba kumbanyi, ukuva waka. Iba ntugwe njini njini, akumbanyi, akutegera. Ila infakti sengani passport, meba zigaba nuzigaba. Nga ya kuwe palu esembayi, tigeno fune passport.
9: Tigeno fune passport.
10: Mpuzi wawa. Nauli? Echa kwe chesima, naba kuida baronde ilo si.
9: Nga batu batu
10: nga bakwira
9: iteka simanyi na ye
10: zaili
9: ni anti aba era na yaba wakuchala simanyi simanyi iteka bidikama na ye nga twagala okubiriza abantu bane tugenda tulonde LC1 nalina labye ko kabaga anti tujja kwana ku kuumula mugwanga kubanga LC1 mtu mkuli nyolo akubanti waliwo nenkole emwe ya vao afe utwamali ya sini yo mukaga walinga wenkola nga buli muizi amalasini yo mukaga ogenda ke kyang kwanza
10: nokola ki
9: ne bakuyo gisa
10: ne baku stende katajinidi
9: tajinidi ji ji
10: amaji
9: kwalinga kukuma kuma wongo obo kuweriza abantu no ensi okwaliza wamu Elanzi nzijukila ba LC abaso mabiga umuchinda chinda mukaga chinda musamu chinda munana fawe machindi kanjukile machindi jina wanga liranga bama langa ni watu wala walinga umuchaka mchaka wa insambia insambia kuchisawa kumwale na wiki singa bili ama wakia leo kufuwae nga bate gede chama zima awantu nizo munu na kuwa defense nga tamaji vya situita hivi tambula na ye abasomesa babanga military police hao bakwatanga mbantu wabo yabage nti kino ekyokwenda kikwaze kino bakikwaze kino kino kikwaze kati likewise LC olokuwa na yo court number era betagamu okujja dada ebintu
10: ebimu ekyamala mu amanji kimu abantu bonna bonna baali ba
9: nti ono kati byawuddwa mu muli wachi wachi wenna genda wali bamalo kuisa
10: abantu bonna baali bawuwa ekitiibwa aba LC Era yali government ya bamalamu amanyi. Kubati wali nga wachikolewa kuchyalo bacha kweri nda bacha ki okujakunga bamala kutuka kweri si. Nika kati mukati kati bakukwata. Na hilo singa tetegede. Ilo banji yotu basumye mbomba. Uli nika kati. Omutuze wange ba mtuwana. Nesi manja akura
9: chibu. Richaringa chizibu.
10: Richaringa chizibu.
9: President ya wa manja abantu.
10: Iya abantu. Kakati ebitu nebige na nga jichuka. Lulite bajanga. Ila bajanga wabugundi na gandu. Kunono kucharo kuliko mbi. Intelligence neja ne mutegeza. Na yetu gende fena. Tumukwate. Tumutwari. Wabuli na? Kati bibia kwao. Kakati yembele ili mukati sawe.
9: Okay.
10: Hey, kati ama amani. Hey. Siba atuwe baga baga maramu. Fetu chari wawesi gemo erosi.
9: Mm.
10: Na ya avali waguru. Ama ramba na avali wansa amani.
9: Amani.
10: Mm.
9: Okay.
10: Kakati yunga tuwe deyo.
9: Mm.
10: Vino vitu kuatako. Wewe rabi gundi. Wewe utalo.
9: Mm.
10: Utalo wa Irani na Amerika. Saja wa Irani ya gambi. Ya katu katu kasisiza njirenga ni ya kakabu.
9: Mm-hmm.
10: Manyi, chitebe chikuru. Nga wala banti, chitebe chikuru. Chawa ni wachita batia. Defense manya for sun because of it.
9: Mm.
10: Kati hati chawa ni wachita makar khatam al-anbiya.
9: Makar khatam al-anbiya?
10: Khatam al-anbiya.
9: Hey, hey, bikuwa la gani jawo.
10: Khatam al-anbiya chitebe chawa chikuru.
9: Mm-hmm.
10: Era karariyo nefuruma wano. Kaid makar khatam al-anbiya. Obudumizi adumira kuchitebe chikuru chibaita khatimul anbiya wenkomere rumbanda bibai.

0: Mandela Millers Ebusega Roundabout Masaka Road.
1: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo y'obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika nezikusabira kyekimu y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu bitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah amukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah amusaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino Yeshura Imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 20,000 zokka kubira omuwandiisi Yeshura Imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 Kumina mukaga, chinda mwemu, abili mumusambo.
0: Ettendekero ya Ssaabasajja Kabaka, Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Kakeka Mengo, ly'ettendekero erizimbye omukulu ogutasiimuka mu byenjigiriza ebikyusa obulamu bw'omuntu, okuyita mu masomo agatuukira ddala ku byetaago eby'omulembe guno n'ebiseera eby'omu maaso. Abayizi batendekebwa mu masomo ag'enjawulo nga Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Civil Engineering, Plumbing, Fashion and Design, Journalism, Cosmetology, Catering, Tourism n'amasomo amalala mangi ku ddaala lya Certificate ate ne Diploma. Okuwandiisa abayizi abamaliriza P7 Senior 4 Senior 6 kugenda mu maaso. Essimu noti musanvu noti mukaaga 22 32 23 ne noti musanvu mukaaga mukaaga 3 mukaaga 21 nsanvu mwemu. Tusubwa omukisa guno okusomerako mu ttendekero lya Ssaabasajja Kabaka.
2: Wali olambudde ku faamu za YPA oba obadde obawulira buwulizi anti be bali ku mimwa gya bannayuganda ensangi zino. Omukisa guzze ku Sunday nga 26 ogw'omusanvu 2026. Mujje tulambule oli memba oba toli YPA kuwadde omukisa okujja okulaba ku ebyo abantu bye bagamba mbu tebisoboka. Tusimbula saa 12 ez'okumakya ku ofiisi za YPA ku Rubaga Road weewandiise n'emitwalo 10 kati era okumanya ebisingawo kuba ku noti musanvu noti 3 noti noti noti noti 34. Tosubwa okulambula kwa YPA okujjudde okulaba okuyiga okusanyuka okulya n'okunywa. Tusisinkaneyo ku Sunday nga 26 ogw'omusanvu.
3: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangi bitegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni. Somero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu tulina dde ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero tulina staffu bbiri eya secular n'ey'eddimbu era nga center number zombi weeziri. Ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde. Endabirira y'abaana nnungi ddala. Tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lya Feddege ya Bombo Kibajjwe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti musanvu noti noti kinaana kinaana munaana kinaana mu bbiri oba ku noti musanvu munaana mukaaga noti emu nkaaga mu ttaano kyenda mu ssatu.
4: Okwaniriza mu pulogulaamu obufumbo
5: mwetuyegera enkuza y'abaana okugonjola ebizibu mu maka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo buli lwa Sande ssaawa nnya paka mukaga ez'ekiro. Obufumbo
6: ngikutuusibweko Tasnim Junior School ensangi mmanja ly'essomero ery'ekyasa omuzadde gy'osaanidde okusomeseza omwana wo liva ku nasale paka P7 dene boarding lisomesa eddiini n'oluzungu. Tulina abasomesa balungi ddala ne basheekha abatendeke ende y'abaana nnungi ate nga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu byemizannyo kusa n'okubayigiriza okuwuga. Ebisulo byaffe biri self contained nga tulina ne vani ezitambuza abaana. Ebyokwerinda biri gguluggulu nga tulina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6. Tasnim Junior School tusange ensangi mmanja ku Masaka Road ku kkubo eridda ebuloba. Essimu 0200 998 939 oba ku 0702 49 93 46 oba ku website www.tasnimjunior.com.
4: Oluwakati mu programu
6: obufumbo
5: obufumbo mwetu yegira enkuzanya abana okugonjola ebizibu mu mwaka okukuma omukwano okuddamu ebibuuzo kubulikalonda kwata ku nsonga z'obufumbo
4: ngikutusibweko Tasnim Junior School ensangi manja yesomere ebyekyasa omuzadde gyosaanidde okusomeseza omwana wo oliva ku nasale paka P7 dene boarding lisomese dini n'oluzungu tulina abasomesa abalungi ddala ne bashekha abatendeke ende y'abaana nnungi ate nga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu byemizannyo kusa n'okubayigiriza okuwuga ebisulo byaffe biri self-contained nga tulina ne vani ezitambuza abaana ebyokwerinda biri gguluggulu nga tulina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6 Tasnim Junior School tusange ensangi manja ku Masaka Road kukuba eridde buloba essimu 0200 998 939 oba ku 0702 09 93 46 oba ku website www.tasnimjunior.com.
7: All right, shukumu musambu kwa tanyezi mweza pale FM kwa tuli wabali nyoku wangu chage na masongu cha tuliza tuli mprogram na te obufumbo wano kumkutu kwa shukumu musambu kwa tanyezi mwenda ekola liyo mtu wabuli jo wana Tasnim Junior School butamana bo na te tukomeo tugene masongu wano kutuliza ensonga za fe na
8: Bismillahirrahmanirrahim Omajuzi nga bwagambye waliwo ensonga eziwerako eziyinza okuvaako emitawaana egy'abantu okubeera nga baawukana naye ate oluusi nga tugikoze eki nga tugitegedde bulungi muntu ayinza okubeera nga yeebuuza naye omusajja oyo yankyayira ki oba omukyalo oyo yankyayira ki tetuyombangako Ichanga kufumbirigana. Tetuyombangako. Simukiinangako. Naye omusajja yatandika mpolampola okuntamwa oba omukazi yatandika mpolampola okuntamwa. Naye ensonga esooka abatunuulizi be baali batunuulira baagamba nti omuntu bwafumbirwa omusajja. Omuntu n'afumbirwa omusajja wabaawo ensonga. Eziyinza okubeera nga zivaako abantu abaabadde bategeeragana okwawukana. Otayinza okubeera ng'ali awo n'omusajja yamwagala n'akolamu ekintu kyonna nga waliwo ekintu ekivaako okwawukana oluusi nga takitegedde. Ensonga esooka arrabatun fi taghyiri al-akhar. Omuntu okwettanira okukyusa muno gw'osanze omukyusa mu lunaku lumu n'osanga oli alina ebintu byebyakola naye ku lugezigezi buzze nalwo oba musajja oba omukyala ne lubeera nga gwe byogenda okukola olabangeera akola mungu bwagaa nti innahum yasabura annahum yuhsinuuna sunaa nti gw'olongoosa bulongoosa so nga mutuufu oba tolongoosa wabula oba oyonoona buki mungu bw'aba akola abantu mu nkola yaabwe abantu buli muntu alina emiseegi gyalina teriyo muntu ali perfect 100% wabula buli muntu alina obulumira bwe obutonotono omukyala alina obulumira n'omwami alina okukola ki
9: obulumira
8: naye toyinza kubukyusa lunaku lumu mbeerozeemu fumbo n'ogamba nti ojja kubukyusa obuki mulundi gumu omuwandiisi agati mushale mu bintu ebisinza okubuna ennyo okusaasaana ayuhawila ahadu zaujain kwe kugezaako omu ku bafumbo ababiri taghyiru sharikihi
9: okukyusa
8: patanaawe baada ziwaji oluvannyuma lw'okufumbirigana sawaun kyekimu tariqati malbasihi oyagala omukyuse mu ngeri y'okukola ki
9: y'okwambala ennyambala
8: oyinza okusanga omusajja ala sabiri mithali kino si kibi tokitwala nti kibi n'ogenda mu ddalasa omusajja abadde babuyita kweyisa abadde akweyisa olw'okubeera nti eri okoze eki osomyeyo
9: Tuwade tujibu ya kumupira.
10: Yeah.
9: Walo mtu kusanga nga umupira kumutuwa liruguchi.
10: Obude.
9: Obude. Gweno ya galo chumujepo. Umurudi gumu. Oba seju wa afkari hii. Oba.
10: Ebirozovye.
9: Al-asasiya. Ebirozovye vya. Ebye nsivo. Ngo mtuwa ina ebirozovye vya vya aloza. Nenga vya ukana nebibyo. Obudira. Mima yuaddi bi muthabati ghazwi shakhsu li shariki alhayati. Ebyo nabireta urutaru uomu mtu eriomu mtu duwo kulachi patanao. Faya shuru thalika bi adami l'ihtirami. Olina achituwa lanti kucho ya galo kuchusi zao nga wakajja. Na achituwa la ntitomu wachitigwa ila na achituwa langa chinyizo walghadab. Nobusungu yaiku hatha nao mensuluki fikrati lahtirama nechiveranga chizi giza mumbera zempisa ezevi rovozo vyo kwechitigwa ebyawa mwibyo kuwa nisiganya wanatija tuni haia nilzati sesemba yo hiya anel arjah nechisingo kwele chitufu kusengembele yegana alinsihabu minaziwaji kuwela nguli ya achisokamu ekyo mfumbo. Diaba ntutu ina enkola ya finyiji. Ataba tuwa ina emizeja hapa. Aba tuwa ina enkola ya hapa. Aba tuwa ina neisa ya hapa. Nebo malo kufumbirwa. Obama malo kuwasa. Walwe mtu ewe itago kwa tempura mpura. Hata niswala.
10: Enga wata sala.
9: Aba deta sala. Hata niswala. Chuchitamu na aba deta swala. Soko mbuli lile. Kaulira, soko mkwa tempura. Sibu kwa gama tunu ulubalo kuingira kwa chitufuzi wa saika. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa msajja wa angesu wa raza hasara. Azibu kamu kamu, bichi bichi. Na enzi wallahi adami tazimalayu. Kakati seko mraragati oyu yahi. Vayo, tambula agenda. Ebi intusiwe bitambula shere. Gwela ukubela dai.
10: Mkuhuze.
9: Bero mkuhuze. Lika kubela anga tuli mkuhuze. Bero mkuhuze. Akola. Omuntu. Okuja jakolachi. Akola omuntu. Okuja. Eriyo dini. Elana chene. Obila aksi swahe. Usanga shekhe. Nga shekhe agena na somesa kuchituti. Chino nechibera marembe. Nenga ato mchalo uwe ya moremerida. Nagari yaki gobye toti yaani.
10: Toti ya mungu.
9: Toti ya mungu. Nakati ulu toti ya mungu. Nabiso sara babu gamba tuwa andhira ashirata kala krabini. So kutise abantu go abakulio kumbi ya
10: kumbi.
9: Kati nzogo nuna kochi. Nechitu chiko zechi. Erichi gani. Kweka njini nchiva chitegeza titawe chabula mungu. Soko kukula babo, uliokudeze mkufumi lirazi. Nolecho, waluo evirongozo, waluo enkola, nga yetaka kuwa tapula, hata ni mudini, nga yetaka kuwa tapula, umutrogena nga mbuli lida, umutrogena nga umuteka kukubi kukurukofu. Echuchi ya bako, rio umutu, kukubi langa atambula bulonji. Tugambi, ensonge soka, kwekweta nila okuchusa omuno mwaka sinkana na ye averenga kuboroza akoreji
10: avere
9: chintuwe chono chireto obuzivu chichimu kuchirete mitawana nukwa ukana mtu wakendo kula bangaringa kuta wachitiwa bango ya gara averenga kucho ya gara akoreji
10: avere
9: kakuberenga kubda chiro msaja angada chiro mkwa tempura umunyo nyuru kakawe jakari mkora chi, mkude chilo, mjokura aga mutambula bulungi. Kwa hizo, epi sati, omuzete kutera nyo kumalikako mtu mbwangu uba kweta kukwela ngokulachi
10: uguobude
9: pola pola echo chechimu kubituwe bireta omutu kukwela nga takulachi omutu kukwela nga aya ukana mitawane jiritecho omutu kwagalo kumuchusa maratan wahida omurundi gumu esoga yokubiri al iftiqaru ila tawassul okekereza okekereza mawasiliano waswahili wanaita mawasiliano okuberanga mu kwatagara mu mpuliziganya al iftiqar okekereza ila tawassul mbera yoku uliziganganya uliziganganya kutya okuberanga buli muntu ye yabiza munne عند ما يفشل الزوجان في ممارسة التواصل المناسب أبان توبة بابا لوكولي مريروا أبا فمبا بابي أكوة رانغا باكوا أساقانيا إتغامبو
10: جوكولي سيغانيا
9: أكوة تاغيسا كيبه راچانغ يقول من سهل كيبه راچانغ نيو وبو مبيري أكوة ممبيرا يوكو مياو كنيميا أبو شتكي تشنغاما Senga abantu bagaana okukwatagana mu ngeri y'amawasiliano communication abantu abo kyangu nnyo okugwa mu buzibu oba okumenyawo okwogera bobombiriri okuli fiziko owulira kuba tebalina nkwatagana tebalina ki nkwatagana muteyabisa munne wayi adi dhalika ekyo byo kivaamu obulabe ila nushui mashakili ukuberanga wabalukawo ebitawana aktharu khutura natenga jakabi nyo liza wechonno yuhibu ala alazwaji taallum chetagisa eri abafumbo kuiga kaifia titawasul embera jibainza ukuita mkwatagana alfaala kuli fiziko hifadhan ala hayatihim zawjiya ngechonno chivako kuma obulambu abwe obwobufumbo mustamir ran ngabugenda maso
10: we continuous
9: atenga buli bweyagaza okwatagana kuno kwekuluwa abantu bayinza okulowooza okukwatagana ate onaliranda ni nze ndi uganda nedda ebembeera uganda ku uganda kyebaekyo okukwatagana okubeera nga butegeeragana nga buli wamu
10: omugatta
9: ebirowoozo buli omu takola bibye obulira buli muntu mmala kuteseganya ate okuteseganya kuno kyekalungi bekuva mu maka ebiseera ebisinga amaka era gafiira ddala hatta n'abaana singa mugandi okukkaanya ku baana wagye bagenda okusomera olaba ti abaana obawaleetedde obuzibu baaba
10: ayagala
9: kituufu butese nga muli mu kitanda kyammwe ti omwana nono njagala kumutwala mu alifa taateni ani alifu kasira teni inu alifu zoma teni unu
10: inu
9: ya kala kumutuwale haa mwana tuwa kala kumutuwale mbungereza ulida kakati ni mufu na mawasiliano kutege ilagana kwa mwembi bimwani mkendo kuzalo mwano uyo ila mwaita mkutege ilagana
10: yes
9: tewa kutema kuwata mkwasa kuwata mkwasa wabula wali umu hadatha ukunumia ukwaba tulusa mbera ezo mokufuna olubuto so na wano umwana ono okubeera nga atambula bulungi mwali badde nga waliwo mawasiliano okwatagana abantu bayinza okubeera bufumbo bwabwe nga tebalina ssente naye nga beeyagala
10: olwaki
9: okunyumizaako omukazi omu namulaba awaffe mulago era ne mufunako ekyokusoma baalina kapikipiki kana akamyufu waliwo kapikipiki
10: akameeti
9: ndowooza naye baalina omwana waabwe baalina ne omukyala nga mukyala ayambala ne bulungi nnyo ijaabu naye nga basanyufu omwana n'atuula wakati maama n'atuula era wagundi taata n'avuga nga basanyufu bagenda banyumya emboozi yaabwe ne bagamba abantu abo obalaba nti abantu abo bamativu n'ekintu allah kyabawadde era entambula eyo ne bwoba oyina peesi omwana oli tajagala ayagala ki omuzira we kyakola kitaatawo
10: kyalinaomukyala
9: ayagala eno etambula ekola ki eriwo ekyo baite okutegeeragana abanemukanya mubera nebe mubera
10: nga mutegeraganyira mulevozi zamwe
9: mulevozi zamwe mbera nga mulide mwoku fena fena mwe yakukola nga tetusobola kwenkana kane site yali tambudde wasenga Allah yakula bagagga berere ani alikoledde munne senga yakula bavu berere ani yali falesi yali tadde musente mbitwe bikolebwa senga fena twali bafuzi berere ani alifugidwa oba senga fena twali basawu berere ani alijanja bi munne ebintu ebyo byonna Mungu yabikola ensene sobola okubeera ng'ekola ki ng'etambula n'olwekyo omuntu nebe mubeera muguze kawunga nga muguze akawunga ne doodo naye nga waliwo okukwatagana akawunga ako kanyuma era mukalya museka mukalya mukola ki ne chai ne wabeera mukalu nga temuli sukaali nga kuliko ne muwogo nga gwe munywerako babinyeebwa ogera okulaba kwawaliwo okukwatagana atawasol okubeera ng'abantu bakola ki
10: bakwatagana
9: naye al iftiqar buli lwe mukekkereza okukwatagana ne mutakudiibuuda okukwatagana kwetaaga kudiibuuda si kekkereza buli lwe mukekkereza okukwatagana ne mubeera ng'abasirikale mu nnyumba ne mubeera nga mweyisa tewali kunyumya tewali kugamba kino tewali kugamba kino tewali kugamba kino ebiseera ebisinga obufumbo bwamwe bubeera buleeta ebitawaana emitawaana egiyinza okutuuka okukola ki okwawukana bana okwogera kuno kintu kikulu nnyo shefu okwogera olulimi lwo lwe lunyweza omukazi olulimi lwo lwe lunyweza omusajja naye kasita ebyo okwogera kugaana obulya n'obeera nga enjogera yombi ey'omusajja mbi gyayogera naawe oyogera naye bubi tebayinza kubeera bufumbo shefu okubeerawo mawasiliano
10: okwowuliziganya
9: kulizanya Sheikh Yahya Mustafa Kalungi wateekwa okubeerawo ki
10: okuwuliziganya
9: ekyokubeerera kugamba Sheikh Kalungi nti abakyala mumanye owulira muteekwa okubeerako abantu abakola ki naawe kennyini nyini oteekwa okubeerako omusajja ng'omuwuliriza nawe omusajja oteekwa okubeerako omukazi ng'okola ki ng'owuliriza byagambo ayinza okwogera ebigambo nga nabimu tojja bikola naye gwe wuliriza ova obutambula okole ki ogende okoleko byoba okoze ki
10: byoba osobodde
9: kubanga Mungu yabatutondera ate nabo naffe Mungu n'atutonda ku lwabo tulina kuwangala ffenna ekyo kiyoga nti bannangeza abakazi bantama sijja kubeera nabo ebyo bibyo oteekwa kuba nabakazi n'abakazi bateekwa kuba naki naye entalo eziriwo zino wakati w'ebitundu ebibiri ebyakolebwa nga birina kukola ki
10: wangala byonna
9: zitwogezaako okubeera nga tuzigira tuzitangira okimanyi mu bitondo byonna Allah byeyakola omuntu yasinga okuba omubi mu kuwangala n'omukyala
10: atya musajja ategeera naawe oyinza okugamba
9: omuntu yasinga okuba omubi omuntu bamugerageranya nabbubi
10: akola ati
9: Mungu yali ayogera musura ya Ankabuti yagamba nti ennyumba esinga okubaamu emitawaana oba okunyomebwa nyumba ya nabbubi naye abanoonyereza baagamba nti nabbubi enkazi yeefuula nakawanga tewangaala nansajja olumala ogiwakisa nedduka emisinde ensajja bebeerawo bagitta kati eno nakawanga n'abeera yekka mu nnyumba ye owulira mitawaana myereere naye atunuulira ebinyonyi wali osanzeeko ekinyonyi ekikazi n'ekisajja nga balwana si nkola yaabyo tunuulirako embuzi toyinza kusanga mbuzi enduusi ng'erwanagana n'embuzi ennume teriiyo byonna n'ebisolo eby'omuttale ekisolo ky'omuttale kirwanagana nakisolo kinne waakyo kisajja ne babalanga sikulya nga boolaba empologoma bweyigaembogo naye bawangaalira wamu
10: muttale mwebawangaalira
9: omwo naye tweza kusanga mbogo nkazi nga balwanagana n'ensajja owulira naye omuntu wallahi Mungu yamukola nga ye omukyalo ono gwawangaala naye ate amufuula omulabe n'olwekyo ebimu kubivaako ekintu al iftiqaru ila tawassul okubeera ng'omuntu akekereza atawasul okuberanga abantu bakola ki ba bakwatagana ensonga zetegerekeze
10: nyo nama
9: ensonga yokusatu Sheikh Yahya Mustafa Karungi al alakatul hamima enkwataganya enkwatagana eyo mugundu ya namadala
10: eyo
9: mukwano
10: anti laba tukilo kubira wa mungu baba kuatagana
9: kuatagana yu mkwano alhamimu kwa wakana uyu hamimu wange
10: hamimu wange
9: yu chadu alajidu minal asbab wasingani wawo walumu ensonga ninji nyo Sheikh Yahya alati ezo taji ali azwaj ezifura abafumbo yufkiduna lehtimamu nga abafumbabu babuwa الاهتمام وكجوم بلا بالحميمة ومقوان وقوان مدالة الجنسية جنسية كيفونوري ومقوان وقوان مدالة
10: الجنسية
9: الجنسية
10: وقوالي
9: تقيت سكسي تقيت سكي ومقوان أبادوا بقانا okwettanira omukwano ogwanna maddala o aljinsiya okugatta omusajja n'omukazi awil mawadda aljasadiya obalaavu eyomubiri baada fitrati min azwaji bewaita wakaseera nga babaze okufumbiriganana illa annahu min almuhim an yajida alazwaji turka lilhifazi ala hadha aljanib min hayati almutajaddida bwekyonno bwekibulawo abafumbo bana ababiri bana batandika buli omu okunoonya ekkubo erikuuma oludda olwo oba okitegedde kyeggamba nti kasita wabulawo al ihtimam
10: okwettanira
9: bilhamimati jinsiya
10: erio love
9: omukwano ogugatta omusajja n'omukazi akwili mawadda tuljasadiya
10: obo mkwano kulabu yomu bili
9: yomu bili olufanyole banga nga mamazo kufumbiri kanwa echono chivako abafumbo bano yomu kulete kubo kuno nye kubo elija okumuma lako embere yo
10: kubo ngali sila kubabi
9: saa sabila
10: saa sabila
9: kubo bi kasta wakutukawa alaka tulhamima ochuli na
10: au ogenze makubo malala
9: so atono wakimanya ntono yageze makubo amalala infiswari okundu kukuvako kolaji okwa ukana wa hudusul mashakil nokuzuka webichi ebitawana bali nazaujaini wakati wabachi wabafumbo ababiri تحول الاهتمام

0: mbera y'obufumbo eyinza okuvaako mushikilaati hakikiya emitawaana egyannamaddala filhayaati bulamu lidhalika idha kana teknolojia bwekityo bwe kibeera nga tekinologi ono gwe tulaba tusaituru ala ziwajik fakad hana alwaktu liludati ila ardi lwake kyekiseera kituuse okubeera nga tuddayo tumanyi kyekyonoona obufumbo kubanga ebyo byebimu ku bintu naddala tekinologi onaze omuli social media n'ebirala okubeera nga avaako abantu okubeera nga omutakyafa ku bba ne bba otakyakufaako namwena masimu na buli kintu kyonna kyonna kati ebyo bifaako agamu ku mashakel agavaako abantu okubeera nga baawukana sheikh sisusaawo
1: Hello.
2: Haza kuhakiu, awangendo gela gemazima. Na akula gante lilo ozozo na lili kusisimu yoka. Elasebo, atemi wama lukula. Mafuka wanachi ntu. Oliba baba te wakove, obawa angazi afuka nachi ntu mbuzatia. Anda kati kukawe chintu chinuma wano. Ekintu kinuma no wakati gw'obona otandika otya nga omuntu akufa ekintu kinuma akati ebyogera okulanga weetama kakati semutima kagaye nti omuntu naye sanira amagezi amalala kubanga obuvunanyizibwa bukoze eki
1: bumuvuddeko
2: buvuddeko era seeka mutima njagala akole bisaaki tekinologi bwazze ddala okukwata Qur'ani kukyaliwo kubanga abantu
1: banabaaaira
2: mukubeera mukuwunzikaeranoza bagendera kwanga okutuka ensingo ekikula singo kijja kutuka kive ku endagwana kisembere kwasa kubanga olaabo naba basulise batya ensingo ebale tuweereza Abdulhakim Masumbiri
1: amin tweyanze nnyo Hakim Masumbiri ebale nnyo ebale eddala essimu zigenza ne mukutuba
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
3: Chamani wa mwle kwen saji. Sheikh Mutimba, weba le kuweleza.
0: Kala sema na weba le kuweleza.
3: Sheikh Yahya Kalunji munda bide.
1: Alhamdulillah.
0: Mustafa Kalunji.
3: Nsonga Sheikh Zorese Zonunji wa mulama guru waliru. Nyinga guta andikira dala. Wa jetuva fembi wa jujo mwano womu wala ate seka fawana wabule nzito wali atu teka teka
0: mpulida mwlekuwa watusa mwlekuwa
3: lala agenda kuwe ila wani Mwena msheikh gwogambi enti ye oli mukwebaza alhamdulillah jakuba yebaza. Ngomulala ne bwana akulati ekyokwebaza kyo mungu teyali.
0: Wallahi.
3: Ekyokubiri sheikh yensonga y'okuteeseganya. Abakyala sheikh bagenda ku ssomero ffe ne batutta ne bagamba twafa.
0: Nti mwafa?
3: Ku school fees.
0: Wavu.
3: Iwo wafu, kitege bubeira mugu okukuta nga tewali ensonga muganya okuteeseganya mwembi. Nugamba nti njireka ngendeyo ku ssomero. Bagambe ku mandi, nebwo buli kaseera bagamba, nubeera jabalutu buli bagamba, sijja genda yogenda baana babo, teyagala kukuteeseganya.